0: Ah, si Kapitan Onyet, Kapitan, sino po mga kapitan, mga kung nga nagpamati, Kapitan Boy Aquino, pwede ka ba nga maghambay nga dong reklamo at complainant, illegal? Aga, lack of probable cause, kaya gidismiss mo? Kaya ba itlay, hindi ka timo judge, hindi ka korte, mediator ka, conciliator ka lang. Para mag, sino ka para maghamba nga lack of probable cause, illegal do complaint? Oh my goodness!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: Araro hambag ita atong Kapitan Sandagaw. Eh, Kapitan Taraimaw eh. Gapir magid rong both party kuno. It's settlement kun gapasitel sanda. Uli ni masitel ipasaka doon sa lupon. 15 days siyang doon ginatao sa Kapitan nga magsitel sanda. Do Kapitan gabijit yet ah. Hindi do Kapitan makahusga kung sinurong tama o saga. Ay, kita mo gilang. Medyo si Kapitan Juliet nga ra ay ah, nakaintindi matabira pagabot sa mga layi-layi eh. Ah, kaintindi tara imaw. Harin do hambay't layi. Mediator ka, conciliator ka, hindi ka judge. Para maghambay, ah, nga illegal. Do nga complaint or complainant. Aga, ginabasura mo for lack of probable cause. Merit na yung pinag-uusapan dito eh. Sinabi mo lack of probable cause, you're already talking about the merit of the case. Which is, nung korte ka, may papel nga maghambal. Ah, nga illegal. Lack of probable cause. Ah, what merit tarong kaso? Hindi, tarong kapitan. Ah, magali, mediator ka, reconciliator ka eh. Conciliator ka. Mediator, sato nga ka. Kung di mapasettle, i-elevate mo sa lupon. Pag hindi gabon magkasugot, isyuhan nyo certificate of election in court. Igto sila maghampang sa korte. Yan lang po ang papel natin pag-abot sa mga barangay-barangay kaso. Ang limitado malangan ni Ron. Ah, rung papilit barangay sa magbuhit mga kaso. Ay may kasong bidarangay. Ang may kasong hindi pwede nga buhit at barangay. Kundi dapat i-refer sa korte.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay tao, kung saga ako, Judge Giovanni Marin, sa ako nga pag-intindi ha. Good morning, Gid. Judge sa Atty. Giovanni Marin, saga ba ako sa akong pag-intindi? Pakikorek nyo ako kung saga ako ha. Atty. Olin Gonzalez, sir, good morning. Agbilited happy birthday. Pakikorek ako, Atty. Olin, kung na saga man ro akong pag-interpreter itlay eh.
1: Walang inaatrasan sa nga...
0: Ay doon doon nakabutang sa katurungang pambarangay eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Karon galing balikan taron. Ay abo ro malipayon makaron nga adlaw kapin mga inunga. Ay what class eh arong bilog gaban wat kalibo suspended. Hasta it senior high school, ha? Bagsik ni Juan. Dahil gani kore nga mabas ko nga pag-ilinugan. Medman Mayor Jury sa timprano ka nagpaguwat order nga walang klase from kinder, nursery, kinder, pasaka na sa senior high school. Ang kolehiyo may klase. Ay, depende. Depende yung kinyo ron sa mga college students. Kung matagrabi yung ginungbubot ugan sa inyong mga lokalidad, ayaw nyo pagpilita.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: Magandang gising. Always nagapamati tingin Madam Bayet Bautista Yamog. Una sa Dungon sa Banwat Numansya kay Jorks Makabinta. Manami ko na magpabukot. Ah, pagkatapos nga mag-inumit more power coffee. Ay magamigami girong tiyempo. Happy birthday gali kay... Ma'am Divralin Romero. Ang nag-birthday makaroon do aton nga Municipal Local Government Operation Officer Itabanwang Kalibo. Nga naghalin taga-Banga man da. Taga-Banga ra, taga-Tabaaw ra. Halin sa Libakaw, gin-transfer imaw iya sa Kalibo after nga nag-resign si dating MLGOO Attorney Kapada. Kundi nag-resign si Kapada na transfer tayo mo yata sa PAW kung ako magsaga. Asin ba mo na transfer? Basta na transfer ta si Kuan eh, Atty. Kapada. So nagbailo ka na halin sa Libakaw si MLGOO Macaron, Madam Debralyn Romero from Tabao. Nga nag-birthday today. Happy, happy birthday, gid. Ma'am Debralyn Romero. Kay nung lila nag-enti niya Laurente, thank you, gid. Happy monitoring. Good morning. Ay, abaw. Sa kabo-abo, gid, number Pascual. Ako, gid, mo nga nakita. Hey, agang-agang balibaran ko ikaw. Ikaw pa. What problema? Ina-anak to be. Ding-dong! Ina-anak to be. Number Piolo Pascual. Kagaslo na be. Ayos ah. What problema? Ina-anak ka. Ay, puro kanakon ka mo ina-anak. Ina-anak kong Rimar Alcazarin. O, ina-anak kong number Piolo Pascual. Mga ina-anak. Oh, grabe ha. Gusto mo ding-dong. Magpakasay kat uban, ako man magmaninoy kimo eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agsakwan ding dong, ha? Next, anong pizza baro kasay ni Teacher Sherry Lusada? Agni Sir Eugene na Boyk. Mga inaanak to be. Ha? Mga inaanak to be, Ray. Comparing Congressman Jis Marquez. Gakumparing ilikit ka na Congressman.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Pre, morning. Inamati kami sa istansya. Great woman ko noy. Avid listener nanay Josela Fernandez. Ag Judito Ambrosio. Inagapinamati sa nakimo. Thank you, great. Paring Lionel Valencia. Una sa istansya. Ag kay nanay Josela Fernandez. Ag Mr. Judito Ambrosio. O nga, permigit ko na nagkapamati. Tigugid na paring Lionel Valencia. Lionel Valencia Vlogs. Pati gungid ako, Kimo. Pide gungid. Blessed Friday, Madam Irene Roland Malik. Gin, sititan tayo ikaw kahapon. Wakagid naga mugo. Dire-diritso gini mong tikang. Una sa may barangay Tinigaw, pauli sa inyong bagay. Wa kagid daga adwing-adwing.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kay Robert Luis Cahili, good morning, gid. Una sa Katipunan, Binaleo Point sa Burwanga. Kagawad Kahilig, good morning. Ma'am Gima Tolentino, good morning man. Madam Lilibet Torre de Mateo, mauganon nga gahon dahan kita tanan, mabaskog man ugan sa San Pedro Laguna. Ay epekto pa ron ita kwan LPA ag bagyo sa gubat Pilipinas nga ginpabaskog narong habagat. Kaya nung Jex Okati Terasoda nakatudo komentaryo na, God bless you always man. Una nung Jex sa Paul Buswang, good day Amig Jet, salamat sa pagkaunit kagag, thank you Tres Hermanos. Una sa Mabilo New Washington kay bro J. Mark Carpiholian, good morning gid. Una sa Ochando aga sa Plakso ba, the Divine Mercy ng mga membro. Gaumpis ako nit asaw-asaw sa area at naging Banwa West, Katunong Jet. Good morning, aghaong kita mga katodo. Aling kay Kagawad Michael Villanueva Sulina, it laging Banwa West, numan siya. Kay Binje Antaran Ikagoy, permigid agapamati kimo sa Lapnag, sa Banwat Banga. Shout out na lang, Richard Nalaunan, Bart Bitoon, ag Woods Francisco, ag Dr. Jones at your service from Tres Hermanos. Kay Jeffrey Asyong, o, patamiyaw man kami sa Lukto Ganibakaw, Asyong family. Bait Karuran, sa Asyong, Bait ag Karuran. O na sa Luktuga, sa Banwat Dibakaw, kay Kagawad, Kumari pa, Ante pa, Nancy Soto Season na sa Tambak, ag kay Kap Tubi Ono Season Call, good morning. Good morning, Jet. God bless you always. Thank you again, sir. Watching live with Ma'am Puli Bautista Sabal sa California, USA. Kay Jeffrey Cabal. Una sa Katiklan Market. Lalo na sa nag-birthday ka ra. Sang inaanak kagwapo kay Chester Labastera. Happy birthday. Sir Mario Torea, happy monitoring man. Una sa San Francisco, California. sa USA. Good morning, Chojet. Pa-shout out kay Mudramo Nining. Okay, ampod id na niyon Perotso. Haning kay Madam Haina Merced nga nagap monitor makaron. Oh, Madam Julieta, good morning kuno. Aga kay Auntie Edna niyon Perotso na sa Kawayan. Sa Kawayan mata New Washington. From Auntie Haina Merced. Kay Blinda Taay, med nga gahon man kay Don Cipriano kagawad. Tubi una sa Mabilo Kalibo. Mainuwan ng agahon jet ag sa tanang akanong kapagamati. Med man nga gahon makagwapo. Tama ko magagwapo sa akon nga pag-interpretar. It katanungang pambarangay. Kung saka ako, i-correct mo ako. Kapitan Milatay ko, eksakto ako or tama ako. Kap Milatay ko. Good morning, Gid. Sa mga taga New Buswang. Una kay dating kagawad, Mila Inocencio Tayco.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5
0: Ram Nabas.
1: Radyo.
0: Madam Runa Rana Baez Panganiban. Good morning, Gid. Inyong Nabas, mga nangan, sa kanamiton yun. Inyong Municipal Hall, manami na. Ay pagpungko ni Mayor James, gin pinanami gid ro inyong Municipal Hall. Kagwapo rin yung Municipal Hall. Spilang adlaw, rin yung public plaza sa Nabas, kahayag-hayag na. O sa Milog, siguro sa pinakamahayag ang plaza sa Spilang adlaw sa Aklan, Nabas. Asinsado na gid ang Nabas, kabuabo na nga mga hotel, mga restauran, nga mga first class, abuon gid sa Nabas. Asinsado na gid ang Nabas, second class municipality na. Congrats, Mayor James Solanoy.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Good morning, man. From One New Washington, Arlon Francisco, Madam Bill Arsula, God bless Hong Kong, kay Tristan Wyatt Gulay, medya aga. Kay Rowilim Yaba Indidanyo, ano mayad kay Cap Matawag Boss, ignorant of the law. Oh, come on, Cap. Anong nangyari? dali ang dong, easy kayang dong. Illiteral. Literal ga executive, legislative ag judiciary. O nga ni eh. Ay, Diyos mio. Pero hindi, may mga butang abi nga hindi ta pwede nga para sabi karon mambay ka timo nga illegal. Diba makagwapo? Illegal. Lack of probable cause. Eh, may katulang pang barangay ay hindi ka ting pwede nga maghambal nga illegal or lack of probable cause dong kaso. Ay, bukon ka timo it, hambal nga ni ita layi, hindi ka timo judge. Aba, bukon ka timo korte. Nga pwede, merit, abi rin ginahambal, istoryahan eh. Ginahambal po tabi illegal, lack of probable cause. Di pwede ba yan? Maghambal ka nga illegal, paano mo nahambal nga illegal dong complaint? Ag paano mo nahambal nga lack of probable cause? Pero ipaklarify na to nuna. Si Ma'am Debralin Romero, nagakwan eh, naga-birthday. Abi paki-explicar abi, please. Ma'am Debralin, educate mo abi ako. Ha? Kung pwede nga rong kapitan maghambal nga illegal dong reklamo, aga wait basihan lack of probable cause. Sige nga Ma'am Debralin, paki-educate ako ma'am aton nga municipal local government operation officer. Karon gani pa mapa-educate gali ako sa aton nga mga kwan email GOO kay Mr. Oscar Chudusio sa Tambak. Madam Rosie Isog, God bless you man. Ginamit na raan ang Samilog nga pangsyon bilang judiciary, ayawan ko tini. Ay nambag abi nga rong kapitan ko no ay kuwis, ay imaw nagahusay. Ay nagahusay kagat imo. Diba, mediator? Managhusay eh. Ah, may anaman nga, kwandon, simpre, sanda ro, nag-presided session, sanda manong head ita legislative, ag sanda man ga-execute, kwan na ginaobra, bilang punong barangay, imaw man executive, legislative, ag imaw man dong, nagahusay. So, imaw nagahuwis, sa reklamong binarangay. That's why siguro nga sa ikapitan mata, agrayaro ako nga pag-intindi. Sa ikapitan mata nga pag-intindi, Kapitan GC nga tama tay mao dil nga judiciary. Ay, siyempre, ro barangay man ay may kwan eh. Magahusay it kaso, gabuhit it kaso, abi. So, sa pagintindi siguro ng kapitan, ay tama, tama tayo maw. Pero kung saga ako, i-correct mo ako makagwapo. Kung saga, ro ako nga pagintindi kung nakabutang sa lege. Kay May Mikes, good morning, Gid. Mayong agaman, Jojo Pandan, ay patring ng Nansigo sa kay ng Josephine de la Cruz, agdangli dyan sa Blaon. Kay Jake, ag Lucas Clan Rupa. Oh, good morning kano kay Madam Bill Arsola, nag-instant judge si Kapitan. Kaya nga eh, gusto ko nga i-edukar ako eh. Ha? I-edukar ako mga nakaintindi ng mga bugado nga nagpamati na. Tori Hipte, saga ba akong nga pag-intindi? Nga, ro Kapitan, pwede nga maghambay nga illegal, don't complain, aga lack of probable cause. Agi na-dismiss na, motopropio, nga what hearing? What hearing ha? Yakapon complainant eh. Huwag kita sanda nakahiring bisan sa bilog.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Have a beautiful and blessed morning everyone. Take deep breath, embrace the new day and make today something truly special. Wishing you all the best, more power jet and God bless you more with your family. Likewise, thank you gid ng Rolin Guyo Tabor. Kainong Noel. Igbata de Dorigues, good morning. Kay Kennedy de la Cruz Ablaon sa istansya, medman niya pagpamati. Si Igbata de Dorigues sa California. Ako pre, magpakasay uman nino. What problema, paring Lionel Valencia. Kay Joby Tinga Bornales, good morning man. Tolis Saiko Chavez. Una sa Katiklan, Sityo Kanyugan. From Barangay na Asog, Malay. Nga ginabati karong mga paryentes sa Katiklan. Kay JB Matori. At inailis kay Greenery Gray at kay Gia Isabel una sa Olbuswang. Si Gia Isabel nag-birthday. Kahapon, belated happy birthday. Oh, God bless you man. Nagmabuhay man kamo. Kay JR Cuasto. Una ako sa huyaw-huyaw. Kay Toto G. Lord at Donald Ihoy at kay Rector Ray. At kay Janlinar Masalio at kay Gerald Cuasto at Gina rin Cuasto. At kay Erika Jean Octavio nga nagpamati. Makaroon. Thank you, Gid. Kapitan, dating kapitan Yopimio Tem de la Sena kay SB Nini Nerly Fermalino de la Sena. Kap Yopimio, eksakto ba? Saga ba ang pag-intindi kapitan? Ay dati naging kapitan ka man? Pwede ba ikaw ay naging kapitan ka ha? Pwede ka ba? Aga may mga instansya baga nga ikaw bilang kapitan nagdesisyon itareklamo sa barangay nga wa ita hearing according ha sa complainant wa ta ko na ita hearing sanda nga watat na tabong hearing eh. Huwag nga niya mapatawag bisan kaysa ga. Motopropio. Motopropio gindismiss. Ha? Pero iya binhambag after ko no hearing eh. Ha? Pero sali pwede ko no motopropio. Ha? Pero ikaw, naka-agi ka na ba nga nag-dismiss it kaso bangod nga rong complaint? Ay illegal? Aga lack of probable cause tong complaint? Ex-Kapitan Tim de la Sena. Kay Will Andrade Tambong, good morning, Gid. Eh, Mr. Efren Rosgal, sa Barangay Council, it's San Isidro Banga, good morning. Nagtatalong lang ako ha, paki-educate nyo ako kung saga ang pag-intindi. Kay Amabila Jimenez, sa mga girl powers, ito Mabilonyo, Washington. Mambilia Lucero Crispino, sa mga taga-Liputos, Numansya, nga nagapamati makaroon. Chris Ang Suarez, Kagawad, good morning, Gid. Rhea Esmeralda Misina. Gina-greet na happy birthday si Belen Misina at Kalachuchi Road. Aba, nang Belen, birthday mo gali makaroon. Oy, happy, happy birthday, Gid, ha? Nang Belen Misina, una sa may Kalachuchi Road. Oy, kumusta na ka mo una? May gini, wawon hadugagin o simenteryo rin. Happy birthday, Gid, nang Belen Misina, una sa Kalachuchi Road. God bless daw, good health. Ag more birthdays to come from... Jantin. Thank you, Gid. Madam Rhea Esmeralda Misina. Happy birthday, Gid, ng Belen Misina. Kay Toto Roger Rosero Nagales. Good morning, Gid. Kay Bungso nyo sa Marikina. Mauganon niya gahon man. Shout out. Inotel Team. Good morning, guys. From Rhea Esmeralda Misina. Kay Tolis Taiko Vlogs Chavez. Sige nga, Kapitan. Ayas ako na. Morales. Morales. Libas ba nga? Sino Romanok ni Kapitan Daisy sa Barangay Estancia? Sino si Fernandez o si Militar? Si Junjun Fernandez sa Toto Chris Ang Suarez, doon ang manok Dahil si Kapitan D si Gadagat Kakawad, iya kay John John Fernandez.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Mag-file bait complaint sa barangay, need wrong ebidensya. Hindi na kailangan ko nag-file kat complaint. Ay, mediator nga nila. Conciliator, mediator. Manog ayos eh. Manog ayos. Ano ra? Dali lang git. Ra. May nagsingkat to ni Yahweh. Ang barangay ay hindi nagpapa siya ng probable cause. Dahil ang tungkulin nito ay mediation lang ang barangay captain at pangkat officer Ulupon. Para magkasundo ang magkapitbahay, kailangan mo nang dumaan sa barangay ang anumang kaso laban sa inyong kapitbahay. Kung walang matibay na ebidensya o basihan, maaari pa rin dinggin ang sumbong. Ngunit hindi ito basta-basta hantong sa korte nang walang tamang proseso. Pagdinig, tinatawag ang magkabilang panig para mag-usap at magkaayos, mediation lang ang barangay captain at pangkat officer Ulupon. Walang hukom. Ang Lupon na hindi nagkakaso o nagpaparusa tulad ng korte, mediation lang ang barangay captain at pangkat officer Ulupon. Kapag hindi nagkasundo, bibigyan ng certificate to file action para dalhin sa korte. Pagkatap, okay. Probable cause sa korte o prosecutor? Prosecutor, ang pag-uusisa ng probable cause ay ginagawa ng piskal o korte, hindi ng kapitan. Kung mahinang ebidensya sa piskal, maaaring i-dismiss ang kaso. Tama. Or, kung what probable cause, gina-dismiss it piskal. Yeah. Kung may probable cause, ginasaka sa korte. Isuan ka rin warrant. Kung sa mga kwan doon, sa mga anomalia, sa mga flood control, higher ombudsman, imorong piskal. Paghamba at umusman nga may probable cause, isaka na sa sandigang bayan. Sandigang bayan, tanawot sa sandigang bayan doon, ang isyuan ka rin warrant of arrest, mauron malangron. Ah, di ba?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Mauron malangron. Good morning kay Wawi Season. Sa istansya. Sa istansya si Militar Tolis Naiko Chavez. Good morning, Gid. Low bender ba si Cap? Gapangutanan lang si Mr. Victor de la Tonga. Doon ito siguro pag-interpreter mata ni Kapitan. Siyempre, ginamba nga judge ko noro kwan eh. Ikaw undong executive, legislative, judiciary, judicatura. Sorry, mata siguro pag-interpreter ni Kapitan GC. Good morning, Umana. Toto Roger Lucero Nagalis. Kagawa, Jiriado. Good morning, Gid. Una sa Tinigaw. Kay Kapitan Nini Lourdes Reyes. Good morning, Kap Nini. Kay dating Kapitan Toto Orlando. Good morning, Gili. Nagapamati makaron. Aro, future Vice Mayor. SB Kitsi Polencio Luces.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Malugod kong tinatanggap ang iyong paghingi ng paumanhin, Irene Roldan Malik. Katulad din ni Mayor Simonet, tinanggap niya ang paghingi ng paumanhin ni Kagawad Ninyo Nadura. Samon nga pagbalik! Rong pagbaton! Opisyal! Arong pagpahayag ni Mayor Francisco, agruan ang pagbaton sa pagpangayot kapatawaran ni Kagawad Ninyo Nadura at Matapaw. Pagkatapos yamang karas, standby! Alas 8.23. Hatod kinyo't Ginebra San Miguel. Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo or cup ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Sir Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance manalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. Over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo cup
4: para sa chance manalo.
3: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash alley na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami ginipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong yung mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Silingan Tion.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga mga kauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtuga sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health, but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
2: DTX 500.
3: Ulang bangkay mo sa prutas at gulay.
2: Umawi ka na lang
3: sa DTX 500.
2: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
3: pang laban sa mga free radical
2: na nagdudulot ng sakit
3: at pagkasira ng katawan.
2: Ang DTX 500.
3: Araw-araw,
2: bibili sa mga butik.
3: Phone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
5: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
4: Maluwas sa manamit gin,
5: may free collagen,
4: ang gutatayon
2: ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
2: At gaganda ka pa.
3: D3Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
3: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
3: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
2: Makatapos mga butika.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap yun namin. Suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog, sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
12: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
14: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
13: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
14: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
13: Opo, tapos?
14: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
13: Wow!
14: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
13: Oh, ano pang hinihintay mo?
15: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
16: Walang inaatras komentaryo. Kalanaw katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Balik sa aton nga pagpangalagad. Alas 8.37. Tulits tayo ko Vlog Chavez. Watat pilitar. Nga nagagagan sa istansya. Base militar. Militar siguro yung mabutang bagon. Hay, tulits tayo ko Chavez. Imo matakin na matarong ron. Imo taron nga right. Imo taron nga constitutional right. Kung wakati na ila magboto ka na, ay, imo takin na matarong ron. Oh, di ba ka? Pero hambang na, hindi lang ko rin mo magboto. Andi, boto ka kung sino tayo mong nailaan. Boto ka sa imong nailaan. Exercise. Rin mo nga kinamatarong sa pagboto. Di ba nga kagawad? Kagawad Ariel Aye de la Cruz Milgarejo, kapartido sa na ni Kwandak. Kagawad dati agaga kandidato Kapitan Richard Militar. Blessed Friday man kagawad, former kagawad, nagmanog kagawad. Ariel Aye de la Cruz Belgarihot Libtong. Duty siguro yung mamakaroon sa ARC. Good morning, Pesta. Sa Lunes, Pesta Galicanday, Lois Aklan Luces. Madam Luisa, Pesta ko na sa inyo sa kuan, Lunes. Agmat sa neighbor, yata ka mo ni Kapitan Bimboy Ripidad. Dong! Kani Kapitan Bimboy, Pesta sa Lunes. Tagpasugod anda, tabok it iskwilahan nga ron. Naipingilis anda at mga luces di karon, Aklan Luces. Kay Sir Roger Delgado Makabales, it sana mo malinaw. Oy, birthday mo galing ko nagtaliwan nga daw. Bilitin na pa birthday lang, ha? Sir Roger Delgado Makabales. Kay Nomer Puerte, good morning. Katulong Jojet the Jet Reyes. May God bless you always. Thank you again from Puerte family. It Tabangka, Numansya. May kaistorya ako bagugang, abogado. Nangutana gina ko, basi kung saga, rokon nga pag-interpreter it layi. Pwede ba gamakon nga rong kapitan maghambang illegal dong complaint aga wa it basihan what probable cause ay hindi tama na pwede ron ay bukong tayo mo it fiscal para maghambang what probable cause ag sino ka tayo mo maghambang nga rong reklamo

0: Thank you kuno, Ate Haina Merced, sa greetings. According sa local government code, kung sino gata nag-participate during election, doon niyang Romay Wright magreklamo. Ama ni makagwapo. Alas 8:40, hindi na balikan ko harong bilog nga desisyon ni Kapitan JC Morales. Punong barangay Liga. Liga ng mga barangay president ka ba naman sa banga? Grabe, nakibot ako pagkabasa ko ha. Sanang desisyon? Wherefore? Matsakorte kita ba tuod? Makagwapo? Wherefore? The complainant transaction is illegal and the complaint has no probable cause. Thus, the complaint lack legal basis and merit. Oh, merit ha? My goodness! I deserve my dismiss accordingly. Ay, mag-uoy ka daw mali. Pong man ko pagkabasa ko order ni Kuana. Decision ni Kapitan JC Morales at Libas Bangag, Liga ng mga barangay, SB member pa naman, Imawit Bagara, ex-obisyon member. Pero balikan ko yung doon na ikaw, Kapitan JC Morales, sir. Agkabay pang makatao ka man ko yung mga hinagay. Kumpare sa nanikatod yung Judel da. Kay kumpare yung Judel ang galing. Balik kita at yung Washington. Kahapon ba nwa? O exclusive, Brading Dong, ha? Exclusive da. Doon na galing ka mo, after nakon. Kahapon, nagpag-uwa itong official statement. Si Mayor Shimonet Pirata Francisco. Daya in response sa public apology, ngagin na pabati manamon kinyo kung nagtaliwan ng adlaw. Nikagawad ninyo na Dora, a.k.a. Flor de la Cruz. Ha? At mayroon mga dami account nga ra, nga gumuba sa mga Francisco Peralta ko 2024-2025 before and after gid at 2025 election. Rayang mga dami account nga gin-create para gub-on gid si Mayor Shimonet Peralta Francisco nga nagapapilit uman sa nagpare-elect ko 2025 nga na perding Mayor Jessica Panambo.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Dong tinor banwa, it formal nga pagbaton ko public apology ni kagawad ninyo na Dura ni Mayor Francisco Maura, nambay ni Mayor. Sa mga ginapalangga na kuno nga mga kasimanwa sa New Washington, agsabilog nga klan. Anak ko nga hapamantaw, agin bato na. Dong formal nga pagpangayot pagpatawad di kagawad ninyo na Dura. Ngagin sa publiko, Agosto 5, 2026. Wa man na ginapamalibari bilang sangka ina, asawa. Aga, sangka public servant. Nga grabe gid, ha? Na sak tanginimaw sa mga kapurilan kuno pagpakahuya ang pagpanamad sa Facebook pinaagi sa mga dami account apat galira nga Flor de la Cruz, Shimonet Manakaw Steel Fence, Barbie Kiray Imbang ag Jake Dison. Okay, ag maabo pa kuno dami account nga gingamit agudimaw agro ng bilog ga pamilya agro mga tao magapit ka na hay sakiton, pakahuyan, kutsaon, agkundinahon sa social media. Sa mga wakunot basihan, nagmalisyoso nga public post, hay bukon niya mga itumama ka na, nagdagabandat grabing sakit, agkahuyanan, saan ang asawa, Attorney Omar Francisco, saan ang mga unga, nga kato, nga mga panahon, minor di edad pa, ag sabilog nandang pamilya. Nataborong tanan, sa mga panyimpong imaw, banway nagkakasubo. Saan ang pagkaperde ko 2022 election? Nagkakasubo pagid sa pagpanaw kuan ang pinalanggang ina nga si the late Shirley Peralta. Ag nagapabugong saan ang ama nga dating Mayor Edmond Peralta nga kato hay grabe rong sakit nga cancer. Raya ko nosang ka madugom or pinakamadugom nga parte para kana agsanang pamilya sangka

0: panyimpong minatod nga naagyan kuno ni Mayor Dumbaga Chagunit Sangka tawong wa itpundo nga ginasipa samtang nagahapagon lugmok na lugmokon tumbagon matsagi na nadumduman ko si Congressman Carlito Ren Karay ginsipa ko natumba ko ginwusak pa ako matsamahuring ginutinor o galing ko no tanan nga mga nina kabugat kahuyanan pagkundina ang iba pang pagpakasakit nga gindaga kana sanang asawa ag sanang maunga hay mahipos nga ginbaton ag ginatubang ni Mayor Francisco makaron matapos na na kunong agyan agbagampasan ro mga pagsubok mga challenges nagapabilin gihapon kay mga nagapati agwat nina nga hindi kayang bungon it kamatuuran pagpakanaba aga tauspuso nga pagbaton sa pagkasaga pagnuol ag pagpangayo it kapatawaran bilang ilihanong opisyal ita Banwat New Washington nagapati ko rimaw nga matodong puwersa at sangkatawo ay bukon yamang nasukat sa ikasarang nga manindugan kuni bangin sa kaisog nga akoon nung pagkasaga ag pagpangayo tawad agrong pag-ako kuni ni kagawad na dura sa pagkugang ag pagpangayot kapatawaran ay mabahong etikang pagtusa sa gabton. May pananagutan, siyempre. Paghilom ag pagbag-o. Agbangod ka ra. Anang ginaiwanan ko no. Arong kasakit. Ag ginabaton dong pagpangayot kapatawaran. Ag magmove forward na. Kaibahan doon ang paasawa nga si Atty. Umar Francisco ang tatlong unga nga si Simon, Sian, Agbaste, ang bilog ng pamilya ginabato na narong pagpangitawad ni kagawad ninyo na dura. Ginpili na ko nung magpatawad bukon yamang dahil madali nga kalimtan nung kasakit kundi bangod mas gusto ng pairalon dong kamagayran kaysa akig katauhayan kaysa gait buot ang pagbilog kaysa pagtimagos ang nagasalig imaw nga sa natabo ra magasirbing pagpadumdum sa tanan ngarong hilway nga pagpahayag or freedom of expression hay bukonit absolute kapingin sa social media raya may kakabit nga legal nga sagabton ag konta ko na magsirbirang aral ngarong social media hindi dapat himuon nga armas agud sa maron dong pangagan pamilya pagkatawo itbisan sinuman ngarong kada hambay nga atong gidapost hay may tunay nga epekto sa kabuhi itawo ag andang pamilya ag para kuno kana mas mahayga rong palay nga pagserbisyo sa mga kasimanwa na kaysa magpabilin sa mga sigalot it nagtagaliwan mabo pakuno imaw nga kinang himuon para sa New Washington. Ag di karaya, mas gusto nang ituon doon ng bilog nga tiyempo, atensyon, puwersa. Ag ikasarang nga magserbisyo. Ag sa tanan nga nagasuporta, nagpangamuyog, nagapati, kanda. Taos puso ron ang pagpasagamat sa pagpati, ag pagtao, kanat puwersa, agod magpadayon. Sa sangka gobyernong maintegridad, malasakit ag tunay nga serbisyo sa tawo. Rindong unod actually. Gininak ka nun kumalang. Gininak ka nun kumalang rong unod. Ita pagtanggap ni Mayor Francisco sa paghingi ng patawad ni Carbona. Ani Carbona? si Carbona. Ninyo Nadura. May ninyo karbuna, manawi kami sa poblasyon eh. Hara! Si Mayor Simonet Peralta Francisco. Imawutarang minatood.
1: Sa lahat ng aking minamahal na kababayan sa New Washington at sa buong Aklan, aking napanood at tinatanggap ang formal na paghingi at ng paumanhin ni kagawa ninyo na dura ay sinapubliko kahapon, August 5, 2026. Hindi ko tinatanggi na bilang isang ina, asawa at lingkod bayan, labis ako nasaktan sa mga kasinungalingan, pamamahiya at paninira sa Facebook sa pamamagitan ng dummy account na Flor de la Cruz, Shimonette Manacau Steel Fence, Barbecue Ray Imbang, Jake Dizon, at marami pang ibang dummy account na ginamit upang ako at ang aking buong pamilya at ang mga taong malapit sa akin ay saktan, kutyain, pahiyain at kondenahin sa social media. Ang mga walang basihan at malisyosong public post ay hindi lamang tumama sa akin. Nandulot din ito ng isang matinding sakit at kahihiyan sa aking asawa, sa aking mga anak, at na noong mga panahong iyon ay mga minor de edad pa at sa aming buong pamilya. Nangyari ito, ang lahat ng ito, nung ako ay kasalukuyang nalulungkot sa aking pagkatalo noong 2022, nagluluksa sa pagpanaw ng aking mahal na ina na si Shirley Peralta, habang ako ay nagpapagamot ng aking ama na si dating Mayor Edmond Peralta na noon ay may malubhang sakit na cancer. Isa itong napakadilim na yugto ng buhay ng aking pamilya. Isang panahon, tunay kong naranasan kung ano ang pakiramdam ng isang taong walang humpay na sinisipa habang lugmok na lugmok sa pagkakadapa. Subalit ang lahat ng sugat, bigat, kahihiyan, pagkundina at iba pang pasakit na idinulot sa aking asawa at sa aking mga anak ay tahimik naming tinanggap at hinarap. Ngayon, natapos kong pagdaanan at malampasan ang mga pagsubok na natili akong naniniwala na walang sugat na hindi kayang hilumin ang katotohanan, pagpapakumbaba, taos-pusong pangtanggap sa pagkakamali, pagsisisi at paghingi ng kapatawaran. Bilang halal na opisyal at ina ng bayan ng New Washington, naniniwala ako na ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa kakayanang manindigan, kundi maging sa tapang na aminin ang pagkakamali at paghingi ng kapatawaran. Ang pag-amin ni kagawa ninyo na dura sa pagkukulang at paghingi ng paumanhin ay mahalagang hakbang tungo sa pananagutan, paghilom at pagbabago. With this, I chose to leave the pain behind, accept the apology, and move forward. Kasama ang aking asawa na si Attorney Omar B. Francisco at ang aking tatlong anak, si Simon, Sean, and Basti, at ang aming buong pamilya, tinatanggap ko ang paghingi ng tawad ni kagawad ninyo na dura. Pinipili ko magpatawad, hindi dahil madaling kalimutan ang sakit, kundi dahil mas nais kong pairalin ang kabutihan kaysa sa galit, kapayapaan kaysa sa sama ng loob, pagkakaisa kaysa sa paghiganti. Umaasa ako na ang pangyayaring ito ay magsilbing paalala sa ating lahat na ang kalayaan sa pagpapahayag o freedom of expression ay hindi absolute, lalo na sa social media. Ito po ay may kaakibat na pananagutan. Naway magsilbi rin itong aral na ang social media ay hindi dapat gawing sandata upang sirain ang pangalan ng pamilya o pagkatao ng sinuman. Ang bawat salitang ating inilalathala ay may tunay na epekto sa buhay ng mga tao at ng kanilang pamilya. Para sa akin, mas mahalaga ang patuloy na paglilingkod sa ating mga kababayan kaysa manitili sa sigalot ng nakaraan. Marami pa po tayong kailangang gawin para sa ating bayan at doon ko nais ituon ang aking panahon, atensyon at kakayahan, lalo na ang paglilingkod sa bayan. Sa lahat ng patuloy na sumusuporta, nananalangin at naniniwala sa amin, taos puso kaming nagpapasalamat. Ang inyong tiwala ang lalo pang nagbibigay sa akin ng lakas upang ipagpatuloy ang isang pamahalaang may integridad, malasakit at tunay na serbisyo sa tao.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Araturong pagpahayag banwa ni Mayor Simonet Peralta Francisco. Bakit walang dulo dong? Yan yun. Doon yung nukaya. Pilang seconds lang man doon nabilin, di ba? Pilang segundo man lang doong last part man lang doong nabilin. Yan ang palang kaya. Hindi pala kaya. Ganun ba yun? okay, sige. Pero klarong gin man, gina-explicar ko man ina kanon, ronga unod, ha? Ita official statement ni Mayor Simonet Peralta Francisco in response sa pagpangayot public, public apology ni kagawad ninyo na dura ita matapaw ni Washington.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Naginabuitan ko rong a pre-trial order sa rayang kaso banwa nga may criminal case number R-MNL-25-06520-31-CR nga may titulo People of the Philippines Plaintiff versus Ninyo Nadura Accused Pre-trial order. When called for pre-trial this morning, presents our public prosecutor SAC Faye Ana Karinina Chua Aldaba and Attorney Patrick G. Montemayor from the Public Attorney's Office. Private complainants Attorney Omar T. Francisco and Simonet Francisco are accused. Ninyo Nadura are also present in court. Pre-trial proceeded and the following were taken up. Stipulation and admissions. The identity of the accused. Number two, the jurisdiction of the honorable court to the crime charged in information. Next, issue. Issue in this case is whether the accused is guilty of the offense charged. Number three, exhibits for the prosecution. The prosecution marked the following documentary exhibit. Exhibit A, judicial affidavit of Marian B. Marigalig. Exhibits B, complaint affidavit of Attorney Simonet P. Francisco. Exhibit C, judicial complaint affidavit of Attorney Omar R. Francisco. Exhibit D, order WBCD number 24-35159. Exhibit E, order for the disclosure of computer data dated November 14, 2024. Exhibit F, photocopy submit platform business record. Exhibit G, warrant to disclose computer data. Ay, nakabusan na ita warrant eh, cyber warrant. Exhibit H, order for the disclosure of computer data dated March 25, 2025. Exhibit I, warrant to disclose computer data number 24-35718. Exhibit J, affidavit of investigator. Exhibit K, affidavit of investigator. Exhibit L, letter from Smart dated March 25, 2024 with regards to the warrant to disclose computer data number 24-35718, Exhibit M, rejoinder affidavit of Attorney Omar R. Francisco. The prosecution made their reservation for additional documentary and or object evidence for provisional marking. Sometimes the defense marked the following documentary exhibit, counter-pidibit of Nino Nadura, Exhibit 1. Exhibit 2, counter-pidibit of Junabib Mijares. Junabib ay binakabutang niya eh. Exhibit 3, counter-pidibit of Andrea Sara N. Lopez. Exhibit 4, affidavit of Nino Nadura, executed on April 28, 2026. Exhibit 5, supplemental affidavit. Ay, di ka raon sa affidavit, kaya nag-supplemental affidavit, di ka na nag-uwagon. Araw nga pagturo ni Nadura kay Junabil Mijares, mga kasimanwa, nga sa likod, kumalisyoso, mapanamad, ang mga may pagpamagag ng mga post. The defense made the reservation for additional documentary and or object evidence for marking. Next, witnesses for the prosecution. Ano mga witnesses? Si Mausan ay attorney si Monet Francisco, nga private complainant at the time. Attorney Omar Francisco, Marian Marigalig, Patrolman TJ Damian, ag may daywang reserve witnesses. Samtang sa depensa, si Junabib Mijares, ag Andrea Sara N. Lopez. Next, trial dates. Supposed to be dayarong trial dates kunta. So, trial dates for sa prosecution naka-schedule kunta kahapon. Ay hindi. Kahapon. 6. Kahapon kunta rong trial sa prosecution. Nag-umpisa. August 6 ag 20. September 10 all at 1:30 in the afternoon. Ag sa depensa, dong trial dates ay October 1, 2026, October 22, ag November 26, 2026, all at 1:30 in the afternoon. With the foregoing, the pre-trial is now terminated. Upon receipt of the pre-trial order of this court, parties are hereby directed to immediately go over the same so that should they find any error as may be supported by the facts on record, they may take steps to correct the same within 5 days from receipt hereof. Thereafter, no corrections may be allowed. Likewise, filed before this court is a motion to withdraw as counsel submitted on June 11, 2026, wherein Attorney Precious Ann Nidwa seeks to withdraw her appearance as counsel for the accused and prays that the same be duly noted. Upon inquiry by the court, the accused confirm and affirm the withdrawal of said counsel. So, aron ang abogada, aron ang abogado, or abogada, Precious Ann, nag-withdraw. Accordingly, Attorney Patrick G. Montemayor of PAU, Public Attorney's Office, is hereby designated as counsel de oficio to represent the accused in these cases. Set this case for the initial presentation of prosecution's evidence on July 16, 2026 at 1:30 o'clock in the afternoon. So ordered, given in open court this 11th day of June 2026 at Manila Philippines, Philip Charles Santos, pairing judge. So rin doon nga pre-trial order, wala na dahil nga nag-guilty plea na nga ni si Kwan. Nag-guilty plea na si Nadura. Bukon ita sa 12 counts of cyber libel, kundi simple libel na lang. Dahil nga ni ko, may natabo nga full disclosure, aga may natabo nga bargaining, ag sambilog nga ni sa kasugot, doong pagpangayit public apology, nga natabo un. Natabo un doon. Pangaywa, raya lang ro atong ginahugat. Aro nga pag-file ita formal complaint against Junabil Mijares Yangke Remedio, ni attorney ag mayor makaron si Monet Francisco ag attorney Omar Francisco with na ibahan na sa complainant ay doon sa bargaining no nakabutang kagawad ninyo na dura. So ginahugat na lang arong application or approval akong application for provision ni Nadura Banwa. Then, i-file na rong complaint for cyber libel against Junabil Mijares, Yangke Remedio.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Yan po. Yan po ang pinaka-latest development. So may ana pang kasunod ron. May kasunod pa ron. O ato naton, dumasunod niya kasong iga-file agdaya kaso na versus Junabel Mijares.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 9.08 na. Good morning, anay, kay Manolito Manalo na sa Tabayon, Banga. Kay Tatay Pedro Navarra sa Palali, nga permigid aga pamati. Good morning kay Madam Maricela Tolentino. Wakabutwa ang partner nga si Arbitore. Duty gid siguro to. Anong duty ba si kon nasobrahan? Makagwapo, wa kabangon. Good morning kay Dang Franco. Wala sa New Washington. Blessed Friday man. Pa-shoutout ko sa Tagalan Bank. Sanang 63rd anniversary. Congrats Land Bank ha. Sa inyong 63rd anniversary. Halin sa inyong dating head at lending department. Engineer Bernardo Beray Moises. Sa inyong to. Sky Aldi La Cruz, good morning, Gid. Isa ako sa nakabasa o mga post against Kimo out of curiosity. Grabe ra to. Salute sa'yo. Ma'am, stay strong. Sabi lang sa mga nag-comment, di ko mabasa ko na. Hindi ko maintindihan, de. Kay JP Tomagahan, good morning, man. Still watching. IP Live sa Poblasyon Abas. Thank you, Gid. Kay Liwi Nat, bilib ako kay Mayor Francisco Cantigo magpakumbaba. Pa Rias kumakarang klaseng mayor. Pa ano ra? At Antigo magpasaylo. I salute you, ma'am. God bless you. From Liwi Nat. Katong jet patamyo kay Ariel Milgarejo. Sun to be kagawad. Ag kinidi sa blaon. Sun to be kagawad. It istansya. Gapa tigid ako nga mabahuran ng makontribute sa barangay istansya. Bakod sa darahay mayad, agmasaligan. Ginauna rong servisyo sa pumuguyo bago sa sarili. Grabe si makagwapo ah. Kay Madam Merle Latore na Elgas, good morning, Gid. Sa Latore na layog family, ita ginatuan, madalag. Kung ako kanda, dinugangan ko pa it unjust vexation, rokaso. Bisan manaba yang haikon pilang councilman mabaho man do bail. Actually, makagwapo hay that's why ngayon naging reduce na lang from 12 counts of cyber libel. Kaya ba kung mukong sintensyahan ka, maximum penalty, makagwapo. Sa cyber libel yata. Ha? Cyber libel yang up at minimum ron. Maximum 8. 8 times mo sa 12. 96. Ama ko. 96. O galing 1 minute sentensya. Ha? Wa man kita gaabot din sa 96. Ibutang talaga. 30. 30 na bi. Reclusion perpetua nga ni. Mga 30 plus yang eh. Ay, sentensya kat life imprisonment. Reclusion perpetua. Gaabot man lang nga ni siguro at mga 30. 30. 30 plus. O karo niyang abi. Ibutang tayang gidabi nga mapriso kat 10 anyos. Or bawasan dapat kito nga 15 anyos. Haba ako mo ta 15 anyos sa kulungan. O galing, bakod yan ko natabong a full disclosure or bargaining. So gin reduce into simple libel. Haba ako mong pabor nga gintao kay kagawad na dura. 12 counts in cyber libel. Gin reduce into simple libel. Ginidiyahan pagid nga maka-avail imaw. Ma-qualify imaw sa provision. That's why nga maka-avail imaw at provision. But about hindi, di ba mapreso? Hindi ba mapreso? Pero, siyempre, natural, hay, sambilog na imo sa magatindog a complainant, kontra sa ginaturo na, nga sa likod kong tanan, nga mga malisyoso, mapanamad, ag mga, may mga pagpamagag ng mga post, again sa mga Francisco ag Peralta.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Maabo pang natabo. Hindi ko kinangan isugid kayo makagwapo. Hindi ko kinangan do mga 1 to 30 days imprisonment. ay may bargaining ani nga natabo, makagwapo, maliban karon abo pang natabo. Meow, meow, meow. Hamag ni Daniel Magma. Yun to. Aliada. Good morning, Jit. Agahon pagpamati si Rudy Damian. Ali kay Madam Marcel Mumbai. Good morning, Jit. Kay Pamela Fernandez si Daniel. Good morning, man. Kay... Pa-shoutout ka no kay Makagwapo. Hamag ni Pamela Fernandez Ri Daniel. Sir Mario Torreya, Sinadura Romesaga, ana rong fake account. Ana rong tama ka. Nakarehistro abi ka na. Pero sana nga affidavit, ag supplemental affidavit, gin request imaw ko no ni Junabel Remitio nga mag-ubrat dami account. Sa kapartido abi sanda eh. Sanda ra parehong supporters ni dating Mayor Jessica Panambo. So sa ka grupo sanda? Agro ng pamanawon, the same eh. Pagarihas. Ika nga, birds of the same feathers flock together. So dahil parihas doon ang tinutuyo, against Mayor Simonet Francisco, sabi nagkakasundo sila. Pero according sa anang affidavit, mga post nga grabe-grabe gid, malisyoso, mapanamad, may mga pagpamagag pa, bukod yun at imaw, dahil after ko nung naging rehistro na, roka ng SIM. Nag-create it. Imo abi nag-ubrat dami account eh. Gamit man doon ang akwan. Anang SIM card. Suro number. Na-locate niya ni number. Ag na-identify nga ana. Ninyo na dura. So after ko naging turn over ito ka na. Kay Junabel Mijares. According da sa pinaibit ni ninyo. Ag arutanan nyo ta. Doon nag-control nyo ta. Ag nagamit nyo ta. It doon nga dami account. Hindi ina siya. Si Junabel Mijares. Pero nag-try man ko ni Imaw. Nagtinguha man ni Imaw. Pero kung sa mga kanta pa makagwapo, Sir Mario Torreya, hey, saan ang pagtinguha, wagid it naaw. He did his best, but I guess his best was not good enough. Nga papundohon ko no si Mijares. Ay halata sige, tigabon post, banwa it, grab it ang mga post doon, mga personal ta. Hay do yun dong konsekwensya gon. Ha? That's why mako nagatindog na imong nga complainant. Ha? Against Junabel Mijares. Daya nga si kagawad ninyo na dura.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: May ana ron nga kasugpon pa. May kasugpon pa ron, mabuhay para. Abay ko nga ni, ginahugat lang ro approval it application for probation ni Kwan ni Nadura ag ipaldong case against Mijares. Actually, ro complaint preparado na eh. Inog file na lang.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, Gid. Daga blessed Friday man. Kabay pang tauan kamat mayad nga gawas sa Pirmi. Toto Joseph Tolentino. Mayad niya pagpamati. Dali lang gid ha. Good morning kay Attorney Aril Hipte, Engineer Cesar Gomez Taiko. Good morning, God bless always. Una sa Barangay ni Buswang. Sa amon nga pagbalik, ano yan kita del. Haba para abo pa. Abo pa rong kuan ka matabo sa pilang adlaw. Abo pa ang matabo sa pilang adlaw. Dili mga konsekwensya ba kung ani. Think before you click. Dahil nga may mga konsekwensya ron. May mga legal consequences. At yan na po ang isa sa mga legal consequences.
2: Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest back na. Radyo, radyo.
0: Ambang nga nini makagwapo. Dapat ka namangin aware ka mo mag-ubrat account. Pwede gid man magamit sa pag-scam ron. Lesson learned, gid. Like sa natabo. Nga to sa isang babae nga nagtawit anang ID, hay kundi gingamit sa pang-scam, ag pang-luko. Med gani, mabiduligon atong mayor. Ginbayran narong bail ka to. Ayo o, tagsabakaw. As mayor, jurist pa nagpiansa. Uy, shout out man kay ng pamila. Sandang siyap rina sa kalibo. Alas 9.15, sa amon nga pagbalik-balikan tarong libas ba nga? Ray nga, desisyon nga ginpaguwa ni Kapitan Liga President itbaga GC Morales nga makakilibot ha aga makabugo-bugo pagkatapos siya bangkara. Alas 9.15 atong gidyot Hinebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Hinebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsa na, no promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng selyo ka
6: para sa chance manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash alley na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laudlaw, tungod wag, takwad it power, baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, takwad pinyad laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawahod dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life. Pila, pila.

0: San Miguel Peeling Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, for problema ko gid ang ako na regular nga regla. Isa, galapot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio and D3 Bio. You my Vizio. Ang Vizio. You my D3. Malakas, mga buti ka.
3: Cheers sa barkada nating night shift, OT, breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
1: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
7: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
10: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
12: Armando Castillo ng Danday.
11: Punatay?
12: Mendoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: lalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Walang inaatrasan sa ugala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Hambay ni Engineer Moises. Hi. Gani man jet. Manuagi na naging papundo. Basi maya naman niya visit interest. Ay may una, ginatawin sa kapartido nga ni Sanday. However, better late than never. Actually, siguro kung uwa makita, itkam po ni Nadura nga matatakilid ang hampang, itkaso. Tao, kung may natabo nga full disclosure, basi uwa siguro, gani nakita nabing takilid gini. Takilid gini ang kaso, matsaiguon gini mo eh. Matsaiguon gini mo sa kaso, that's why may natabo nga full disclosure at may natabo nga bargaining.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ay, pag tinama kabe, it's cyber libel. Agarong sentensya maron kataas ay maximum 8 years. Aga patiri mo kon nga political career apektado haman. Hay do kaso kriminal. Ag kon guilty ka, may perpetual disqualification. May perpetual disqualification.
3: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.
4: Di kara sa simple libel matsauwa eh. Kaya di karang muna hugog. Mayadyang. Mayadyang. Pero tama rusugid niya may ibang tao nga gagamit. Dahil gani, grabe rong kaugot itao nga ron. Kay Mayura, hay pinahalin imo sa trabaho ni Mayura. Way back. Plus si kagawad niya ron, wa taron kasayid sa mga personal nga kabuhi ni Mayor ag sa among mga kabuhi. Sambil ko sa biktima ni Junabel. Nga ron sa mga pangbabastos ko nga, di namay pa. Ako unga agbukon niyang itako. Maabo pang tawo. Rugin bastos sa dami account nga ron. FYI lang po. Ubos na itpost among picture. Ag drop name. Ag tanang kabastusan doon inubra. Sa social media rin, hindi yang nanamabaton. Abo ta kaming solid ag loyal supporters ni Mayora. Every time man, nga ginaalsa ta namon dong reputasyon ni Mayora, sanang pagpanerbisyo sa tawo, iya sa among banwa, hayo maman rong pagbaboy na sa pamilya at among mayor, kaibahan dong mga supporters ni Mayora. Actually, maabog ita sandang dami account ron. Bukon niyang it si Flor de la Cruz. Na-mentioner ko na kaina, at arong ginagamit ni dami account. Haron pa. Ano rin nga ra? Sabi logman sa biktima, si Tara Bautista de la Cruz ay kapilido mga ni Flor de la Cruz nga dami account. Amigang hugot. Sila ko rin dami. Nga si Flor de la Cruz. Okay, sige. Happy birthday kay Auntie Ining Masangya, Itzitio Ilaya, Candelaria, New Washington, from Caribbean Island. Kaya si Patriarca. Happy birthday, ma'am. Ining Masangya, Ilaya, Candelaria, New Washington. Pero greetings rin pa sa Caribbean Island.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Karon ang anay kita. Balikan ko anay Raya nga desisyon ni Kapitan GC Morales. Ay natagbo kita ako kay ko desisyon nga ra eh. Siya hindi ako makatugan sa desisyon nga ra ni Kapitan GC Morales eh. Hinaga ko ganing sugpunan da. Aga anytime bukas amun yung linya Kap GC nga maka-explicar ka man kung ano rin mong ginbasihan sa paghambay nga illegal aga what probable cause dong complaint. Anytime, Kap GC Morales. Roan ang desisyon na rana gahambay. One page mo lang, Ray. Republic of the Philippines, Municipality of Banga, Barangay Libas, result of hearing. Complainant, Mr. Rony Escalona. Respondent, Mrs. Rafaelina Rimanises. Date of hearing, June 26, 2026 kuno. Pero nag-aligar tarong complainant, kawatan tatabong hearing. Benio Libas, Barangay Hall. After careful consideration. Grabe ha, careful consideration pa. Ay kap ka ginagamit ikara. Ita mga facts presented during kuno the hearing. Butabangon may mga evidence yang ginpresentar sa hearing. Ay kap after careful consideration of the facts presented during the hearing. The Purong Barangay hereby renders the following decision. The complaint filed by Mr. Escalona against Mrs. Rafaelina Rimanises is found out. Na found out ko no? By the Purong Barangay to be illegal. Grabe ha? And has no probable cause. Ikaw ginman kap, nag-ubra ko decision nga rakap. Bukod nagpirma ka malang. Kabay pang bukod ikaw doon nag-ubragid ka ra ha? Wherefore, the complainant transaction is illegal. Hindi ko i-maintindihan ni Karay. Ambang na Kapitan Lilia de la Cruz. Mani Kapitan GC Morales, ha? Wherefore, the complainant transaction is illegal. Imaw pa biro complainant. Imaw pa kunuro illegal ko na ng transaction. And the complaint has no probable cause. It is further found out that the allegedly lost digital weighing scale, kiluhan gilira, naduwa gilang kiluhan ha, is found to be brought by the complainant and that there is witness slash witnesses regarding this. Thus, the complaint lacks legal basis and merit and is hereby dismissed accordingly. So, ordered, para siyang korte talaga, parang judge talaga, given this 26th day of June 2026, Libas Banga Clan GC Morales, Purong Barangay slash LNV President. Inaga ko wearing sugpunan doon.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest back na. Radyo, radyo, todo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Mabilis sa ipapawid. To get the generous.
4: Ang Wata Matalakay ban Watag inquiry, resultat inquiry ni Mr. Johnny Saminyo hinaga sintensyahan taron. Update development ko mga incident na kinatabo sa Aklan sa nagtaliwan ng 24 oras bantay at sibanan mun nga mga news and public affairs program. Nangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Rubizo. Sangagan kong bilog nga Foresight Radio Todo Aklan. Jet Reyes po lamang nagaiwan na ni kinyo temporaryo. It mahidayton mahilwayon. Magasama dandog ag maugan nga gahon it Biyernes. Thanks God it's Friday. Agosto 7 kita trabaho lang walang personalan. Banwang nagapamati mangin hilway ka.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Makasaway sa lipunan. Todo may rest back na. Mabilis sa lipunan. Papawid. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo, dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo, Todo Komentaryo, Todo sa balita, Todo sa issue, Todo sa entertainment, Todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo, Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabagat
7: sa mga butika. Sorihanda sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaprotektanisin mo yung iniklasing food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, Parasites and fungi nga uso-uso gitagpulan. Number one, gadalatang kaso. Amo ng mga virus, amo ng mga bakterya. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag inamakwa, wala labos ng leptospirosis. You are prone for amoeba. Damo ng mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabakterya man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na gani, mga diseases ka da that hinders your immune system,
8: may mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante kay Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
4: system.
8: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
7: amo na kay picto sang D3 Bio sa aton Sir Kevin, no, kun ara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo nung butumbo katoy ka labway ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
8: sa Mega World,
7: o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo, nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Makabut ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones naga-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imo nga ghrelin, kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amo ning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually

0: ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imong nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no? Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin. Damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones. Kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
1: That's why isagam basta sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 bio. Dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
0: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain. Kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So, ang ikaduwa pagit Sir JP nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid, no? Especially siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may BCO. Ang BCO yung may D3. Mabagat, sumagabot ka.
3: Okay, so makatulad ito sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag nila mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So sumunga daw itong anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang ginatawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
0: boringot
3: ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni siyang mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag ng mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka clinical spore biotics, kampiyon, wala kang problema siniya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
0: Sir Boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
3: Correct.
0: Kaya mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
3: Buringot.
0: So, sa hormones na to, kay base ang isa taas ya happy hormones.
3: Correct.
0: Ang isa ya nubo, no? Taas ya stress hormone, wala ma-counteract sa iyo happy hormones.
3: None.
0: No? So, ang ilaw brahon mag D3 Bio, kay ang D3 Bio, Sir Boy, inagaserbi ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
3: Correct.
0: Para in order to utilize this happy hormones

0: ano ni importantly no, so amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 biota plus naga spore biotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
1: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagibala ang ginahimo ni D3 Bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang, nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin, nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man ka patulog si mo, gina-convert ni sa atong brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo man ka patulog si imo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sa imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka kakaula unod ang imo tiyan, wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So ang priority sa brain mo is body repair. So kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sa imo lawas, kay nami ang imo tulog. So da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sa ginatawag nga D3 Bio. Hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubos, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural. Because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag ng mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kag nami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
0: So sa aton yung mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
1: Oy,
0: piki ina,
1: piki na,
0: no? Kag
1: piki
0: kung na. Naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 Bio, ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigiyon lang nilang pagtumars ang DTX 500, may TC alkaline vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
1: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Uwa ako nag-ano it take it.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Yung nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake ko ninyo yan?
3: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
2: Okay.
3: Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
2: Uh-huh.
3: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo-lo. Okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: My family history ba nakamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Yan ang panubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo para mismo. DTX 500 Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pamagbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
4: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
6: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
7: Sa pagretiro, tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung negosyo ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makaugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
8: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
9: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Ay, mga 83 na taon.
10: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
9: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
10: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
9: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
11: Mm-mm.
9: At magaling akong tumulog.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
14: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rumtanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na akong inom,

gabi. Kaya at marami man daanang lasa at marami man daanang binipit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
2: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
3: Nakikinig kasi sila sa radio.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3, the number 1 trusted brand.

0: Tingim ng system araw-araw. Magsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
1: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, ang trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para excel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tsempong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retrado on, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo,
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami raw impact sa atong lawas.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Hmm. Yung nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake ko ninyo yan?
3: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
2: Okay.
3: Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
2: Uh-huh.
3: Sabi sa akin ni nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And taga saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: My family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500!
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
5: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
7: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Sa pag-retiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sityo Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
11: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas...
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
5: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na upis.
6: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ganit carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Kasi hindi ko mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamo biyan ay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinurinot na. Kung hindi, kung nula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot, ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang nga mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta, subong all about skin. O, imo panit, kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
9: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
10: Sato yung mga suki ng tigpalamati. Isakto si Sir JP. Dapat nami, ginaya kong kadabog taon natin magtulok na sa espiyo. Doka nami sa ngatong skin, no? Ina aton pag-istoryahan kung paano na natin malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na ito mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imudigestion, ang Clinicas Probiotics.
11: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, Kagsorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirila, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyo sirila sa inyo mga bisyo, kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat da, DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto mo na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tao mo niya daw wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
11: Batchmate mo si Richard?
8: Ha?
11: Batchmate?
8: Magulang sa sakon, gawa.
11: Ate, okay.
8: Mas manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
11: Gabi. Manong Tong.
8: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
12: Hindi ka naka-guest, no?
8: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang, oh. Ikumpara ba lang ang skin ni Tirso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy, si Tirso Cruz, lantawa ba lang mga skin na mon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Nga aga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
10: isang...
8: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amun isang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ka-provide siyang elasticity. Gina-attacky ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da. Ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init. Ang UV rays, kid, Sir Boy, sang adlaw mo, gini, grabe, gini, magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover, dayon. So, ang imong, ari pagit, Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body why na mayo ga produce collagen and that's the time gagsige ka na sag gisige na ya sag gravity itself bisan ang gravity na lang ha nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravity gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amo man ang imo nga collagen tinami gid kun ga DTX 500 ka Sir Boy kay ini ang makabulig no nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko may mga ridges na, no? Do naga kuno ta bala, do naga tubo-tubo dang ako ano da. Gagaras. And then ang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
12: kulong? Eh. Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
8: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
12: Lapit naman Friday, engineer.
8: Seriously, i-delay tang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500 Sir Boy
12: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni Sir JP no ang collagen sa una damo kay basically that's the most pinakadamo ka protein kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old no kikisaga po kita ka kampiyon man ang akon health duway man ko gabisyo way man ko ano nga akon tupad balay kaya panigilu ka gainom ya nga mas young looking sa akon kay basic ka DTX 500 ha basic ka Martin C no amo nang kung da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation hindi lang nagalawig ang kabuhi mo ha gahubin pa ang imulawas it prevents hindi man gid nga punggan niya ganyan nga why ka nagatigulang but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
8: Oh, lain gidya Sir Kevin ano kung naka DTX kag
10: yes Sir JP no in addition no sa function sang collagen no sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata so kung ma-notice niyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala
8: dasig
10: mag-ayo. Mag-ayo compared sa mga may edad na it's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton selula, nag-a-edad man, Sir JP.
8: Tira, kung makonsekwintaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
12: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
8: At yan, amuna na, pari Richard, thank you, good sa...
10: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
8: Okay.
10: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
8: Amo mangyapon.
10: Vitamin A, vitamin C.
8: Gusto!
10: No? So, ang ini nga mga vitamins,
8: small amounts. No?
10: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. Gusto. So, in short, no, namigid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong alawas naga-glow.
8: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
10: Hindi si Richard De La Torre.
8: Richard Gomez, namin ko.
12: Basika, ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
8: Akong babae.
12: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
8: Ang abnormal.
12: Hindi man, ah.
8: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
12: Nag-text na ganyo.
8: Sige, daw mahamutos ang piking ng gabit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baw ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
12: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isday habon mo mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an-an, bun-i, eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag-DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man ga-ringkos, why ka man ga-coronot. Ang nami pag-idi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
8: Mm-hmm. Alright, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy. Mm-hmm. Kampiyon ang akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin ang pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguok, gari nagumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
12: Swabi.
8: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagi diya kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini, nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So, healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy?
12: Mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant. May ergotionin, ngalin sa gano mushroom. Ang ergotionin ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kigadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
8: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sang buluban yusang mga Artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
10: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan, is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nag-autot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-autot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa atong nga tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong nga tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang prebio coffee. Kaya ang prebio coffee ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no, mga good bacteria nga nagabulig sa pagdigest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kay ang mga naga-harvest ini sang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre, kung probiotics naman ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na ka mo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony-forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta sa imo against diarrhea, amoebiasis. Kag syempre, samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula, ano, naga protectionan kang batok pabalik-balik ng UTI.
8: Yes, and of course ang para sa maraming circulation, Sir Boy, kita
12: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving of nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sa nutrients, minerals, and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos, nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide, kag mga waste product sa imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albao.
8: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung palanakit sa muscle mo.
12: So, sakto lang init, kampiyon.
8: Gasulod, sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gambalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
13: Talk ni Doc.
12: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
8: Ay!
12: Ang isa sakit dyan.
8: Ay!
12: Ang isa galiklamo, nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
8: Oh.
12: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3 Bayo malang niya para malang niyasap ng kaso ubusay po ang kagilanan ay ang D3 Bayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D3 Bayo, hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubusip on kagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bayo as a topical solution? Ining unod sa D3 Bayo may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part di may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bayo, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo ay butangan mo ni buho, i-apply mo dayon sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganay mga skin diseases, putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na daang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagamit topical antioxidant ni naman? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant na makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natong mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. So tonsillitis ni Toto, yaan mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo ang D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, dumotwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswoosh mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit chan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siya nga effect sa imo chan, ginalevelize niya ang acidity sa imo chan. That's why gamat-amat kwa ang sakit chan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo chan, kayang-kaya man patyon sang ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides and of course tungod sa monolarim, no, amo ni ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubosip, on kagilanat, nami pa si imo skin.
10: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
12: Siyempre, may paris na, no? Tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may BCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo, nga gatuga, sigatawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E, ini nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
10: So madam, huwag inyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa atong programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas. I-remind ta lang kamo na nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensyado batok sa sakit. Kag ang D3 bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapapunjay or parasite. Basta naka D3 bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
12: Da mo makita no, na kampiyon gid kung gasuplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumal sa D3 bio. Ha, D3 bio, amon ni makaprotekta sa imo pamilya, kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa ngapun.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:35.
0: Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Biyernes. Petsa 7 na po tayo sa buwan ng Agosto, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigaw.
2: At Katodong Raylene Ortega Ributara.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Para sa headline balitang lokal, 153 na benepisyaryo ng Uplift Program sa Nabas, Aklan, nakatanggap ng cash aid.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa iba pang balita, klase sa ilang bayan sa Aklan na suspendido dahil sa habagat.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At 200 na libreng TDC slots, ihahandog ng LTO sa Camansisur, Lumansya.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, 2 deep water fish enhancing device inilagay sa karagatang sakop ng bayan ng Lumansya.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para naman sa headline balitang regional, 8 sakay ng tumaob ng fishing bangka sa karagatan ng Antique, nasagip ng Coast Guard.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa iba pang headline, 73 na magsasaka sa Iloilo, nakatanggap ng titulo ng lupa mula sa DARA.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang national, 4 na nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico, inawi ang naunang mga paratang.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, balitang naaresto si Senator Bato, posibleng diversionary tactic lamang ayon sa Malacañang.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At PBBM, nilagdaan ang batas na magbibigay ng mas malaking kalayaan sa DepEd sa pamamaraan ng pagtuturo.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dagdag headline balitang national, House Prosecutor Redona hinikayat si VP Sara na harapin ang impeachment trial.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para naman sa headline balitang international, China pinatawa ng sanctions ang ilang kumpanya ng US.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, US palalawakin ang social media screening sa mga visa applicant.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Para naman sa headline balitang sports, AJ Obiena muling nagwagi, ika-7 na gintong medalya sa season na sungkit.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, Ayon Perez ipinatattoo ang birthday ni Vice Ganda.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Headline balitang negosyo, malaking bawas presyo ng langis, posible sa susunod na linggo.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. At para naman sa balitang pangkalusugan ng Health News, reproductive health education sa mga paaralan, ipinutulak.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Alas 11:39 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Nakatanggap ng cash aid ang 153 na benepisyaryo sa Nabas, Aklan sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift program ng pamahalaan. Ang mga benepisyaryo ay pawang low-income earners na kabilang sa Group 2 ng programa. Layunin ng Uplift na mabigyan ng karagdagang ayuda sa mga pamilyang apektado ng pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Sa ilalim ng programa, tumatanggap ng isang beses na 20,000 pesos na cash assistance ang mga benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program o Group 1. Samantala, ang mga kabilang sa Group 2 at 3 naman na kinabibilangan ng mga mahihirap, near poor households at mga manggagawang mababa ang kita na na-validate sa pamamagitan ng Community-Based Monitoring System at Social Security System or SSS ay makakatanggap ng 2,000 pesos kada buwan mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita, suspendido ang klase sa ilang bayan sa Aklan ngayong Biyernes dahil sa patuloy na epekto ng habagat at isinasagawang paglalagay ng lalawigan sa ilalim ng yellow at orange rainfall warning. Batay sa mga inilabas ng public advisory ng mga lokal na pamahalaan at otoridad, suspendido ang klase sa pampubliko at pribadong paaralan sa bayan ng Kalibo, Tangalan, Bataan, Luzon, Numancia, Nabas, Makato, Malay at Balete. Pinapayuhan naman ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga susunod na abiso mula sa kanilang lokal na pamahalaan at sa mga kaugnay na ahensya at mag-ingat sa posibleng pagbaha, paguho ng lupa at iba pang panganim na dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan.
0: Todo balita.
1: Samantala, maglalaan naman ang LTO Kalibo District Office ng 200 na libreng slots para sa Theoretical Driving Course or TDC para sa mga kwalipikadong residente ng Barangay Kamansisur, Numancia. Ay sa katuparan ang programa sa pamamagitan ng inisyatiba ni SKOIC Chairperson at Committee Chair on Livelihood and Employment Honorable J.Way Bautista na nakipag-ugnayan sa LTO upang maihatid ang libreng serbisyo sa kanilang barangay. Ayon sa SK, eksklusibong inilaan ng LTO Kalibo ang 200 na libreng TDC slots para sa mga kamansihanon na tulong ni Engineer Velez at ng buong LTO team. Hikayat ang mga interesadong residente na agad na magparehistro dahil limitado lamang ang bilang ng mga slots. Ang TDC ay isa sa mga pangunahing rekisito sa pagkuha ng driver's license at maaring magbukas ng mga mas maraming oportunidad sa trabaho. Samantala, inaanunsyo ng pamunuan sa mga susunod na araw ang eksaktong petsa at iba pang detalye sa pagsasagawa ng libreng TDC sa Barangay Kamansisur, Numancia.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, dalawang deep water fish enhancing device ang inilagay sa ng Aklan Provincial Government sa karagatang sakop ng Kamansin Norte sa bayan ng Numancia bilang bahagi ng programa upang mapalakas ang produksyon ng isda sa lalawigan. Layunin ng proyekto na maparami ang mga isda sa lugar para matulungan ang mga manging isda na makahuli ng mas maraming huli

0: Palay at Lana patungong Barangay Lipata, Kulase upang sumilong sa masamang panahon. Gayunman, habang naglalayag, nasira umano ang exhaust pipe sa storage compartment ng bangka. Dahilan upang pasukin ito ng tubig at tuluyang tumaob. Nasa mabuti namang kalagayan ang lahat ng sakay ng bangka. Samantala, muling pinalalahanan ng Coast Guard ang mga mangingisda at iba pang marino na iwasang pumalaot kapag masama ang lagay ng panahon.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balitang regional na katanggap ng titulo ng lupa, ang 73 Agrarian Reform Beneficiary, isa mula sa walong bayan sa Iloilo, sa isinagawang pamamahagi ng Department of Agrarian Reform, Iloilo. Ayon sa ahensya, may kabuuang 79 na titulo ang ipinamahagi na sumasaklaw sa 64.5 hectares ng lupang agrikulturala. Anila, bahagi ito ng patuloy na pagpapatupad ng Comprehensive Agrarian Reform Programa upang mabigyan ng sariling lupa ang mga kwalipikadong benepisyaryo. Nauna nang ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Na maipamamahagi ang lahat ng natitirang titulo ng lupa sa mga kwalipikadong ARBs bago matapos ang 2027. Ayon sa Pangulo, makatutulong ito upang mapalakas ang sektor ng agrikultura at matiyak ang seguridad sa pagkain sa bansa.
1: Todo balita. Todo
0: balita. Samantala, dako naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
1: Todo national.
0: Inawi ng apat na lalaking nagpakilalang dating bodyguard ni dating Acubico Partyless Representative Zaldico ang kanilang mga naunang aligasyon. Sa kanilang bagong sinumpaang salaysay, sinabi ng mga ito na hindi umano totoo ang kanilang mga naunang pahayag na nag-uugnay kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez, Zaldico at iba pang personalidad na umano'y pamamahagi ng mga maletang naglalaman ng pera. Ayon sa kanila, pumirma sila noon sa joint affidavit dahil sa ipinangakong pinansyal na tulong at seguridad para sa kanilang mga pamilya. Anila, nais na lamang nilang mamuhay ng tahimik dahil sa umano'y mga banta sa kanilang buhay at sa mga kasong kanilang kinahaharap.
1: Todo national.
2: Naniniwala ang Malacanang na posibleng diversionary tactic lamang ang kumalat na balitang naaresto si Senator Ronald Bato de la Rosa. Hinimok ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang publiko na maging mapanuri at tiyaking beripikado ang pinagmumulan at motibo ng mga impormasyong kumakalat bago ito paniwalaan. Ayon kay Castro, walang sapat na koneksyon or konteksto ang mga pahayag ni Attorney Larry Gadona. Sinabi rin niya na tila layunin ang turang isyu na ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga isinawalat ng Commission on Audit kaugnay ng umano'y hindi nareresolbang paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong si Vice President Sara Duterte pa ang kalihim.
1: Todo national.
0: Samantala, nilagdaan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12322 na nagbibigay sa Department of Education ng mas malaking kalayaan sa pagpili ng pinakamabisang pamamaraan ng pagtuturo sa basic education. Sa ilalim ng bagong batas, magkakaroon ng higit na kapangyarihan ang DepEd na magpasya kung anong teaching approach ang pinakamainam na ipatupad sa kurikulum patay sa pangangailangan ng mga mag-aaral at ng sistema ng edukasyon. Inataasan din ng batas ang DepEd na magsagawa ng komprehensibong pagsusuri ng kurikulum kada 5 taon upang matiyak na nananatiling epektibo at angkop ang mga ginagamit na paraan ng pagtuturo. Ang RA 12322 ay nag-aamyenda ng Republic Act No. 10533 o ang Enhanced Basic Education Act of 2013 at makakabisa ng 15 days matapos mailathala sa Official Gazette o sa isang pahayag may kahalakatang sirkulasyon.
1: Todo national.
2: Sa iba pang balita, na nanawagan si House Prosecutor Terry Ridon kay Vice President Sara Duterte na personal na harapin ang kanyang impeachment trial na nasa ikalimang linggo na, ngunit hindi pa rin niya dinadaluhan. Ayon kay Ridon, panahon na upang harapin ng Vice Presidente ang paglilitis at ang katotohanan. Samantala, nilinaw ni Trial Presiding Officer Francis Cruz Escudero na alinsunod sa mga patakaran ng impeachment court, hindi obligado ang Vice Presidente na personal na humarap sa paglilitis dahil kinakatawa na siya ng kanyang mga legal counsel.

0: Anya, nasa pagpapasya na ni VP Sara kung dadalo siya o hindi.
1: National. Inihain naman sa Gabara ang panukalang batas na magbibigay ng 1,000 pesos na buwan ng ayuda o 12,000 pesos kada taon sa mga minimum wage earners na pamilya na hindi kabilang sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4PIS sa ilalim ng House Bill Number 10648 o Pambansang Agapay sa Pamilya at Maliliit na Negosyo o Pamana Act. Ang ayuda ay ipapasok sa isang digital wallet na nakaugnay sa Philippine Identification System. Kabilang sa mga maaring maging benepisyaryo, ang mga pamilyang pinamumunuan ng minimum wage earner, nakarehistro sa PhilSys at hindi benepisyaryo ng 4PIS. Maaari ring mag-apply ang mga self-employed at informal sector workers na kumikita ng katumbas o mas mababa sa regional minimum wage sa pamamagitan ng kanilang lokal na tanggapan sa social welfare. Ayon kay Tingog ba Partylist Representative Jude Acedri, layunin ng panukala na matulungan ang mga manggagawang may trabaho, ngunit patuloy na nahihirapang tustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan.
0: National. Samantala, inaprubahan ng House of Representatives sa ikatlo at pinal na pagbasa ang House Bill Number 9697 na naglalayong palawakin ng mga opsyon sa lupa, pondo at pakikipag-partnership para mapabilis ang pagpapatupad ng mga socialized housing project sa bansa. Layunin ang panukala na amyendahan ang Urban Development and Housing Act upang mabigyang daana ang paggamit ng community mortgage, land swapping, land banking, joint ventures at iba pang mekanismo sa pagkuha ng lupa para sa pabahay. Ayon kay House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos, makatutulong ang panukala sa mas mabilis na pagpapatayo ng abot-kayang pabahay para sa mga informal settler, underprivileged at iba pang pamilyang nangangailangan ng sariling tahanan. Kabilang din sa mga provision nito ang pagpapabilis ng proseso ng permits sa loob ng 90 days at pagbibigay ng insentibo sa mga developer na lalahok sa socialized housing project.
1: National. Alas 11:51 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international. Bumante ang China sa Estados Unidos matapos itong magpataw ng sanksyon sa ilang Chinese firms sa pamamagitan ng pagpataw rin ng sanksyon sa ilang kumpanyang Amerikano. Ayon sa Chinese Ministry of Commerce, kabilang sa mga apektado ang ilang biotech at resource analytics firms. Pinalawak din ng Beijing ang export control sa drones, mga piyasa nito at ilang kaugnay na teknolohiya. Anim na kumpanya mula sa US ang isinama sa countermeasures list ng China bilang tugon sa hakbang ng Washington na naunang nagbawal sa 43 na Chinese companies dahil sa umano human rights abuses laban sa Uyghur at iba pang minority groups. Nangyari ang palitan ng sanctions ilang linggo bago ang nakatakdang pagpupulong ina Xi Jinping at Donald Trump sa susunod na buwan.
0: International. Papalawakin naman ng Estados Unidos ang social media screening para sa mga foreign journalists at iba pang visa applicants bilang bahagi ng pinalawak na immigration policy ng administrasyon ni Donald Trump. Sa ilalim ng bagong patakaran, kinakailangan gawing public ng mga aplikante ang kanilang social media accounts upang masuri ng mga opisyal ng US. Sa cloud din ito ang ilang work visa applicants mula sa Canada at Mexico. Ayon sa US State Department, layunin ng online presence vetting na matiyak ang kwalipikado ang mga nakwalipikado ang mga aplikante at hindi banta sa pambansang seguridad. Wala pang iniatas na petsa para sa pagpapatupad ng pinalawak na screening. Nagpahayag naman ang pag-aalala ng ilang civil liberties advocates na nagsasabing maaring maapektuhan ng pulisiya ang kalayaan sa pagpapahayag.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports. Muling naghari si AJ Obiena matapos masugid ang kanyang ikapitong gintong medalya ngayong season sa International Starbucks Spring Meeting sa Jungkreim, Germany. Naitala ni Obiena ang 5.83 meter clearance upang agawin ang kampyonato sa countback laban kay CFL Dan Abdelsalam na nagtala rin ng parehong taas. Nakuha naman ni Ersoro Sasma ang bronze medal sa 5.77 metro. Matapos ang panalo, sinubukan pa ni Obiena na lampasan ang 5.93 na metro para sa kanyang season best na ngunit hindi ito nalundagan. Sa kabila ng ilang naging problema sa warm-up, sinabi ng Filipino Olympian na masaya pa rin siya sa kanyang naging performance.
2: Todo Balitang Sports. Balitang Sports.
0: Para naman sa balitang showbiz o balitang artista, kinilig ang mga manonood ng It's Showtime matapos ipakita ni Ayon Perez ang tattoo ng kanyang binte or sa kanyang binte na naglalaman ng petsa ng kapanganakan ng asawa niyang si Vice Ganda. Ibinida ni Ayon ang tattoo habang ipinapakita ang mga birth date ng kanyang mga magulang. Marami namang netizens ang kinilig sa sweet gesture ni Ayon habang pabirong sinabi ni Vice na maaari na umanong ipaputol ni Ayon ang kanyang binti sakaling maghiwalay sila. Ang tattoo ay agad na umani ng positibong reaksyon mula sa kanilang mga fans.
2: Balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
2: todo balita.
1: Posibleng maranasan ng mga motorista ang malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Kasunod ng papatuloy na pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Matay sa unang pagtataya, mula sa trading noong Agosto 3 hanggang 5, maaring bumaba ng humigit kumulang 4.70 pesos kada litro ang gasolina, 4.40 pesos kada litro naman ang diesel at 4.80 pesos kada litro naman ang kerosene. Ayon kay Jete Petroleum President Leo Velas, maaari pang lumaki ang rollback depende sa magiging resulta ng huling dalawang araw ng trading. Aniya, nakatulong sa pagbaba ng presyo ang positibong pag-unlad sa sitwasyon sa Middle East at ang muling pag-usad ng posibilidad na isang peace agreement. Gayunman, nilinaw ni Velas na hindi pa dapat asahan ang agarang pabalik ng presyo ng langis sa antas bago sumiklab ang kaguluhan sa rehiyon dahil nananatiling pabago-bago ang galaw ng pandaigdigang merkado.
2: Todo balita. Todo balita.
0: Para naman sa detalye ng balita ang pangkalusugan o health news, isinusulong ng isang medical expert ang pagsasama ng reproductive health education sa basic education curriculum upang mapalawak ang kaalaman ng mga kabataan at makatulong sa pag-iwas sa cervical cancer. Ayon kay Dr. Nelinda Catherine Pangilinan, head ng specialty center ng Rizal Medical Center, mahalagang maturuan ng mga kabataan ang wastong pangangalaga sa reproductive health dahil may mga kabataang nasa edad 20 pa lamang ang na-diagnose na ng cervical cancer. Ipinaliwanag niya na ang sakit ay karaniwang dulot ng human papillomavirus kaya hinihikayat ang publiko na magpasuri sa pamamagitan ng HPV screening at pap smear para sa maagang pagtuklasa. Binigyan din niya ang kahalagahan ng regular screening at nutritional counseling bilang bahagi ng pag-iwas sa mga sakit.
2: Todo balita.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Todo balita.
1: Alas 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life. At ang aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
0: at katodong Raylin Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan niyo.
2: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.
3: Todo Balita.
4: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success!
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 4 minutos nagkataliwan sa oras, ita alas 12. Welcome sa aton nga pagpangalagad.
0: Todo, aksyon! Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon! Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Aksyon!

0: Acción, acción, acción, balita, may acción, todo, acción. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Propaganda sa Tanghalian. Todo aksyon, todo aksyon. May balita, may aksyon, todo aksyon. Todo aksyon.
1: Mga katradlaw, banwa ito kalibo may katradlaw, probinsya Taklan. Welcome sa itong pagpangalagad sa itong pag-ililiba sa pagpagayag ita programang Todo Aksyon. Magkarugatlaw kita ita Biyernes. Pitcha 7 na kita banwa sa buwan ni Tagusto dagon 2021. Ura stran banwa ra kag kapag abi-abi aga pag padamyaw. Ita maay di kag hapon may pagpamati sa aton mga suki nga taga pagamati. Sa kabilgan nga banwa ta kalibo kabugusan nga probinsya Takyan sa kutob kumagabutan ko aton nga pagpangalagad. Makarog kag edisyon ita aton nga pagililiba ro akong gikinyo banwa. Naga pag abi-abi pag welcome pag padamyaw ita maay ayad nga ultra adlaw. Hoy, kamusta sa ato nga mga katodo, sa ato nga mga suki nga mga tagpagamating nga nagamonitor makarok ragadlaw ita Biyernes. Yeah. No, kabay mga katodo nang in okay banwa ro aton nga sang maga no i-try kag adlaw, kapigid no sa ato nga mga katodo nga nagapopamati makarok ragabaga panyempo. So no, may pila kita ka mga banwa no ya sa aton sa probinsya Takyan nga sa gihapon naka-experience sa banwa it mauganon kag nga panyempo. Ya sa aton sa banwa kita kalibo no at least kay papano nagatawhay no mga katodo kay kabi no hashtagi kay ina ita agahon nagatotaliti naka-experience ita mauganon nga panyempo aro aton kag probinsya Takyan kapigid no sa first district ita aton nga probinsya. No, mga katodo, saray ka nga magain. No, nato nga tiyempo, magkaroon ka nga adlaw ita Biyernes. Pero problema, banwa kay padayon kita, no, sa pagatod, itapila ka mga balita, mga impormasyon, banwa nga nagkagrabo sa bukos nato nga probinsya, mga aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Hoy, sa ito na mga negosyante sa Bayan Krakong Kalibo Public Market, no, ka naman sa Bayan Krakong Kalibo Shopping Center, sa aton nga mga katodo, sa aton nga mga volantero, banwang nagkatutok na magkaroon ka naga udo at law. Kabay yang nagkailabas na banwa ruanton yung mga kaapin na sa ato mga negosyante sa Kalibo Public Market ang Kalibo Shopping Center. Pag siyempre sa tanan nato yung mga merkado publiko sa bilog nato yung probinsya kaya Itaklan.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
1: Sa ato man mga tricycle drivers, van nga jeepney drivers, aga padayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pilag kabagang mayor nga daganon, itato nga banwa ita Kalibo, daw ka manaman bilog na probinsya kay Takyan. Siyempre mga katodo sa pila ka mga terminals na iya sa ton sa sentro ita banwa ita Kalibo. Gabakaroon man ka nagabaga pang oras. So nagapupaway na ton yung mga drivers. Arong iba ka na banwa nagapatigayon ita pago ilabas daw sa pila ka mga karinderya. Iya sa ton sa banwa ka ita Kalibo. Arong iba nagawat-huwat ita pasahero. Na samtang nagapila magkaroon doanda nga magagina maniho ga bihikulo. Sa aton yung mga terminals na iya sa western, aga western part ko aton nga probinsya kaya Itaken. Oy, hagong-hagong gid ha, sa aton yung mga drivers mga katodo. Kay kapareho sa namba naton kagina, may pila kita kabaga banwa sa first aga second district. Na ita aton nga probinsya nga naka-experience ita maugano nga panyempo. Hangani nga madanlog man do aton nga mga karsadahon. Kay tama ro mga katodo, kay importante no, nga kita nagahagong gid no, sa pagmaniho. Para iwas no sa aksidente sa daganon, kapinggid makaroon ka nagabaga panyam po mga katodo iya sa ato niya pag-ililiba.
0: Aksyon!
1: Sa ato lang mga katodo, sa ato nga mga igmangon nga nagapamati man sa tag sa tag sa nanda ka mga panimagay. No, makaroon ka nagabaga pang orason, dung iba nagadiga mo pang makaroon ka nagabaga panyam po. No, kapinggid no, sa mga nag-ulihi ka nga nagapreparar ko anda karoon nga ilabas. Pero siyempre nung iba nagapahilay-hilay naman no kapingi sa mga timprano pa man nagpahaom itaanda karon nga ilabas. Pag siyempre sa mga wa pa una nakailabas kamo lang bahala magapreparar magplastar ita inyo karon nga paya nagahon magkaron karon nga udto kay kami man no rumagatod kinyo ita pila ka mga balita ang nagkaganabo iya sa aton nga banwa ita Kalibo ag probinsya ita Aklan. Karaga mo banwa nga makapartisipar sa aton nga pagpangalagad magkaron nga hapon kung may pila ka mga balita impormasyon concern nga gusto ipagabot sa ato nga pagpagayag makaroon nga adlaw.
0: Action.
1: Pwede ka mo nga maka-comment sa ato nga pag-ililiba pinaagi sa amon nga Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kay aton gidoy nga pagataw at ligwan no sa kabilugan ko aton nga pag-ililibam.
0: Aksyon.
1: Siyempre mga katodo, hindi lang man no pagkalipatan nga i-like, i-share dato nga pagpangalagad makaroon nga hapon.
0: Aksyon.
1: Para mas mabo na to no nga mga katodo rong makapamati, maka-update sa pila ka mga balita kapinggid no sa mga balita lokal. Ang aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililibam.
0: Aksyon.
1: Aga siyempre makatodo para nga maging mas updated ka mo no, sa managakanabo sa bugos naton na probinsya. Pakipalo no doon mo na Facebook page mga katodo para automatic every time nga may inaagalaga news and public affairs program.
0: Action.
1: May mga breaking news siya ginatatardong radyo todo iya sa probinsya Katakan.
0: Action.
1: Makabaton ka mo nito notification agud no nga maging mas updated gid ka mo sa managakanabo sa bugos naton nga probinsya. Gani pakilike, pakishare ag pakipalo maura aton ka nga pagpangalagad sa Biyernes nga edisyon kita aton nga palatuntunan.
0: Ang pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
1: Sa kinaangdan, manging kaibahan sa rodeka ka pagpangalagad si katodo Reynalda Banjola. Maga ililiba kita banwa hasta alauna imedia makaroon ka nga hapon. Pag-aibang kita siyempre taton ng mga todo reporters. Agi na ka-standby naman banwa sa andako nga tagsa-tagsa kabaga areas of responsibility. Mag-a-check kita banwa no, itapila kabaga balita direkta sa aton ng mga municipal police station na sa bugos naton na probinsya. Mga insidente banwa agi nagkaganabo. Agi respondian it aton ng mga kapulisan. Daw ko nagkataliwan ko nga mainoras sandig ka na banwa sa mga follow-ups sa aton mga todo reporters. Iya sa aton kagapagpagalagan.
0: Action!
1: Ikaw may una ka todo nga mga insidente nga nagkagrabo sa bugos naton nga probinsya. Iga ba siya daron magkatodo no sa aton nga pag-ililiba api na agi no sa kay katodong Jezreel Nerbar.
0: May balita, may aksyon. Todo aksyon.
1: Iabanwa sa aton nga pagpangalagad sa aton nga pag-ililiba pila sa mga balita nga aton nga pagatrataron, pagataw at ligwa sa aton nga pagpagayag makro nga edisyon.
0: Todo.
1: Na ita aton nga palatuntunan. Aro aton nga isla kara ita Boracay magkatodo naka record na itakapin 169,000 plus no nga abisita ang nagapadung banwa sa bayan kong isla Kataburakay kung nagataliwan kira nga buwan kira ita Hulyo asandigra banwa sa datos naging papagawa ita aton nga Malay Tourism Office mga katodo kay kung aton kira gatanawon dunday kira nga numero ita aton nga pila kabaga turista nagbakasyon sa bayan kong isla kira ita Boracay kung nagtaliwan kira nga buwan kira ita Hulyo sa Giyapon mga katodo mataas dong porsyento no kay ginagauman Abira Banwa basta pag-abot ita Hulyo Agosto graba ka todo nga may una gi karabanwa nga pag-decrease ita pila daton kabaga bisita daw nga padugong sa bayang kra kong isla kara ita Boracay daw maka todo kay kapin pa kun habagat season na no mga kaabyanan pero roray kraga numero no or volume itaton niya pila kraga bisita daga sa Giyapon banwa nagapataas man sa mural agod nga siyempre no sa aton nga isla kara ita Boracay no, sa aton una nga mga trabahador nga una naga serbi na mga katodo anda karo nga pangabuinan ang mga katodo kapinggid sa mga taga isla it Boracay so ya banwa sa aton nga pagpangalagad sa aton nga pag-ililiba no sa Giyapon no aton nga mga domestic tourist banwa araw nagapanguna sa Giyapon nga maabo daw nga nagapadugong sa bahin kong isla ita Boracay kung nagataliwan nga bugan ita Hulyo.
0: May balita, may aksyon.
1: Samtang sa piyakabahin pinapaka mga balita sa ato niya pag-ililiba makaroon ka naga Udradlaw araw tayo ka na magkatodong street level individual gagin aresto banwa ita ato niya tangalan PNP saging kasakarang bypass operation kahapon ka naga Adlaw sa barangay Panayakan sa banwa kara ita tangalan no pero ronday kara nga suspect at taga barangay Rigador sa banwa it Ibahay aging kumpirmar banwa ita aton nga tangalan PNP sandigman banwa sa ray kara nga pagmonitor it aton nga mga kapulisan ang arong source si try kara nga illegal nga droga nga kumpiskar na ita aton nga mga otoridad ginabuog iya sa iping nga banwa particular sa banwa ita Leso
0: may balita
1: kun aton kara banwa nga matandaan no sa tempo anay ni police captain Duni Magbanwa aron dati kara nga hepe itaton kara Galeso PNP agus sunod-sunod no nga mga police operation nga gimpatigayon no mga katodo itaton kara nga mga kapulisan ag mismo banwa do aton nga mga awtoridad nagapabutyag mga katodo nga madata roray kira nga illegal nga droga. Una karon sa banwa kira italeso based sa monitoring na ita aton nga mga otoridad. Ako natandaan ninyo banwa rato kira nga minor di edad. Mga katodo nga nagpanto nga kunta mga pasuwod itry kira nga illegal kira nga droga. Nasabayin kira kong Bureau of Jail Management and the Penology ay taga banwa to mga katodo italeso. That's why nga makarondo banwa kira italeso banwa. Kumbaga parang una imaw sa may termino ka to no naging gamit si rato ng mga otoridad ang mga katodo no pag abot sa ronday kira nga illegal kira nga droga gadaya kira mga katodo no may una naman kira nga naaresto ginagapahayag kira banwa nga rong supply ginabuong mga katodo sa bahin kong banwa italeso mga kaabyanan although timbrano banwa taga during saray kira nga pagrikisa na mga katodo no sa ronday kira nga suspect nagapamalibad imaw hindi naging direkta nga gina-admitter nga basiko nagabaligya ita illegal kira nga droga pero sa katapos-tapusan banwa sa ulihi matapos nga mabuuan itdugang pa nga mga plastic sa jay ita ginadudan kira nga shabu nagapahayag kira makatodo ronday kira nga suspect nga managinsugo magang ako na makatodo saray kira nga illegal kira nga droga so at least no, ginapanginbugahan na ton banwa no, rong tangalan PNP no, kay two strike na no, makatodo umpisa ang nagapungko bilang hepe na si Police Major Jason Mausig una sa anton karong nga tangala Municipal Police Station ang hagos sunod-sunod dumpila ka baga police operation nga ginapatagayon banwa una sa banwa kara itatangalan na no, aktibo banwa no magkaroon dong hepe itatong karong nga tangalan PNP na no, makatodo partikular no saray karong nga pag-abot sa away kontra sa illegal karong nga droga ang pila pa ka baga illegal nga aktibidades una karon sa bahay kara ita banwa kara ita tangalan mga kaabyanan kay nakadepende man abiro makatodo no sa pila ka baga chief of police na makatodo pero roday kara nga pila ka baga tika nga ginhimo mga police operation nga ginpatagayon itatong kara nga tangalan PNP nagapakita ra banwa no kung sinseridad itatong nga makapulisan ang papason makatodo roday kara nga naga-engage asaray kara nga illegal nga mga aktibidades ka parias itry kara nga illegal nga droga ang kabay no nga magaserbida mga katodo ang minsahi no una karon sa banwa katangalan ang sa pila ka mga nagaimbulbar sa roday kara nga illegal kara nga droga karoanton kara nga PNP makatodo seryoso sa pagpatuman implementasyon against illegal drugs mga kaabyanan
0: action
1: no kay Rubanwa nga ita malinaw no dati tagagsa kalag sa magaka na makabati nga may una kara nga pila kabaga police operation na nga gin patagayon banwa aro anton kara kabaga otoridad pero sa damban naton banwa no pagpungko bilang officer in charge si tatangalan municipal police station ani police major Jason Mausig hago sunod-sunod no ronday kara kabaga police operation nga gin patigayon banwa di ba natandaan naton to tagbaga estudyante nga to kabaga minor di edad ang nabuan to banwa itry kira nga marijuana no di karon sa may baybayon nga part ita barangay Hawili sa banwa katatangalan after ka to banwa may pila ka baga police operation ang naging patagayin banwa una man sa nasambit nga lugar standby
0: pagana sa pananghalian todo aksyon
1: todo aksyon samtang sa piyakabahin pila pa ka baga balita sa ato nga pag ililiba magkaroon nga kontro adlaw yaman sa ato nga pagpangalagad mga katodo kung magabot naton dung linya no ni Police Lieutenant Colonel Jirik Vargas Strong Hepe ita aton nga kalibo PNP daw kay si katodong General Nerbarging Commission naton para nga mabuan na ita pagpahayag do aton nga kalibo Municipal Police Station may kantanan banwa sa ronday kira nga daywa kabaga si parado nga insidente kahapon ang nagunta diya sa banwa kay kalibo nga ginakaimbulbaran ita ronday kira nga baga istudyante aron aton man ang karamang katodo kay wa kita naila aga base sa uli banwa maglala that's why mas timprano nga makaaktoro anton kaya kabaga otoridad agod nga malikawan naton banwa rong nga hindi gid manami nga magkaganabo banwa kapin pa no nga ginakaimbulbaran no itry kaya nga mga estudyante iya sa aton sa banwa kara ita kalibo ano kara banwa ro intervention nga iga patigayon na ita aton kaya kalibo PNP although nga roday kaya kabaga mga minor di edad nga imbulbar banwa gin refer na na orton over na sa aton nga opisina akong DSWD mga katodo ayrong mabudlay abi kada banwa right after ta roday kada nga insidente na kapin pa nga may una kada banwa nga na ospital no sa roday kada nga kinagamo ang naguntan ja basi baga magdugumtan agi kibot kita sa pila karoga adlaw. May una na naman kita nga mabalitaan nga insidente. Now that's why nga tama kay importante nga mag-akto ruanton nga mga otoridad may kantanan asa na sambit karaga concern nga ginapaabot man no itanton nga mga igmanghod kapinggid no sa mga ginikanan itry karaga mga inunga dapat no ipaidagom sa counseling no oro day karaga mga imbolbado although naging kaparty na rabanwa every time nga may una kita nga mga estudyante mga minor di edad na nga naiimbolbar na sa pila ka mga kontrobersiya na automatic na rumbanwa no nga iga pa idagong sa counseling na itaaton nga DSWD mga kaabyanan. Okay ba si baga kibol kita sa pila karoga mga inadlaw karoon dahil karoga mga senaryo nga nga ato nga nababalitaan na sa iba na ito karoon nga mga probinsya ay ba si baga kung may iyaman manabo no sa ato nga probinsya kasimpa no kung hindi yagi mapungkuan maistoryahan mga katodor magkaroon dahil karoga problema mga kaabyanan.
0: Gana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
1: So ngayon mga katodor, ang pila ka mga balita no nga itong kapagatawat, ligo, pagatrataron sa itong pag-ililiba, makro nga edisyon ita aton nga pagpangalagad.
0: Aksyon!
1: Sagya po napadayin ko mga katodor nga makapadagay inyo ka mga minsahe pila ka mga pagpanamyaw concern nga gusto ipagabot sa itong pagpangalagad, makro nga hapon.
0: Aksyon!
1: Kaya itong gito nga pagatrataron no sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba.
0: Aksyon!
1: Sagya po napakilike, aga pakishare, aga pakipalo no doon aton nga pagpangalagad. Naro amon na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Na para nga maging mas updated gig amo no sa managakanabo sa aton nga probinsya, na no, kapinggid no sa aton nga mga kanon OFWs, na no, mga katodo nga raya karon nga serve no nga source ta information na kahit papano banwa makapamati no itapila ka man nagakanabo iya sa aton nga bilog nga probinsya it Aklan. Yani, pakipalo, pakilike, aga pakishare. Ado aton nga pagpangalagad sa Biyernes nga edisyon. Ita aton nga palatuntunan.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon. Todo aksyon.
2: Radio Todo Aklan.
1: Mga imbukada na ibanwa nga minsay, naging padaga sa ato kagapag ililiba makaroon ka nga hapon. Mayagig nga hapon na may kapagpamati, no? Happy viewing sa kay Sir Roger Lazaro Naggalas. Always good, no? Nagamonitor sa aton niya pagpangalagad. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. O naman kay Ma'am Elizabeth sa Germany, good morning! No? Kay Agaon Macaron sa Pongso, Germany, sa aton niya mga kanon OFWs. O na kay Madam Belle Orzola sa Hong Kong. Kay Madam Luimi Santa Maria, a.k.a. Bukol Queen sa Dubai. O naman kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Chili Timpura sa Thailand nga nagamonitor man sa ato nga pag-ililiba. At siyempre no sa akong gid nga amigo kay Sir Christopher Zoler Yatar no sa Los Angeles, California no magaling gid sa mga dungganon nga pamilya.
0: Action.
1: No iya sa Banwa Carita malinaw sa Zoler Yatar family. No pero magkaroon no una na sa Los Angeles, California. No nga nagapamati no sa aton nga pangalagad.
0: May balita, may action.
1: Kay kagawad Michael Villanueva Solina, no, sa mga taga Barangay Lagin, Banwa West, sa Banwa Tanuman siya, no, magugaw umundo aton, kaya nga panyempo, amba ni kagawad Michael Solina. Kay Ma'am Rosie Isog sa Barangay Andagaw, happy viewing. Kay Ma'am Bilia Lozero Crispino, nga nagapamati man sa aton nga palatuntunan. Always man, no, nagamonitor sa kada otro adlaw na aton nga pagpagayag. Kay John Arvin de la Cruz, ha, sa mga taga Sitio Agasili, Barangay na Isod sa Ibahay. Kay Sir GP Magpusaw, happy viewing. Hoy kay Anong Jiri Plabiano, una sa mataga si Chimbis, Barangay Lalab sa Banwa Karaita Batan.
0: Action.
1: Speaking ita si Chimbis, maayt ay gapagpamati. Naga monitor makaron si Uncle Turing Takuyan, ag si Auntie Linda, no? Una karon sa may si Chimbis, nagapamati makaron. Sa aton nga pagpangalagad. Kita on gid sa akon nga bulang kristalo kristal no nagabatang-batang si ang kultura naga alsa gid ang duwa ka tiil samtang nga nagapamati sa aton nga pagpangalagan.
0: Action.
1: Ano ang utan ta ang kultura ng tilinta na kay malamig lamig ang aton nga chimpo subong. Nagligan to kinilaw nga puso ang game preparar. At kahapon may munggo nga gin preparar si Auntie Linda. Bayang nga pagpamati ha, sa kay Auntie Linda kay ang culturing nauna karon sa may sitio himbis sa barangay Lalab sa Batan. Nagasusunggod man si ang culturing kung hindi ba tiando pangagan. Pero nagligan tagi na tambiyo na to ng balil ni ang culturing na nano na si Reynal nga damo ugid na balaan. Pati di mga utan ta balaan niya nga man nagasugid ka to Linda ha. Paano magsugid si Auntie Linda kay ari ko sa kalibo ang culturing. Galing may ako nga bulang kristal nga ginagamit para nga makita ko kung anong utan mo daag daple. May nga hapon ha sa kay ang culturing ha una karon sa may sitio himbis ha, sa barangay Lalab no sa Banwagara Itabatan. Siyempre ha, una sa atong mga negosyante sa Uyutrong, Kanday nung Woody na Bara, kamusta? No, sa aton nga mga negosyante una sa Uyutrong. Siyempre sa kay nung Ili na Bara sa may Kalibo Shopping Center. Sa mga taga Champsie Restaurant na nagamonitor man sa aton nga pagpangalagan. Kay Sergino Ambito, rong gwapo, mabuot nga principal, It Maria Feliciano M. De La Cruz Elementary School. Una karon sa Barangay Arcangel Sur sa Balete. Siyempre kay nung Harley dito Tomas sa Harley's Bindungguhan, kay Master Nuno Nicolas sa Nelias Itiri, kay Paring Unyok Junior Relente sa Relente Family sa New Buswang, at siyempre sa maalwan niya mag-asawa, no? Kay Sir Ramon at kay Mamay Maymunja. Una karon sa may barangay Bagto Leso nagapamati gid sa aton nga pagpangalagad. Ag siyempre una kay Jam Jam Andrada sa Rocksken Motor Parts. Ag sa mga taga RKO kay Ukay una sa Kulasi Antique. May mga hapon na bigapagpamati kay Kagawad Hill Reyes it barangay Istansya. Ang nagamonitor ro mag-asawa no nga Reyes una karon sa may barangay Istansya. Aga magabalik magkaron no nga Kagawad ita Istansya si Kagawad Hill Reyes nga nagapamati gid karon nga mga panyampo sa aton nga palatuntunan. Oy, happy viewing no aga maayong udto kaga maayong nga pagpamati no sa kay Prosecutor Jean Serbo sa Office of the City Prosecutor La Carlota City Negros Occidental. Mao congratulations Prosecutor Jean Serbo ma'am. Nag-graduate no ita Master of Laws Major in Civil Law at track no sa San Vida University ako nagtaliwan nga July 30, 2026. Action. Nagapamati makaron ang mabuot no aga kwan gid no mabuot kag madali mo gid lapitan no sa kay Prosecutor Jean Serbo aakla nun gid no taga barangay Puo kyata si Ma'am Jean. Okay, buhay kami nga nagaiba ni Ma'am Jean sa mga operation no iya sa probinsya Takayan no, sa mga bypass operation. Hambal ko gani kay Ma'am Jean, balik ka na diri ma'am sa probinsya Itaklan. No, kay Aklanon gid dapat ang serbisyo ay para gid sa mga taga Aklan. Action. Hay, mayong unto gid ha kag maayong pagpamati lang da. No, kay Prosecutor Jean Serbo no ang nagamonitor no sa aton na pagpangalagad. Kag siyempre sa Oman, congratulations. No, kay Prosecutor Jean Serbo no una sa City Prosecutor akong La Carlota City Negros Occidental.
0: Action.
1: No, si Ma'am Jean nga medyo hindi ka baga mag-ilang kung magpalapit ka sa iya kung magmuno may ginaistorya ka. No, sa kay Attorney Jean Serbo nga magkaroon imaurong City Prosecutor o nagkaroon sa La Carlota City Negros Occidental. Last month to nakita kami ni Ma'am Jean iya sa Kalibo. No, kay natimingan man nga una kita sa Prosecutor's Office. No, may aton ka lang nga hearing no, nakaagi si Ma'am Jean. May udto kita kay Ma'am Jean no, Serbo una no sa Office of the City Prosecutor sa La Carlota City Negros Occidental.
0: Action.
1: Oy, may mga pagpamati kaga may ginga utra daw kay Master Sergeant Dandy Perlas de la Cruz. Ang nagapanyaga subong mga pang-orason. Siyempre si Master Eric Kitong una sa may sitio sa may Barangay Union sa Banwagara at Nabas po nag-iba kami nakita kami kao nagtaliwan na gabi eh. Ani Master Eric Kitong una sa may Barangay Union sa Banwa at Nabas. Ang panagakon ay idol ko gitabimana si Master Randy.
0: Action.
1: Maigi nga pagpamati ha kay Master Eric Itombo. Salamat gid Master ha.
0: Aksyon.
1: Nami ra ko nga pagkatuwog nagdigad nga gabi Master. Now kay nabugong ro ako nga kagamig. Kay siyempre nagpabukot ako itahabog base kun alin barong isipon ni Master Dandy de la Cruz.
0: Aksyon.
1: Hoy kay anong Jerry Hambanay. Salamat Meg, nadumduman man kami iya sa himbis. Permi man doon na dumduman na anong Jerry. May ginga pagpamati aga may ginga hapon. Hoy kay Sir
2: kapag may gulo sa kalsada.
1: Nalipat ako kay Sir DRV diyon nga sa anong Facebook no na rong igmanghod ni Cap. Una karon sa Barangay Tambak na nagapamati no sa viewing deck. Magkatodo sa Barangay Tambak sa Banwa Karaita, New Washington. May 30 minutos Banwa nagkataliwan sa oras Karaita, alas 12. Oras magkatodo atod kinyo itang More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy God, healthy life. Gani ang sa ito nga magkatodo, no? Nga nag-uusoy, gusto ka rin mag-try, mag-inom, ita more power, sarang ka mga makabakay. Iya sa Broadcast Center, itradyo todo sa second floor kung Casa Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblasyon, Calibo, Aklan. No, kay maabo na ito, no? Nga mga igmangod, mga katodor, nagpahayag, ag nagabalik-balik, no? Parang magbakay, ita more power. Abangod nga ni kaming ko manami, no? Sa anda ko nga pagpamatsyan. Akaparya siya kay Auntie GC Marte nga suki git it more power ag nagapamati man makaron. Una sa Marte family sa Ruas Avenue, iya sa Banwa it Calibo. Sa aton Banwa nga pagpanumbalik, aton nga pagdetalit, aton nga mga headlines nga balita, aduga nga mga mensahe nga gimpabot, aton nga mga igmaod, balikan aton pagkatapos anay itpila ka mga reminders.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makaray, mapaskugun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din yung pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Atavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong yung mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
8: Magkadto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
10: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay.
12: sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500
13: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly.
16: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
18: Ako po si Elmiro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee.

0: oras ita alas 12.
1: Aksyon.
0: Now sa gihapon na padayon kamo nagapamati no sa programang Todo Aksyon no with the Katodo Reynald Banchola.
1: Aksyon.
0: Hoy, happy pamati kay Migubong Swalog una karon sa Capitol nga nagamonitor sa ato nga pagpangalagad syempre sa mga taga Global Paint. Ya karon sa may Purok 5 sa sila sir naguna sa RG Paint. Now nagapamati kanday bro Iolohio Garbo.
1: Aksyon.
0: Aga syempre ron sa tag-ana mga katodo no. Global Paint no. Mga katodo rong maalwan nga mag-asawa nga si Ma'am Ruth no ag kay Sir Dante Garbo nga nagamonitor sa aton nga palatuntunan.
1: Aksyon.
0: Aga siyempre doon no sa bilog no nga empleyado no ag empleyada ita Global Paint ag RG Paint sa Numancia.
1: Aksyon.
0: Yan kita makatodo no sa pagtao ita ligwa sa pila ka mga balita nga aton nga pagtrataron. Makaroon kag edisyon ita aton nga pangalagad.
1: Aksyon.
0: May kantanan mga katodo no sa Roday kagin patagayon karaga bypass operation. No ita aton nga Tangalan Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Major Jason Mausig no ro nga officer in charge akong Tangalan PNP. No kay Ruaton kag Tangalan Municipal Police Station umpisa garaga assume bilang OIC. Now makatodo si Major Mausig hawos sunod-sunod ro. Raya karang mga ginapatigayon nga police operation. Now kapingid sa pag-abot sa Ronday karang illegal karaga droga.
1: Aksyon.
0: No. Aksyon. Mga katodo una sa may abanwa kara itatangalan agrong latest gani makatodo Ronday kag gin patigayon kahapon. Una karon sa may barangay Panayakan. Sa Banwa Katangalan nga nagkaresulta nga maaresto Banwa no Ronday kara nga sangka 41 anyos nga ginakabig kara Banwa street level individual no nga residente ta barangay Rigador sa Banwa kara ita ibahay.
1: Aksyon.
0: No kay gin pabutsa gabi Banwa no itry kara nga aton nga mga otoridad nga sandig man sanday ko nga pagpangusisa aga pagpahayag. Itronday ka nga suspect mga katodo nga gin aresto. Nga ruday ka nga makatodo nga supply ita illegal ka nga droga. Is nagahalin sa may Banwa ka ita leso.
1: Aksyon.
0: No, that's why nga nadumduman ko Banwa no ro. Mga informasyon anay no during rong hepe itatoyin ka nga leso PNP ay si Police Captain Duni Magbanwa. No kay kun aton kato matandaan Banwa no nga saan kato nga tsimpo hagus no madata rumpilaman kabaga police operation kay ginapabutsag Banwa agarunday kada nga problema sa illegal kada droga una sa nasambit nga Banwa is makabig no nga madata that's why nga ni no asang bilog karon sa mga pamatuod runday kada mga police operation nga gimpatigayon it aton kada nga leso PNP.
1: Aksyon.
0: No kay daya kara Banwa nga mga pagpahayag ginpabutsag da itry kara nga suspect. Na apisar ko una nagapamalibad ya banay. Wa tama na ako naga-engage sa pagbaligya ita illegal kara nga droga. No hindi na direkta nga ginaadmiter Banwa. No nga baligya imaw ita illegal kara nga droga pero aminado ruray kara nga suspect nga naga gamit imaw it illegal nga droga. May una kara Banwa nga pagpamalibad ka na o galing ko ulihi taga agin check na to makatodo ronday kara nga U-box ko anak ko nga motorsiklo nga ito kara Banwa naka pagkit sa kara nga kahit sigarilyo rutatlo kara nga plastic sachet ita ginadudahan kara nga shabu mga katodo nga narecover itato nga mga kapulisan during sa pagcheck sa anak ko nga motorsiklo ag di kato Banwa aminado ruray kara nga suspect naman ay agin sugo malaman mana ako
1: todo. Aksyon.
0: No, pero may natun Banwa gina pabutsa ko. Pero may ginapabutsa kita to niya magkapulisan. No, makatodo nga, hindi gid mag-abot, no, sa time or tempo Banwa, nga maging subject ikaw sa sangka police operation, kung uwa gid man ikaw naga-engage, no, or naga-imbulbar sa paggamit ang pagduso nga ra ita illegal nga droga.
1: Aksyon.
0: No, kay masamiya binatun magkatodo, no, na Nababatian niya mga komento yung manay.

0: May una na siguro man ang nagahisa, man nagakon, nagahingabot kakon. No, pero hindi man makaroon kadali magkatodo, no, nga pag once nga may una nga mga operation nga ginapatigayon doon ato nga magkapulisan. No, kay rutanan nga mga impormasyon nga ginapaabot sa anton nga mga otoridad, may mga validation doon nga ginapatigayon. Aro anton kaya mga otoridad, hindi basta-basta nga, apur kigin tso-tso ka to, nga manasi, tampurano to. Ah, naga-engage tra sa pagbaligya, karita illegal ka nga drogay, automatic kaya gino, nga magpatigayon abi, ita police operation nga, nga uwa ka ita mga ginpatigayon, nga validation sa pila ka mga impormasyon, nga ginpaabot ita to nga mga kapulisan.
1: Aksyon!
0: May una ka naman, wang mga test by karon nga ginahimo paro ato nga otoridad, antes, nga ikasabanwa, ruray ka nga, sang ka police operation, particular, ruray ka nga mga bypass, karagi na patagayon. Although yes, aton sa probinsya katakyan, makatodo, makahambay kita nga, hindi gitbaga pariya sa iba na to na probinsya nga grabe kalalarong sitwasyon or problema sa karagi nga illegal nga droga kay minilyon mga katodo, ruray ka nga manakukumpiskar it aton nga mga otoridad sa iping naton ang mga probinsya.
1: Pampaglana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
0: No? Daya ka rama katodo ko na matabi no sa pag-abot sa social media, pag-once nga may una ka rama katodo nga mga police operation nga ginapatigayon do anton ka mga otoridad kapin pa kun mga magamay baga no maintokro. Raya ka rang mga nakumpiskat ato magkaprosay kung amatay. No, ginabaso pa. No, negatibo, parong komento nga nababaton, itaton ka nga mga otoridad. Ngayon kung wak ka magat patunan, no, mga katodo, pero wak nato na-antisipar. Runghalit ka na mga katodo nga daga sa aton nga komunidad. A posible nga epekto banwa sa aton nga mga pumuyo, especially sa aton nga mga inunga. No, kay makaroon na. Ahagos nga, gimpabutsagman, itaton ka nga PNP nga. Ruray ka nga madali nga gina-target itry ka nga mga drugista. Kaabuan mga katodo, mga estudyante, that's why nga pabata, mga katodo, ruray ka nga managa-imbolbar, asaray ka nga illegal ka nga droga, like ruray to ka nga mga estudyante, ito nagligad. Now mga katodo nga, naispatan to, itato nga mga kapulisan sa may barangay Hawili, sa Tangalan, no? While nga naga-arubing to mga katodo, sanday, Police Major Jason Mausig, no, nga sa Baylo, siyempre nga, sa Baylo nga, nagagaom, anaro, anda nga maginikanan. No, mga katodo nga sanda, iya sa eskwilahan kay, taga iya to sa may part, itanuman siya. No, mga katodo, awatat, pagitoon, do anda ka maginikanan, ngaro anda ko nga mga inunga, idtot anaw sa Tangalan. No, mga katodo, nagatinambay to sa may baybay nga part nga, nakabuo sa atensyon, itatoy ka nga mga otoridad. That's why, naging pagapitan to, mga katodo, di ka to. Anabuan to makatodo itry karang marijuana. Although nga mambal ibay manay, iya mana sa amon do nay. Aya mana sa iba karong lugar ay legal man na rung paggamit iya. Buong man na ron ita. Agi na kabig man nga buong don no. Ruray karang marijuana.
1: Aksyon.
0: Ay kun buong kontaro dapat ginarisita ang kontaro te mga doktor. No makatodo kay may una nga mga police operation ko namat manay ginagamit ko ra kay buong ko man ra may hika man ako. No? Daya ko naman, no, rung pila ka mga na-obsibaran na to, no, sa pila ka mga police operation, pag once nga may una ka na banwa, nga magkagidakpan na to, nga mga igmanghod, mga kaabyanan.
1: Aksyon!
0: Nga kung tabaga sa Baylo nga, mag-engage kita sa makaroday ka na gamahilimuon, ay, sa yun taman, no, hayagan man makarundong, pila ka mga nagakanabo, no, mga katodo, pag-abot sa rekarga mga police operation, mo nga niya ginapabutsa itaton nga makapulis. Kaya dapat kabigon, no, itaton nga maigmanghod nga. Parang minsahi baga, roday ka nga mga maid-id nga operation. Itaton nga kapulisan, nga sa Baylo mag-engage kita sa makaroday ka nga aktibidades. Dapat aton ka nga likawan kay mag-aabot gidron tiyempo, no, mga katodo nga base baga sa pila karong adlaw, mangin subject ka man sa police operation. Kumbaga, hindi ka timuro makapangabuhi kart normal kay siyempre nagapanimbang ikaw no basta pag once nga may imugig ka nga ginaobra na no, mga katodo nga mga illegal nga mga hilimuon
1: aksyon
0: no tama ka budlay banwa nagliga to na istorya naton do pila naton kabaga PDL no ako ano rong kabuhi una sa sulod kay ta kulungan that's why nga hindi na ito, no? Apag baliwalaon man ka to, durong tiyempo nga, may chance pa kita nga magbago. Last week to, mga katoduro, schedule, no? Ito ako nga hearing ito, 2016 pa, no? Hasta makaroon, una giyapon sa suod ka na itakulungan, na no, mga katoduro, ginaistorya, kaya nag-istorya man kung ano kabudlay, ita sitwasyon, no? Una sa suod ka na itakulungan, pero sa giyapon, may una kita nga mga igmanghod. No, nga sa bailo, bagahay, tadlungon nung dagagan ko anak ron nga pagpangabuhi ro anak ron nga dagagan kung pagpangabuhi no kapin pa kung pamilyado na pero kaabo sa gyapon banwa nga ngaming ko uwa gid nahakat no kay dayaman ug ginahambat iba naton nga mga kaimanghuran nga ulihin na naton rayon ma-realisar pag once nga kita una na nadakpan na ita aton nga mga kapulisan
1: aksyon
0: mga katodo. May pila kita kabaga na istorya nagligad karaga Domingo kay nagsabay-sabay turo hearing una karon sa korte no mga katodo nga why nga nagahuwat ita schedule daw no, nagaistorya kami una sa liwat nagmakita naton ban warong grabe nga paginuso nagapabutyag ro iba naton nga mga nagkagidakpan sa roday karaga mga bypass operation no nga nagahambal to nga man kun isairan ko lang man nga magaabot dili rong time. Nga hidakpan ako at nga magkapulisan dapat asan sa guwa pa ako, sa liwan pa ako, ungkat ko naro akon karaga bisyo. Eh siyempre, paaling ka nga ni magkapainu-ino ita eksakto na no, mga katodo kung lango ikaw sa ilegal karaga droga.
1: Aksyon!
0: Awagin rin magkatodo no ita may maitao no nga manami no sa imo kong pagpagabuhi. Nakapin pa kung pamilyado na ikaw. Aron dai kanga pag-engage nga sa illegal kanga nga droga ko namat no kaabo nga mga sitwasyon nga nagapabutyag gi iba manay kun tama na ko nagabaligya man illegal nga droga ron hay dapat man namang granon ni big time kun tama na imaoron
1: todo
0: hay paano ka gani makatudo makatibawas no kailangan mo ikaw pirmi sa illegal kanga nga droga ro imo lang kanga gina apay no ino ro imo ko nga bisyo no. Daya karon pila kabaga observation na to, no sa pila kabaga police operation nga ginapatigayon banwa it aton karon nga mga otoridad.
1: Todo, aksyon.
0: So yes aton sa probinsya Katakyan man ka todo naga apakita lang ra no. That's why sa mga ginikanan no tama ka importante no nga ro aton kay mga inunga kapin pa kun sa mga yu nagatuon no. Apag uli abi no sa inyo karga baga panimagay usi sa out istorya on ninyo ro inyo karga mga inunga kay base baga no sa pila karga bayad no ikibot kamo aga maimbulbar sa makaron dayay karga mga hilimoon tama ka importante karga makatodorong tiempo no ita mga ginikanan no kay base baga mabuyo or mawili ro a inyo karga mga inunga no naga-expectar kabo nagatuon especially iya sa aton sa banwa karita kalibo. At tapos ba malulong sa barkada ang daya ko namat no runingin. Dagan nga nakakatuon banwa no rumpila naton ka mga ino nga. Ako namat pagalin sa bagay no hay tama ka kwan tama ka butanan no wa kra ita bisyo. No wa gid naga sigarilyo wa gid naga inom.
1: Todo, aksyon.
0: No pero pagabot niya sa kalibo ay, una, tanan ka narong bisyo no makatodo, pero pag umuli sanday, siyempre, ay, manay, gahambal si nanay, si tatay. Ako no nga, butanan tama narong, wa tama na bisyo ron, wa tama na nagainom, wa tama na nagasigarilyo, wa tahawos nagabarkada. No? That's why ko naman, may mga ginikanan kita nga nakikibot makatodo, nga ro, anda ko rin yung mga inunga, gupi lang nga masayuran, ang nag-engage sa makarunday ka nga, opisyo, no particular ruray ka nga paggamit no ita illegal ka nga droga kay kun mapabayan makatodo no malulong ka di ka nga bisyo no sa uli mga katodo mangin rasonda no nga makakometer ikaw no ita sang kabagay etc nga maimbulbar ikaw sa mga aki nagamo abi makakometer ikaw nga makahimo ikaw tabagay nga magpanakaw no kay may mga insidente makatodo nga wa na kahit ibakal, no? Wa na't ibakal para nga masustain na ro anak ro gabisyo, So may posibilidad mga katodo, no, nga manakaw kagid. Ang pag once nga may una karabanwa nga problema sa illegal nga droga, no, sa sangka lugar, permi na gid mga katodo kaakibat rumpila ka mga krimen, nga pwede nga manabo mga katodo, especially kung lango sa illegal ka nga droga, kay hindi ka naman abi makapinuino kaya ita eksakto.
1: Toto, aksyon.
0: No, mga katodo, kapin pa kung high na high ikaw, bangag na bangag ikaw sa raya ka nga paggamit kaya ita illegal ka nga droga.
1: Toto, aksyon.
0: No, so raya ka na mga katodo, no, nga aging pabutsag banwa ita ato ng mga otoridad, nga roday ka nga source ita illegal ka nga droga, nagahalin iya sa may banwa kaya ita leso. No, kumbaga, mangin challenge manda makaroon sa aton kaya leso PNP, no, mga katodo, pero kita nagapati, no, kay sayod naman, no, ro aton nga mga kapulisan sa Banwa Katleso, nga hawos yun ang inseryuso, no, saray ka nga implementasyon kontra sa illegal ka nga droga.
1: Aksyon!
0: So, nga banyaman, no, basi bagaman na inagimata, no, sa Banwa Katleso, kay siyempre, kabuhay-buhay manabi, no, nga mga dinagon nga hawos, wa man karta mga police operation, una, nga ginapatagayon. Sa Banwa Katleso, no, nag-umpisa lang to mga police operation, tag, sa time anay no ni Police Captain Duri Magbanwag makaron no sa ginsundan ni Police Major Dixrel Tortoya na o mga katodo asalay ka nga pila kabaga senaryo base bang makon kung mataas gitarong demand no kay although nga ginakonfirmar man may mga information abi nga nakakabaton nga mana parang una ginabagsak no sa Ronday Karang Banwa.
1: Todo, aksyon.
0: Okay, Ronday Karang mga information mga katodo no. Siyempre, sa part man doon no, sa monitoring, itaton ka nga magkapulisan. No, kay kumatanda na itong Banwa, rumbul yung matut, illegal ka na droga, nga nagkumpiskar, itaton nga Provincial Drug Enforcement Unit no, sa Banwa at Altabas, nga nagalin sa probinsya kat Capiz mga katodo. No, umay nga nito, no, nagkumpiskar, no, itaton ka nga mga otoridad kay pila ayhan no kakabuhi rong kayang samaron akon wara to Banwa makumpiskar it aton nga mga otoridad saging kasar karanga by bust operation mga kaabyanan
1: aksyon
0: no, so dai kara makatodo no nga operation nga gimpatigayon aton nga tangalan PNP dapat no magaserbi da nga reminders no sa iba pa una nga padayon nga naga-engage no sa makarunday kara nga mga hilimuon no mga katodo nga samtang may tiyempo pa kita magkatodo dapat no magbag-o na kita no ibaho na natunong dagagan itaton karang pagpagabuhi no agod nga malikawan sa uli karang mainadlaw nga mangin subject ka man sa police operation itaton nga mga otoridad
1: pampagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon
0: oya bi viewing ha kay Sir Mike De La Torre no nga nagapamati no sa aton nga pagpangalagad no, sa mga CBM Pawn Shop Money Changer, no, una ikron sa Uyutrong, sa Kalibo, no, ag sa mga taga Alpha Omega, mga katodo fraternity, no, ay may ayigid nga pagpamati, halin sa kay Sir Mike De La Torre.
1: Aksyon!
0: Aga una man sa kay Neil Crispino Ray, no, sa mga taga Barangay Badjo, no, sa Banwa Kraita Numan siya, no, sa Ray Family, no, sa Puro 4, Barangay Badjo no Mansha Aklan.
1: Aksyon.
0: No maayda nga pagpamati ag may gid nga hapon. Oy happy viewing man ha kay Police Lieutenant Rizzi Bulano no rong OIC ita aton nga Balete Municipal Police Station.
1: Aksyon.
0: Ag syempre una ha, sa kay Ampod Onopre Banjola no sa Barangay Union sa Banwa Itnabas.
1: Aksyon.
0: Nagapamati gid sa akon nga mga kay kampuran una. No, maayad-ayad gid nga pagpamati.
1: Aksyon.
0: No, sa mga taga Plexus Bar, no, una ikaroon sa Barangay Union. Gabi-gabi gid, no, sa akon guwapo. Nga ampod kay ampod o nopre Banjola ganaga pamati sa ato niya pagpangalagad.
1: Kapag may balita, may aksyon.
0: No, sa gamat gid, no, ako nagigad nga gabi, no, una sa pag-abiba.
1: Toto. Aksyon.
0: No, galing kay maugano na birong tiyempo sa Banwat Nabas hasta kahapon, no? No, mga katodo, grabe rong waswas kaya ita uwan. No, that's why nga wa na kita nakapasapong tukapon sa simbahan, no? Pag-abot sa crossing Nabas, dumiretso nagtakalibo. No, kay sige rong waswas, no? Ita uwan. no, kay Gubong Kapo, no, ita akon nga gwapo nga tiyo, ha, nga si Tay Lolong Henry Banjola.
1: Kapag may balita, may aksyon.
0: May 3 minutos banwa, nakataliwan sa oras, ita launa oras sa Todkino, itinebra San Miguel. Huwag kalimutan, tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly. Sa atong banwa, kapag panumbalik ng report ni Katodong Jesrel Nerbar, balikan na ton pagkatapos pa na itugang ng mga pahanomdom.
1: Todo, aksyon. Todo, aksyon.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit, pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatuhog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake ko niyo yun?
6: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na-experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So, ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-open ka sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life. Sampong Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo.
8: Isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampong Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Sampong Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Sampong Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Namak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, na anti-aging.
4: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik.
11: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
13: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
14: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
15: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
16: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
15: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
16: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
15: Opo, tapos?
16: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
15: Wow.
16: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
15: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo aksyon. Aksyon. Walang halian. Todo aksyon. Todo aksyon. May balita. May aksyon. Todo aksyon. Todo aksyon. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
17: Balik sa itong pagpangalagad sa itong pag-ililiba. May 14 minutos banwa nagkatariwan sa oras it. Launa.
4: Todo aksyon.
17: Tagi apo na padayon kamo nagapamati daw sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola.
4: Todo aksyon.
17: Oy, api pamati ha sa ato mga taga Malay Drug Enforcement Team no. Nga nagamonitor na sa may sitio Kagban, Barangay Manok-Manok sa Boracay, no kanday Master Sergeant Teddy Dalisay, kay Master Sergeant Balaguer, kay Staff Sergeant Baklas ag Staff Sergeant Arangin.
4: Aksyon.
17: Ag siyempre, no, sa bilog nga team, no, it Special Drug Enforcement Team, kuwaton nga Malay PNP sa Isla It Boracay.
4: Aksyon.
17: O naman sa Team Loyal, it Leso Municipal Police Station, kay Staff Sergeant Delgado, ag kay Master, Executive Master Sergeant Mainit.
4: Aksyon.
17: Siyempre sa Guapa, no, kay Ma'am Ibadlit. Maayad-ayad-gid nga pagpamati, no, una sa Leso Municipal Police Station. Kay Papang Verni Ibisate, at kay Papang Bini Clarete, maayad man nga pagpamati. Sin kamo sa Capitol, Reyes sa Maysitso, Libdong. Ako na kay Ma'am Reyes, ha, dalipat ako first name na partner. Aga siyempre, no, kay paring Verni Javier, itap Parkside. Bao, Biyernes Makaron!
4: Todo, aksyon!
17: Aga, happy, happy birthday, ha, kay kay Migo GC Javier aka Kuloto.
4: Action.
17: Oh, naga-celebrate ta nako ka birthday ginapaisayod gid sa mga taga Barangay Aslom, Ibay, Aklan nga si GC Javier hay naga-celebrar it ana nga birthday. Magkaroon ka nga adlaw ginakangay kamo una sa Barangay Aslom sa Ibahay.
4: Action.
17: Wait lang, no? Kulot, no? May gig nga pagpamati. Aga may gig nga kahapunan, no? No? Sa Banwa, Krita, Ibahay nga nagamonitor sa aton nga pag-ililiba. Check tanay Banwa Rulinya ni Katodong Jesrel Nerbar sa anak na manatipon ka nga mga balita, no? Update. Amang Katodo sa Roday Karay nga nagaguntad kahapon nga rambol, no? Di ka sa may area it Barangay Istansya now sa Kalibo, Agro Sambilog, ito sa may area Matandagaw, natabo, no, mga katodo. Check taro detalye sa report ni Katodong Jesrel Nerbar.
4: Radyo Todo Live Report. Report.
17: Sa line number 1, Katodong Jesrel, with the report, please come in.
8: Katodong Rinald, yung refer yun sa tangga ng DSWD, yung mga imbulbado, no, sa natabo, karang rambol, yung sa may
17: partner
8: po hapon.
17: Oo. Steady lang pa Katodong Jesrel, di mo karoon nga location para hindi maduwa, di mo karoon nga signal.
8: Yes, Katodong Rinald. No, so, waging refer nyo ni, no, sa DSWD, yung mga imbulbadong orang mga minor de edad, Katodong Rinald, sa natabo karang rambol, no, sa may Sechulibtong, Barangay Istansya, Kalibo, kahapon karayta, hapon Katodong Rinald. No, rin nga mga imbulbado is grupo sa nara Katodong Rinald, no, man si grupo rasanda, na nagkita iya ka sa may bahin karayta, Libtong Katodong Rinald, mga pit di ka sa may, nasabitang eskilahan ita, IGS sa may natawag ka na Katodong Rinald, di ka naging mismo buka sa may junk shop, di ka sa mayunahan Katodong Rinald, di karon sanda nagtagabo kapo no habang mauan uganon karon panyempo kusasin Katodong Rinald no isa may nagtawag no sa tong karang Kalibo PNP regarding Katodong Rinald sa di aning rambol it mga inunga nga nga magkapin sa Katodong Rinald ka wang bilo para iba mo Katodong Rinald sa mayunahan to at iba matadik na kampi sa may istansya kusasin nag-usoy pa kita kapo nagsunod pa kita Katodong Rinald kay Deputy Chief of Police Police Major Prince Andrade kapo ita inusoy sa nga mga imbulbado Katodong Rinald kasi sin di nga nga tatlo kanda ka Katodong Rinald is nabuog na ka sa may looban sa may barangay instansya Katodong Rinald aga doon na ka pagsugod natin Katodong Rinald sa may area nga rin kasi puro bikabagayan da kasi sin is Arusambilog kanda ka rin is dumagagan mga Katodong Rinald no pagkakita na ka rin kay Police Major Prince Andrade is dumagagan no pasugod ka rin nasabitan ka ng mga kabagayan aga yung sundan na ito pila ka mga intelligence unit ito kara sa mga nasabitang lugar nagpakuno-kuno pa ni Katodong Rinald yung medyo wabay mo kara ita na-involve baga kasi nagabitay-bitay pa mo kara sa may anda karang nag-white bagay medyo ni kara na itsurahan ba mo Katodong Rinald ag nabuog no dahil doon ang tawag kara sa tong karang mga operatiba is may natabok na Katodong Rinald na stabbing doon na kara doon unang yung tawag kara sa tong karang operatiba at ang pagkumpirma aga pag-verify ito mga pila ka mga otoridad is inigo ka Katodong Rinald it bato sa ugo Katodong Rinald doon sa bitan ka nga biktima no agaging dagang nila sa atong karanga akla na provincial hospital kung sin sa pila ka mga testigo ya karas area Katodong Rinald is yung tuwang-tuwangan manimurat ano mga kibahan di nga nga sa piyak na grupo nga may inigo Katodong Rinald nagroraya nga nga mga imbulbado nga mga aligar nga nagpanggapog is dumalagan pagto karatbahin ka rait at istansya Katodong Rinald di kato sa may palibtong at Katodong nga area so ging usoy nga roday nga mga do ano as information na mga kati Katodong Rinald rong imbulbado nga nagapanggapog sa nasambitan ka nga reyong biktima nga naging doon sa provincial hospital so ging usoy ra doon sa iyong dahil nga ka mga imbulbadong ati ito karasahan may bahanggag ibaw Katodong Rinald dahil nga si certain Jason si certain Rap-Rap ang si certain Ban-Ban Katodong Rinald yung mga puro yung mga idugay star sa mga ati community sa may barangay ibaw sa Banwa Karaita Leso Katodong Rinald so pag-abot ito naton isa waka Katodong Rinald o tatlo kara ka mga ating arang na-involved sa nasabitan nga arang paghagabyan nagaroon na dakupit atong nga operatiba is niyang tatlo kara ka mga minor de edad man di ka sa may looban sa may barangay istansya aminado matakadong Rinald kaya yung sambilog kara ka mga unga kaya nga nga si I don't know, kung nalipat kita kadunod, kasi naro hayo. Ito sabi tanga nga, mismong nagpanggap ang batang doon rinald.
17: Pero sa pagpag-usisay, tatoy ka na kabaga otoridad, nano, ikunurukwan, do, raso, nano, ano rang, grupo-grupo na naman nga nagkililita una sa may area nga raita si Tulibtong ag di karon nagpanghabot ta Katodong Jesrel.
8: Ara Katodong Rinald pagpabutsay katatunga nga kahapon last day Katodong Rinald ukon ka Miyerkules, katodong Reynald, is nagkita man na kanila grupo.
17: Uh-oh.
8: No agrosambilog sa mga nagpanggapog na katodong Reynald, okay, binakaw mo it nga nga grupo it hinaboy ba nga katodong Reynald. So nagbalagosan mga sanda, nagkita sa na di karakampi sa mahilib to nga katodong Reynald, kapon, abang mga nuganon to panyimpo, walit mga lambong katodong Reynald, itong ipanggagas nga kapon, ito sa may barangay stansya, is nagkita mga sanda, ag nag, disidar tari nga nga mga nagpanggapog nga nga magbagos. Mm. So, sa sambitan ka nga grupo it biktima ng katudong nga Reynald ag naghingabutan ang handa. So, no, sa mga witness may mga tubo na nga ni katudong Reynald pero rin nga nga mga grupo nga at nagdalagan nga katudong Reynald ag sambilog pa karani pus puro minor, may 13, may 12 katudong nga Reynald. May nga kita kahapon nakita nga 11 anyos katudong Reynald nung involbado sa sambitan ka nga rambol agro iba kara is mga group, mga ano ba, mga ati community ba katudong Reynald nga parang natawag ka nga nag-iba sana sa mga press panakaton nga mga lahi katudong Reynald ay no imbulbaran mga sanda, minyo na damay mga sanda sa nasabitan karang ugali at pila ka mga unga agsambilog gani kara sa nadakpan ni Tatokoro Priti baka kapon is residente at barangay Laserna Laserna no katudong Reynald apang ito nagadayon sa may looban di kar sa may barangay stansya katudong Reynald no may bata madasig bata kararong ipatigayin karang intelligence sa driving operation ni tatong karang mga otoridad kalibu PNP ag nadakpan matagagi no rong nasabitan karang mga imbalbado sa nasabitan karang mga rambol katudong Reynald ag pagdaga kan indaga sandara kiba na to karang WCPD at kalibu PNP sa tong karang sa kalibu MPS aging refer katudong Reynald sa tong DSWD para man sa patagyanon karang counseling sa nasabitan karang mga
17: dapat yung mga Israel nga mag-aktor at ang karang mga otoridad kay base bala sa pila adlaw kibot kita nga umano naman nga maimbolbar sa magkaroon tayo karang butang ag base bala kung maglala parong sitwasyon na katudong Israel.
8: Tama tarong katudong Reynald, yung kinubahan niya ni kara si ano kara si Police Major Prince Andrade kapong katudong Reynald kasi pagtawag ka na stabbing ta. May nabuno ta katudong Reynald, nasambitan ka ng tawag ka na
17: pang Macron no nga kung karam may pila kita ka eskwelahan sa iba kong probinsya nga may mga estudyante na iimbolbar no sa mga kinagambo base baga kun masanay no kung hindi gagi magpatunga ro aton kung PNP at the same time rung DSWD nga mag-acto no sa rekay nga problema katulong Israel.
8: Tama ta rung katulong Reynald nagkapabata nga pabata ro mga suspect makarong katulong Reynald sa natatabo karang mga pila karang mga mida ni katulong kung matanda na to sa may bahing karaita nag shooting incident ba katulong Reynald sa skilahan nga to pero minor may na karang mga stabbing may nabubuan karaita mga baril katulong Reynald nga mga minor di edad no so parang mga makusok
17: ba pati rung mga ginikanan katulong Israel try karang mainunga dapat ipatawag man para nga misunda maiguide dan dito store anda ko nga mga inunga nga pa maglikaw ba sa makaroon dahil karaga bagay limon.
8: Tama tarong katodong Reynald no syempre una matod nga disiplina is nagaling itarong permit sa katodong bagay Israel. No kung sa itong mga ginikanan
17: katodong Israel
8: katodong Reynald
17: kaya na ko ba tatapansin
8: galin
17: huwag itang isaga puro kita tama.
8: Ay kung ang mawag ko sa nga, ito nag-ain na lang kita kara.
17: Proceed.
8: So, warun ka to nga Reynald, no, gireper sa daras, ha, itong karang DSWD for counseling, no, sa mga inunga, nga mga imbolbado sa nasambitan karang rambol, no, yakar sa may bahing karta, nitong istansya, ag di ka na mas may dagaw, katodong, although man, sanda man, di ko to sa may bahing matatang dagaw, pares man, sanda gidaga, ito ka sa DSWD, king sabay-sabay lang sana, katodong Reynald, kita counseling.
17: Ay, kung ano, katodong Reynald, parang may gamit, yung mga pizza corno, tumama, katodong kanay.
8: Ginating ako ta natong kina nga maistorya ko ta si ano ba si Police Lieutenant Colonel Derek Vargas no katudong Reynald apang unavailable mo kasi may anak ang lakad katudong Reynald sa atong kara aklan na PPO siyempre ato matakaroon nga respetuhon na nakara nga mga nalakad katudong Reynald
17: mga magaling gaging komisyon ako ikaw basi makon kon inaabay imo ay kay inaabihay wagid no agang kinagahon nga basi makon kon maga utrat no aga una naman bagay imo agud nga makakon nga makabuo kita ta pila ka baga information no agud nga maavoid naton nga mauman ito matabo ito man no ro ray kraga insidente kapin parong mga involbado isa ray kraga mga estudyante katodong Israel.
8: Roger that katodong Reynald no so kahapon pa man abiging ano man gisandara sa atong WCPD parang i-counseling man itatong karanga sa WCPD
17: sa WCPD section. May gani pagkuan pag sunod mo sa pagresponde wa ikaw sa ingay estudyante ka man.
8: Hey, pagsara din ko
17: apo. Okay, hambay,
8: hambay. Puro mga ito man ta kada.
17: Hambay sing kani, hambay sing kilagi, medya awig-awig man ro kulay ni Jisrel.
8: Pinato niya ni Katodong Rinald niya na usay kapo na yung mga ito man, na gamang ni Karani Police Major Andrade. Bukod man na, sir, man na timo man na itong mga gampot. Padali mo ba ako na ko, sir? Ano ka nga na?
17: May kani, may kani, madya nagdudistansya kay Kunwa again. Basi, sa ano, kapi ba Kunwa ka na kiniporme? Bow, tapos again.
8: Ay, okay. Ay, pagsunod na ito dito sa ating community kapon, medyo pa man makong kakayo kayo or kulay, ah. Mag-
17: Gisampit mo kunta si Kwan?
8: Si, imong amigo ka tao?
17: Ay,
8: tagay, ano, kamerkadong Sarlene nga ex?
17: Ikaw kita nga ra, ginwa ka rin ginamba, ginamba mo kita.
8: Ay. Turing ka doon nga, Rinaldo, aging pang ano man, pagkataos counseling ka doon, Rinaldo, isigi pang atod man sa nakarang mga panimangay, kung sabi na nga mga imbolbado, mga inunga. Ano ka
17: pagkakaan kapon, wala patapag ko na sa Karibu PNP?
8: Ging pasunod ka doon nga, Rinaldo, nor na itong atakpan nga doon sa may bahing karaita, looban nga, aging pasunod na nakarang ginikanan to para sa Karibu PNP, para man si Pri, like, gayan masanda, kung paano na nakaratawag ka nga, disiplinahon, mga na mga inunga, para hindi ka doon, Rinaldo, involved. Sa nasabitan ka ng mga makarang klase at incidente, ag base kung masanay, ag hindi agi maputog lang na ka ng mga sungay, katodong Reynald, ag magbaho pa, ag bukunyat makarang katodong Reynald, may bulbaran daw mga incidente, yakar sa banwa, kita kalibo katodong Reynald. So, Rujo na naya itong mga tipon ng report, magalit sa itong karang area of responsibility regarding sa tabo karang rambol katodong Reynald, at mga ino nga, yakar sa banwa at kalibo, kahapon katodong Reynald. Para sa todo aksyon, nakuman si katodong Gisrael Narbar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
18: Radyo Todo Live Report. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
17: Abog ikasyamat sa report ni Katodong Jesrel Narbar direkta sa ato niya kalibo PNP. Update no sa rekrang nga insidente kahapon no naging kaimbolbaran i-try kag mga estudyante aga oldo no pero iba hindi naman estudyante no kay mga outsider na mga katodo base kay ina no sama niya pag istorya ni Police Officer Andrade Taton niya kalibo Municipal Police Station. Kaya ato man karama katodo nga dapat mag-akto no magpatunga aro ato kag PNP ro aton kag DSWD daw nga agud nga maaboid nato no nga matabo karayta uman aro ray kag nga insidente maka todo ang ginakaimbolbaran i-try karaga baga estudyante. Wala po siya tamang at siyempo sa itong pag-ililibas sa itong kagapagpangalagad no, kay may 28 minutos na kita banwa na katariwan sa oras kara ita ala una. So, pila ka mga balita no, nga wata magabot, wata matatar sa itong pag-ililiba magkaroon ka nga hapon. Bantayan sa pila ka mga news and public affairs program Itradyo Todo sa Aklan. Uman kita nga mag-ilibati hinaga nga adaw sa Sabado nga edisyon ita aton nga pagpangalagad. At saka magigapon no, kay Katodong Rolly Boy no, sa pagpungko at temporaryo sa aton nga trono.
18: Action.
17: Partner na doon sa technical side si Katodong John Albert de la Cruz at Katodong Hiranyo Misina. Astra di klaro ito nga pag-ililiba, ako man din Katodo naging ka-action. Makaroon ka nga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
18: At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Habang Kainan. Todo Aksyon. Todo Aksyon. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
19: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
20: We the best! We the best music!
18: Radyo, Radyo Todo! Todo! Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon, ay tungutang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na ay dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman, ay mag

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake po ninyo yan?
3: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
2: Okay.
3: Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
2: Uh-huh.
3: Sabi sa akin ni ano nanlo-look, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And taga saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500!
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbibig sa labot ka.
7: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
8: Sa pag-retiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka at kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
9: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Dati kuya boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na kuya boy. Ngayon, magaling na.
9: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
11: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
12: Ang radyo na kaibigan mo.
13: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: We the best, we the best music.
0: Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwadlaudlaw, tumudwag, tako it power, bagangara sa akong ngawas, medyo latang gulay, tako permiadlaudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawal dito ang benepisyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito ado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtao kita at kabaskog ag kapagsik sa ato.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makata na. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Anuman po kasi daw siya na ano, Pacemaker?
2: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
3: Nakikinig kasi sila sa radio.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3, the number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: My family history ba nakamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound! Yan ang panubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DTX 500!
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
5: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
7: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
8: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
9: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na Kuya Boy, ngayon magaling na.
9: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
11: Ito ang Radyo Todo 98.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Quarry,

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-hmm.
4: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang ito po ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: example. 88.5
1: Radyo Todo. For the best variety of music.
2: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kanya.

0: sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information. 88.5
0: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguimbanwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akong na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle ng Nueva Ecija.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yabo. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Go! This is my radio.
4: I love this station.
5: They're always on.
2: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
2: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-open na sa akin. Anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog.

0: sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pag-iidro andang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat tata Navara.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-GDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-GDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
5: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5. Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Globo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako it power, baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawahog ito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular at adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa akong kuyawasan nga nagtaog ito at kabaskog ag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sanfon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sanfon Plus Gold. Sigurado ka dito. Sanfon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
3: Si Ma'am Annabel, nag-nueva isiha.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-hmm.
4: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
4: Kaya marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo,
6: for the best variety of music.
1: Ito ang Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
3: lawan. Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-checkup ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia, ipaydi pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
10: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpiti. Tapos, saan ko po nag-coffee ng rice coffee?
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagidban Wais, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Baghouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata na vara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Santon
4: Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-hmm.
7: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko po nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan po gabi habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
11: Akala ko hip-hop, yun pala metal. Akala ko batis, yun pala kanal.

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaudlaw tungod wag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang beneficyo nga ay abog kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-open sa akin. Anong tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
3: Sampon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malu,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Go! This is my radio. Hit after hit.
9: I love this station.
10: They're always on.
11: Radio Todo for the best variety of music.
12: Ino ang

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information. 88.5
0: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinumog da ako, adlaod lang tungod wag da ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pinag adlaod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabalhaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda ako nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa akong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
2: Ifri Bio.
3: O, si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape. Wala inigidyang sabor sa Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Samphone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Samphone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Samphone Plus Gold. Samphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danday. Puyatay Mendoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Ay narinig ko yung

0: lakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Todo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
4: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
5: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
5: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
4: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
5: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
4: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
5: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
4: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
5: sa mga tinatamaan ng arthritis.
4: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
5: Tumutulong din na makontrol
4: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
5: Hepa A,
4: Hepa B,
5: pati na ang fatty liver.
4: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
5: Tumutulong din
4: magpababa ng timbang
5: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
4: Dito sa atin sa Quezon, mabibili na
5: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
4: sa mga butika,
5: pharmacy,
4: drug stores,
5: tindahan
4: at mga grocery stores.
5: Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E.
5: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1,
4: nasa kulay dilaw na karton.
5: Ugaliin din
4: ang pakikinig ng programa
5: Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at digta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
4: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
5: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
4: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
5: buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system. Magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
7: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
8: Nationwide.
7: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
8: Sa buong Pilipinas.
7: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
8: Testimonya,
7: patotoo,
8: karanasan,
7: maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit
8: ng Rice Herbal Products.
7: Ito na ang inyong lingkod
8: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
7: Kuya Boy!
9: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating balado ito ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na ang kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating baladudunan. At in syempre yan, ang ating po ng mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
10: Diyan dito.
9: Nanay, dyan. Okay po. Hello po, nanay. Kumusta po?
10: Akala po, ito. Ito, parang si Kuya po yung umakanta ng Rice Coffee. Kasi, kabusin po. Kaya sabi ko, mayroon din tayo sa ano, noon time.
9: Okay drama. Meron po, nanay. Meron.
10: Tapos, may ito, sa gabi din. Sa
9: yes.
10: Meron,
9: meron ito, po.
10: Sa 94.5.
9: Tama po. Meron po, nanay.
10: Nag-open ng lagi ng ano ko, yung sa bahay namin dito sa ano, namin sa baba, narinig ko ang kanta. Nagpunta ko sa kanyang bahay. Naku, humihingi na naman. So, hala. Naku. But, yes, nasigyan kita na bumili ko dahil ang iyong mga divisions mo compared to this Rice City, but cheaper too. Compared to your division na, naku, very much expensive, very costly, sabi ko sa kanya. Kaya kaya mo bumili nito. Ang nagamit nila eh, na may tag-tag pieces, may tag-tag pieces, may pieces. Nakabili ka nga, tapos itong only 182 pieces to one box, hindi mo mabili. Ayaw ko na magbigay sa iyo, last night yung dalawa. Kasi pinatis mo ito tayo, kasi sabi ko yun, kapag ininom ka nito, kagalin ka. Paano ka, magagaling na iadikanin mo, tino. So, siyempre, kung hindi ka magbili, di wala. Wala mangyawari.
9: Opo.
10: Sabi ko. So, then, sabi niya, hindi, wala kang kulimog, dapat mo nga lang wala kang pera. Nakabili ko nga ng hapunod sa 1,000 ang gabot. Ayun, gagawin ko laging nag-ano, ibang laging nag-ihingi, akot nang bigay ko sa kanya, pag-testing lang ba? Diba, masalap, masalap na amit. Bigyan pa, pilihan din na, hindi na. Ayoko ng ganong klaseng tao. Binigyan na, tapos hindi na naman. Hindi magandang ganon, sabi ko.
9: Dapat, opo.
10: Kapag nag-try kami kong rice cookie, nakikita mo ang lahat ng kalagdaman na sa loob ng iyong katawan, magaling ka talaga.
9: Tama.
10: Sabi ko sa kanya.
9: Apo.
10: O ngayon, tignan mo sarili mo, that you are becoming more thinner, thinner, thinner. It's because of that you say that you're taking.
9: Uh-uh.
10: Kaya na, sabi ko sa kanya.
9: Apo.
10: Stop ka na dyan. Imagine, yung sabi ko sa kanya, eight times of medicine ka inumaya, inuinom, breakfast, that, and dinner, walo. Uubos yung dayo, kapag naubos na, punta ka na naman doon, ibang another medicine naman ang i-ano.
9: Opo.
10: Ibigay sa ino. Diba? Nakakano niya, nakasasisira sa kidney.
9: Tama.
10: Eh, naniwala talaga ako sa ganun. Kaya
9: po. Tama po.
10: Ako yung kaya doon, alam mo kaya doon, palagi ako nagpunta sa matay sa ang ipita. Next time, I will buy that 25 in 1.
9: 25 in 1, dapat lang. Opo.
10: Oo. Bibili talaga ako. Oo. Kasi bumagaling talaga ako.
9: Salamat
10: yung
9: po.
10: Yung malabo ang mga mata ko ngayon, ay, naku.
9: Okay na.
10: Talaga.
9: Okay na.
10: Okay na.
9: Okay na. Very good po, Nani. Thank you, Nani. Salamat po.
10: Dahil ito sa pananalig natin sa Panginoon na tayo ay gagalingin niya.
9: Tama.
10: Let me pray.
9: Correct. Tapos,
10: para ipakita sa Ginoo, Lord, oh, ito na ang gamot ko.
9: Tama.
10: Magkasarap ito.
9: Tama.
10: Kahit ito yung may stupi.
9: Tama.
10: Magkasarap ito. Magkagaling talaga ito sa katawan.
9: Tama po.
10: Noon ako, ayos hindi ako makalakad. Pero ngayon, naku, makalakad na ako.
9: Very good.
10: Yung magsimba ako. Yung magsimba ako noon. Kaya ba, no?
9: Apo.
10: Sumba ako.
9: Apo.
10: Nakakahiya talaga. Kasi may umuulo kasi ako. Labas ako. Pasok na naman.
9: Oo.
10: Uubo naman. Labas naman ako. Halos 10 times. Nakakahiya talaga.
9: Pero ngayon?
10: Nakakahiya. Ngayon, okay na. Wala na.
9: Wala na. Okay
10: so,
9: na.
10: This is a joy. So, this is a joy talaga sa life city.
9: Thank you,
10: kasi
9: Nana.
10: Alam mo, Yabin, na ano kasi, anong na ano ito na... Na ano yun, yung sa nasmilk, diba? Yung sa nasmilk sa Tagalog.
9: Mm-mm.
10: Na amoy, naamoy ka din.
9: Opo.
10: Amoy ko talaga ang mga line-line klaseng sagdak sa rice cookie. Naamoy ko talaga, tapos na-taste ko talaga ang yasa niya.
9: Masarap mga, talaga, ano yun, masarap talaga. Diba, masarap para talaga na
10: eh. Para yung mga fruit, saka mga, ano po kayo, mga parang fruit, saka mga vegetables, gano'n, ang nalasa ko.
9: Tama po yan.
10: So, ang galing talaga.
9: Tama po. Maraming salamat po, Nanay. Thank you very much po. Thank you very much po, Nanay. At tumawag po kayo sa akin. Maraming salamat po. God bless po sa inyo, Nanay. Mag-iingat kayo lagi. Thank you. Sige po, Nanay. Maraming salamat po. Thank you, Nanay. Bye-bye po, Nanay. Bye-bye po. Maraming salamat. Ingat po kayo. Bye-bye. Ang ibigan si Nanay Janjan at yan po, napakinggan po ninyo ang kanyang kwento. Usually, sa gabing programa natin, napapakinggan si Nanay Janjan. Kaya sabi niya, ay may ano pala kayo, may programa pala kayong ano, tanghali. Opo. So anyway, mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga kwentuhang kalusugan. Another caller online. Wala, naputol. Sige po, tuloy tayo mga kaibigan. Tawag po kayo sa ating walamang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladutunan mga kaibigan. Kung may mga katanungan po kayo, pag-usapan po natin ang mga tanong po ninyo para kahit pa paano po ay... maintindihan niyo po yung inyo po namang mga katanungan, maintindihan po ninyo yung isasagot natin. Basta po tungkol po sa ating po namang produkto, ang ating rice coffee, ay masasagot po natin yan mga kaibigan. Tawag lang po kayo 0969-226-9623, ang numerong pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan po mga kaibigan.

0: Siyempre pa, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available na po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Itawag nyo lang po. Dito po naman sa ating programa, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Yes po, yes.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Jomel Paloma from Baguio.
0: Ano po pangalan po, tatay?
1: Jomel po, Jomel Paloma.
0: Jomel, okay po. Taga Baguio City.
1: Yes po, from Asin Road.
0: Opo. Tatay Jomel, ilang taon na po kayo?
1: 45.
0: Umiinom na po ng ating rice coffee?
1: Wala po. Since the first time lang. First time na malaman ko saan bibili. I-try ko.
0: Okay po. May mga iniinang karamdaman po ba kayo?
1: Sir, marami.
0: Marami na. Sa edad niyo pong 45, marami na po kayong iniinang karamdaman, tatay.
1: Apo.
0: Tulad po ng ano yun?
1: Diabetic.
0: Diabetic po kayo.
1: High blood. Cholesterol. Kidney stone problem.
0: Okay.
1: Nerve damage.
0: Dami nga.
1: Apo.
0: May mga
1: package deal po kasi.
0: Apo. Pero may mga gamot na rin po kayo, tatay, na iniinom dyan po sa mga problema po ninyo sa kalusugan.
1: Since naman po, sir, na itinigil ko po kasi medyo po kasi nagkakaroon po kasi ako ng malala sa ng kidney stone. So isang taon lang ako nung June 26 na nagpa-shockwave kasi kaya medyo nag rin po ako ng gamot, sir, medyo nag
0: huminto.
1: Nagbawas.
0: Opo. Tatay, dyan po sa Baguio City, kailangan niyo na po talaga na makapagsimulang uminom ng ating rice coffee. Napaka-importante po na bukod po sana doon sa mga gamot na yon na iniinom po ninyo, ipagpatuloy niyo lang po sana yon. Ano po, kung ano po yung mga gamot na ibinigay po sa inyo ng doktor. Kasi sila po yung nag-check up po sa inyo. Alam na alam po ng doktor kung ano po yung mga dapat na gawin. Bukod po doon sa mga iniinom po ninyo mga gamot na yon, pwede nating isabay yung pag-iinom ng ating rice coffee. Makakatulong po ng napakalaki yung ating rice coffee sa mga naririnig po ninyo, base po doon sa mga naririnig po ninyo sa ating programa na marami pong natutulungan. Halos po lahat ng mga nakaramdaman po natin sa ating po namang katawan ay natutulungang maibsan ng ating po namang rice coffee kung ito po ay tuloy-tuloy po nating iinumin. Diyan po sa Baguio, makabibili po tayo ng ating rice coffee diyan po sa Orion Drug, Ends Pharmacy, Cordillera Generics Pharmacy, dyan sa Kayang, Cordillera Generics Pharmacy sa Lacandula, John Mark Drug Store, Curamed Pharmacy, BSP Pharmacy, Angelina Pharmacy, and dyan po sa ABP's Best Med Pharmacy. Lahat po yan sa Baguio.
1: Opo.
0: Kung alam niyo po yung lugar na yon, mas maigi po na doon po sa mga lugar na yon, pwede tayong makabili po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. At nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Wala pa po. Kaya nga po, po. Gusto kong i-try.
0: Tama
1: para,
0: po yan.
1: Para alam po, masabi ko naman yung masabi ko naman na hindi po ako magiging ignorante kung anong mga klase.
0: Opo. Wag lang po nating basta i-try. Simulan natin yung pag-iinom ng ating rice coffee kasi dapat po tuloy-tuloy. Sabi ko nga, doon po sa tuloy-tuloy na pag-iinom po natin ng ating rice coffee, doon natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin dito. Dahil hindi naman po kasi ito magic, hindi naman po ito instant. Na pag-inom mo ngayon, balik na kaagad yung magandang kalusugan mo. May proseso po ito. Yes, 2-3 sachet po sa isang araw yung pinaka-the best na pag-iinom po ng ating rice coffee. Pero nasa sa inyo po yan kung paano nyo po iinumin, kung ilang beses nyo iinumin yung ating rice coffee any time of the day. Kahit po anong oras pwede kayong uminom. Wala po kasi itong side effect, wala po itong overdose. Kaya nga po nasabi ko rin po sa inyo na kahit po umiinom po kayo ng gamot galing po sa doktor, pwede nyo pong inumin yung ating rice coffee. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose dahil nga po herbal yung ating produkto. Sa paghahanap naman po, tatay, ng ating po namang rice coffee, Tatay Jomel, hanapin po natin yung tamang produkto. Kasi kapag nagkamali

0: So yan po yung hahanapin po natin. Tatandaan po natin sa paghahanap ng ating rice coffee para hindi tayo magkamali. Nang sa gayon ay hindi po masayang yung pera po natin.
1: Apo.
0: Okay po. So meron pong 10 sachet po yan na laman. Nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. Okay po. So kapag kayo po'y umiinom na, Sir Jomel, kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago kahit papano doon po sa inyong kalusugan, may nararamdaman na kayong pagbabago, gumaganda na yung tulog po ninyo, yung pagbabawas po ninyo at wala na kayong gaanong nararamdaman, tawag po kayo sa akin ulit para ibahagi po natin sa iba natin mga kababayan.
1: Apo, apo.
0: Kung sakali naman po na wala kayong makuha dyan, nalibot nyo na yung mga nabanggit po natin mga butika at wala po kayong nakuha ng ating rice coffee dahil naubusan po kayo, balitaan nyo rin po ako para masabi natin sa ating mga deliveries ng sagayon ay malagyan po dyan sa inyo.
1: Okay po, okay po.
0: Okay po.
1: Okay po, thank you po sir, thank you.
0: Maraming salamat din po sa inyo po, at mag-iingat po kayo Tatay Jomel at God bless po sa inyo.
1: Thank you sir, maraming salamat din po. Same po sir.
0: Mabuhay po kayo. God bless po. Thank you very much
1: thank
0: po.
1: Thank you po, sir. Thank you po.
0: Salamat.
1: Thank you po, sir. Salamat.
0: Ang kaibigan si Tatay Jomel all the way from Baguio City. Hello po naman sa lahat ng mga taga-Baguio. Maraming salamat po naman sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga taga-Baguio City. Diyan po sa probinsya ng Benguet. Hello po naman sa inyong lahat dyan, sa lahat po naman ng mga umiinom na ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 dyan. Hello po naman sa kanilang lahat. Patuloy pong dumarami, dyan po naman sa probinsya na yan. Actually, dati na pong napakarami po ng mga kababayan po natin ang umiinom na ng ating rice coffee dyan. At patuloy po hanggang sa ngayon na umiinom po ng ating rice coffee, yung ating po naman mga kababayan dyan po naman sa probinsya ng Benguet.

0: Tawag po kayo mga kaibigan sa ating namang numero 0969-226-9623 yung ating namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Ayun na. Tumawag yung rice coffee, oh.
0: Ayan. Hello po. Hello po.
1: Hello po. Sandali lang po. Ito po.
0: Okay, sige po. Hello po.
2: Hello.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Si Kuya Boy po ito ng rice coffee.
1: Opo.
0: Ano po pangalan po ninyo, nanay?
1: Nakikinig po kasi yung mother ko sa inyo gabi-gabi.
0: Salamat po.
1: Tumatawag po ako.
0: Opo.
1: Hindi po nasasagot.
0: Opo.
1: Tapos po, nag-text po ako kagabi.
0: Opo. At least po ngayon magkausap na po tayo. Opo. Nanay, ano po pangalan po ninyo?
1: Ang pangalan ko po ay Hilda Domingo.
0: Okay
1: po. Dito po ako sa Talavera.
0: Talavera. Talavera.
1: Nueva Ecija.
0: Nueva Ecija. Okay po. Ilang taon na po kayo, nanay?
1: 54 po.
0: 54. Okay po. Umiinom na po ng rice coffee, hindi pa?
1: Hindi pa po, sir.
0: Okay po.
1: Nagtatanong po kasi ako kung saan po pwedeng bumili.
0: Ah, okay
1: at
0: po.
1: At yung nanay ko kasi ang nagpapabili at siya po yung nakikinig gabi-gabi sa inyo.
0: Mm-hmm.
1: Si Nanay Susana Martinez.
0: Hello po, Nanay Susana. Salamat po sa inyo. Thank you. Ganito po, nanay. Diyan po sa Nueva Ecija, sa Talavera, pwede tayo makabili po ng ating rice coffee. Diyan po sa JNC Drug Mart. Meron din po sa... JNC.
1: JNC.
0: Apo. Drug Mart.
1: Opo.
0: Alam niyo po ba yun?
1: Dito po sa may Mestrang Kikay.
0: Apo. Tapos diyan po sa Niñas Drug Store.
1: Aninyas Drug Store. Opo, dito po sa dapat ng dating Petrofil.
0: Opo, tapos sa
1: Opo, malapit lang po kasi kami doon.
0: Very good. Tsaka po dyan sa Med 16.

0: Drugstore.
1: Saan po?
0: Med 16.
1: Ay, yung hindi ko alam
0: kasi. Opo. Oh, basta po doon sa tatlong yun, actually lahat naman po ng mga butike dyan sa inyo, meron na po ng ating Rice Coffee. Particular,
1: opo,
0: doon po sa mga nabanggit po natin. Kailangan lang po natin ipagtanong-tanong. Dapat po alam po natin yung itsura ng ating Rice Coffee. Alam niyo po ba? Nakakita na po kayo.
1: Hindi ko po alam eh. Sabi niyo po kulay yellow.
0: Golden yellow po. Na ano?
1: Apo.
0: Kulay gintong dilaw na karton. Ang kung saan po nakasilid yung ating Rice Coffee.
1: Tama po ba yung next yung spelling ng rice?
0: R-I-S-E po, nanay. R-I-S-E.
1: R-I-S-T-E.
0: E-E.
1: A-E. R-I-S-E.
0: R-I-S-E. E, as in egg.
1: Ah, apa, apa.
0: Ayun po. R-I-S-E po, kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa. Hindi po ito gawa sa sinunog ng bigas, kaya po ang spelling apa po nito, R-I-S-E.
1: Ah, apa.
0: Okay po. Diyan po sa karton, makikita po ninyo, para hindi kayo magkamali at sigurado tayo, makikita po apa ninyo, may larawan po dyan ng isang tasa ng ating isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hot dog, pero hindi po yan hot dog, buamera po yan. Apo. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yung po yung apo hanapin po natin para po hindi tayo magkamali at hindi po masayang yung pera po natin.
1: Apo. Tatanong okay ko na po kay Ate Nina.
0: Okay po. At saka po nanay, apo, kung sakali po na kayo po ay nakabili na at si nanay umiinom na ng ating Rice Coffee at meron ng pagbabago
1: po
0: sa
1: kanya.
0: Apo, si nanay Susana at meron ng pagbabago sa kanyang kalusugan. Tawagan niyo po akong muli.
1: Apo.
0: Kung sakali naman,
1: apo,
0: nanay, na doon sa mga nabanggit po natin mga butika at nalibot na ninyo yung mga butika dyan at wala po na, wala
1: apo
0: kayong nakuha na Rice Coffee, balitaan niyo rin po ako. Kasi sasabihin apo po natin yan sa ating po naman mga deliveries nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo. Okay,
1: okay po.
0: Ang pag-iinom po ng ating Rice Coffee kahit po anong oras, 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw. Yan po yung pinaka the best para po matulungan tayo. Dapat po tuloy-tuloy. Araw-araw po dapat. Kasi makukuha po natin yung tulong na hinahanap po natin sa ating Rice Coffee. Kung ito po'y tuloy-tuloy po natin iinumin. Araw-araw po dapat. Huwag po natin puputulin kasi may proseso po ito. Hindi po kasi ito magic, hindi po ito instant na pag inom mo ng isa, okay ka na kaagad. Okay na lahat,
1: apo,
0: balik ka na sa pagiging bata, hindi po yun. Hindi
1: pero
0: po ito magic.
1: Pero okay lang po na iinom po siya ng maintenance niya.
0: Dapat lang po, dapat pong ipagpatuloy niya po yung maintenance niya po. Wala po tayong sinasabi dito na kapag kayo po'y umiinom na ng ating Rice Coffee, iihinto nyo na lahat ng mga advices po ng doktor, hindi po yun. Iginagalang po natin kung ano po yung sinasabi ng doktor sa atin. Ano po yung kanya pong advices, mga reseta, dapat po sundin po natin yun.
1: Apo.
0: Wala po magiging side effect, wala po magiging overdose. Na habang umiinom po kayo ng maintenance, umiinom din po kayo ng ating Rice Coffee. Wala po magiging problema doon.
1: Apo, salamat po.
0: Maraming salamat din po sa inyo at mabuhay apo po kayo. God bless po sa inyo. Ito po ay para po sa lahat. Ano po? Kahit apo po kayo nanay, pwede rin po kayong uminom nito para maprotektahan po naman yung ating po namang katawan, yung ating po namang kalusugan.
1: Tanong ko lang po kung magkano po kaya ang halaga nyo.
0: Tama po. Napakagandang tanong para alam po natin. Ang ating po namang...
1: Para po.
0: Yes, opo.
1: Para i-save po na yung pambili.
0: Correct. Ang ating po namang Rice Coffee po, ang isang box po nito ay nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. 10 sachet na po yun. 10 sachet na po yun. Opo.
1: Apo.
0: Okay po. So, at palagian lang pong makinig sa ating programa para po pag may mga impormasyon na kailangan po nating malaman, malalaman po agad po natin.
1: Apo. Salamat po.
0: Mabuhay po kayo. Maraming
1: po sa
0: salamat
1: FM po. Nakikinig po sa lagi sa FM.
0: Thank you. Thank you very much kay apo Nanay Susana. Mabuhay. Ilang taon apo na po si Nanay?
1: Ano po, 76 po siya.
0: Wow, wow. Okay po, maraming salamat po. At thank you very much din po sa inyo sa pag-aalaga po sa ating mga nanay. Kasi sabi nga natin, wala pong katumbas ang sakripisyo at ginagawa po ng mga nanay sa atin. Nanay sila simula nang lumabas tayo sa mundo hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay, sa huling sandali ng kanilang hininga, nanay pa rin po sila. Hindi nagtatapos yun. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Nanay. Thank you very much po, Nanay Hilda. Mabuhay po kayo. God bless po. Pakikumusta na lang po kay Nanay Susana. Salamat po.
1: Apo. Ano po si Nanay?
0: Hello, Nanay Susana. Hello, Nanay. God bless po sa inyo. Mag-iingat po kayo, Nanay. At iinom na po kayo ng ating rice coffee. Salamat po. God bless po.
1: Salamat po.
0: Mag-iingat po kayo. Salamat. Mabuhay po kayo. Thank you. Bye-bye.
1: Thank you po.
0: All the way naman yan sa Talavera, Nueva Ecija, mga kaibigan. Si Nanay Hilda at si Lola Susana. Ako, napakaganda pong balita na magsisimula na po silang uminom ng ating po namang rice coffee. Patuloy po sa pagdami, mga kaibigan, ng ating mga kababayan na umiinom po ng ating rice coffee. Kaya po, sa inyo pong lahat, ano po, na kung minsan ay nauubusan po sa inyong lugar, hayaan nyo po at ginagawang po ng paraan. Ganun po talaga dahil napakarami na po natin na umiinom ng ating rice coffee. Buong Pilipinas na po yan. Rice coffee na po ang sigaw ng bawat isa po sa atin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Dahil marami na po tayong natutulungan, marami na pong nagbabago ang kanilang kalusugan dahil po sa araw-araw na pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Ang ibigan, paalam na po muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa gabi, kung gabing ihi ako ay hindi tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gito mo it More Power Biotic Coffee ang ginamira inyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-offer sa akin,
1: Anong
2: tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang ibo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500! Samson Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isang ka-teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata
2: Navara. Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang radyo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong maga

0: Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Eric A. Villacruz, rider at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom More Power Probiotic Coffee. Ay, nagnamira ako makamatsag sa tabi kong gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, wala ako nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom, bita mo, at More Power Probiotic Coffee, agud dinamira inyo nga.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang

0: hinihintay mo?
1: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
3: Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon, ay tungutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman,

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan? Gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending, ang kaagapay sa kailangang financial ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nelly's Lodge sa harap po ng Kadiklan Church.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: TDX 500!
6: Ang may powerful compound
5: ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: TDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis TDX 500!
6: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio!
6: Yung may Visio!
5: Ang Visio!
6: Yung may D3!
5: Mabakas, mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
1: lalakas,
5: at gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga
9: malakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
10: Sa pag-retiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agwide advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
11: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Lapi Kuya Boy.

0: Capsule ng Kuya Boy. Oh, ngayon magaling na.
1: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music. Best music.
5: I love the music.
6: Best music.
2: Ito ang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong
1: ngawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo, libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat tatak na vara.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! My powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. TDX 500!
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito.

0: ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo. Radyo Todo.

0: it's yesterday.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.32 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: lo son Visayas Mindanao, Banuat, Galibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po.
1: Tapalang ako.
0: Nagapagayagon programang Todo Birada. Karon sa edisyon adlaw kita nga Sabado. Petsa otsogon. Sabugan kara ita Agosto. Dagong 2026. Raya ro ikaywang Sabado. Para sabugan ita Agosto. Makaron nga dagong 2026. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw. Pagpangamusta. Pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod. Sa aton karang mga linibo-libo nga mga suki. Linibo-libo nga mga tagpagamati. Linibo-libo nga mga supporters, followers. It programang Todo Birada. Sang gabi ita. Grabit ama kunyang. Sang gabi ita nga ilinugan. Iyakamon ha sa Banwa ita Kalibo ay taokin nyo rin na ha, sa mga kagapit Banwa ita Banwang Kalibo iya sa probinsya Taklan kung sang gabi iman nga uwait ungkatro manipis malang man pero kung amat ay nagapuga hakman ibhan pa kusos Maria Kagusip mat sa may buhawi nga hangin nagabuyong nagkagatumba toro tanom ko nga pakapaya. Koro mga anong bilog ta. Kanugon ta mga katodo ay makon mabunga uta sa pilang adlaw ug mapuslan yut abaga naton. Makaon yut akon may guto. Magmatuga yut akon gusto naton nga magtuga. Kinano ay pinahaplak kay agi ko sos Maria Kagusip tang hangin nagabuyong ta. Mawaswas dayon do kabaskog hasta kasarangan.
1: Yung mga bunga.
0: Ah, nga pag-ugan kun amat mahinay-hinay man. Raya nga raho. Around 3:30 nagapinamatyagon kita. Kung masikad kita ita bisiklita o ibaro atong sakyan. Hindi man pwede nga magsakay kita tingdong sa silhig. Ay basi man makon kung bumalang balang kita ay mahangin aga maasaw-asaw madanlog ro karsada. Ing pinamatyagan ta ano gid abaga makon ay kinatilinan aw kuman ang relo ay uwaot ama kon ta kani nagbaylo kita ko atong hampangan inidiyahan naton inamat amatan basta nga makaabot kita riya sa broadcast center. Pasensya po ha, pasensya kon paman nga na late kita ita pila ka mga minuto. Ay bangod nga ni nga dagaman kurayang ay wa ta na ginaayawi nga ugan. Pero may nakaistorya ako kahapon sa Dr. Rafael Istumbocon Memorial Hospital. Nga taga kaano? Pasagamat man na kami idol ay nag-inugan-ugan. May nagapasagamat mata sa ugan. At may una matang uwan na ila sa ugan mga katodo.
1: Seryosong usapan ay nandyan siya. Kulitan, tawanan, di mawawala, di kompleto ang araw ko.
0: Ay ruanda ko nung sapa-sapa, ruandang tultangke, hatubian. Agruanda ko nung ganas, ay hatubian. Ay mayad man makon doon, ay kun niya makon doon imong pagasaligan. Ayaw agid, pati makon ikaw, maastanat ilinugtas. Kani may mga igmanghod kita nga nagkapasagamat kung may ugan. Gabi kong gid, durayang aton niya mga mangunguma, manog tanom itpagay. Aga siyempre, durayang may mga tanuman niya mga tinuganon. O kung anong mga higuyamot ha, nga pwede ba yung ikabahiwas? Pwede ba yung ikabaligya? Aga ikabaylo ita kwarta, ikabaylot bugas, aga ikabaylot gabas. Kani pasagamat sanda ha, kung maugan niya panyimpo. Pero may una man nga uwa na naila ko maugan. Kani makundo panyimpo nga ra, uwa matagtunan. Pero sige yang, ay una undong, hindi undong mabalibaran. Ay, ginagamig man ka mo? Ay, hara ako ho, ginagamig, agahon pa. nabasa umataro akong tuhod. Nabasa umataro akon nga dahi. Daywa ka mga butkon mga katudo. Pero sige yang ay sangayan ita serbisyo publiko. Bisa nagatugo ay sige yang. Basta't matawaan ko kamo ita eksakto ag malapuyot ag mga nagabagabaga nga mga balita.
2: Bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo.
0: Na hindi magbuhay banwa, i-check na tondo nga report ita Pag-asa ha. Pag-asa Weather Station. Direkta sa Pag-asa Quezon City. Ay mangayo kita update kay Bagyong Maymay. Ag kay Bagyong Dolphin. Ag sa hanging habagat. I think si Maymay nga ra uwa utara no nakaguwa gon ag magayo gon iya sa Pilipinas. Pero si Dolphin dayaro aton niya pamatyagan. Dayaro aton niya bantayan. Kaya nang ginahawiran si Maymay nga hugat ako eh. Ha? Kumbaga daw kuyang lang hambagunta nga ano ko, ano ro plano ko daywa nga ra masanib pwersa.
2: Bawat balita hindi palalampasin.
0: Last paabi ko habagat, ginayamar man ni Dolphin niya ra. Tanawa, naging mauganon. O, magayumon. Abi mo may bagyo. Ah, dahil sa kabaskog kuhanging habagat mga katudo. Ah, habagat arurayang inyong nabatyagan nga hangin ha. Bukod at dagara ni Maymay, bukod at dagara ni Dolphin mga katudo. So, sa hindi magbuhay, standby ka mo ha. Standby ka mo ay i-check naton sa hindi magbuhay rong report ita Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Ag sa hindi man magbuhay, i-check naton report ni Katodong John Cabicilla direkta sa may provincial hospital. Mga biktima at insidente-aksidente nga mga ging pangsaka sa aton karanga bagay pabungan asa nakataliwan nga 12 oras. So standby ka mo ha. Ag mga nagabaga man nga mga balitang pulis. Update ko ratong daywang hugna nga bagakuan. Ay iya sa Andagaw yata yon at saka sa istansya. Mga estudyante ro involved mga katudo. Kamusta yun do investigasyon it aton nga otoridad? Identify yun bagag hapatawag ro mga responsable nga nagpamakol? Ay mabudlay ra kung hindi agi maputuro anda karang sungay eh. Base baga hidugangan do mga biktima? Abo bayang makasamuro kung sandara ay mangursunada? So standby ka mo ha sa report mga balitang pulis nga natipon ni Katudong Rinald Banjola. Ag ka man naman mga pulis report man gihapon nga natipon alin sa segundo distrito ko aton nga probinsya Taklan, pinaagi kay Katudong Rolly Boy Herrera. Ag siyempre magatalakay man kitat mga nagapanguna nga mga balita lokal, balita nasyonal, balita international bilang top stories of the day, mga napapanahong issues, komentaryos aton don nga pagahimay-himay yon makaroon sa kabilugan it aton karagapagpangalaga. Good morning anay kay Nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga.
3: Salamat
0: guys. Oo nga nagatabid yun katon makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay Mr. Hel Regalado and family ha and company nga nagasigabong gondo ana karang monitor ina sa tangke. Kay Kagawad Inday nga nag-birthday kahapon sa Gamat Ged ha sa ihapon. Busogid kami ni Katudong Rinald ang ni Katudong Rolly Boy ni Commander Pilok ag ko Team Gatasana kasadya ro andang kantahan ag binayli kabie isa nagaugan hindi mapipigilan
3: hindi makapagsalita.
0: Sabi kong gid na dingdong si Katudong Rinald Banjola. Nagatamsak rubaganaw. Masahag dyan kuguma ita tinwiller truck. So good morning ha kay Kagawad Inday Norle Rintilio. Ang ginapatamyaw naman doan na karang mga constituent. Ina sa barangay Mabilo ha nga kabay pa nga una kamo sa mayad nga kahimtangan. Mayad nga sitwasyon sa piha kurayang magain nga panyempo. mga taga Sitio Baybay. Ila kay nang Nita, good morning. Agi naman kay nang Pini at kay Nung Nuno ha sa pamilya Magno kay Toto Prede ha. Kaya nagakapi-kapi yon sa rayang pangurason. At kama naman sa Tabok. Sa Takas. Sa Altamar. No, ina kay Toto John Beriones nga nagagihit yon ko anak karang kabuabo nga kanding. At kama naman sa Pangpang Village. Ag sa Altamar o sa Altamar sa Sitio Proper. Ha, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad ginyagahon.
3: Walang personal.
0: Ginaman kay kagawad da Elma Sukgang Regalado. Nga naging bisyo yun do magpinamati sa aton karang programa. Suki yun imaw iprogramang todo birata. Pero good morning ha kay kagawad da Elma Sukgang Regalado. Ginaman sa pamilya Mayor do ha kay Charms Mayor nagapamati man. Si Nung Dolpo Morado, si Nang Julien at si Nung Merlin ha nagapamati man. Si Toto Ronald Quintana sa Tambak ha sa pamilya Magno, pamilya Rintillo at pamilya Quintana. At iyaman sa barangay Mabilo, New Washington kay paring Michael Ferrer ang kong kumpare nga nagbalik loob na. Marami ka na pare, gahigo po matsabaw't kanding. Siniganga kanding, makarang magamig-gamig nga ra. Good morning man sa mga taga Barangay Briones, sa especialist sa Briones Housing. Inaman sa Naluok Housing ha, sa pamilya Milgar. Ina sa may Kaano, sa may Pook, ang sa may Andagaw ha, kay Kapitana Juliet Milgarejo. Ag kama naman kay Tita Emma Biga ag kay John Williams Biga sa Estados Unidos. Ag kama naman kay Roger Losiro Nagales. Ang nagapamati yun makaroon sa aton karang pagpangalagan. Kay batchmate Jacinto Turati. Ang nagamonitor man sa palibot. Ay grabe tama na idol kabasko. Pero pabugso-bugso nga hangin. Ang may dagang ugan. Good morning man sa mga taga Barangay Poblasyon Kalibo ha. Sa mga taga Sila Serna ag Uyotorong. Kabay pa nga hiabot ko makaroon do inyong pinalangga nga Barangay Kapitan ha. Ay address man ato no concern ina sa may area at Uyotorong. Agro lugar nga dapat may CCTV, agro lugar nga dapat may iwag. Good morning man sa mga taga Barangay Estancia Kalibo. Sa grupo Itatak Militar Tatak Milgar kay Coach Rachel Militar, good morning. Iyaman kay kagawad Junjun Fernandez ag kay kumaring Jusila Fernandez ang nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagad. So sa Fernandez family maayad-ayad gid niya agahon. Kay Ampo Jinjin Mary Cipriano no sa pamilya Cipriano nagamonitor man. Ina kay Tatay Jesus nagapamati man. Ina man kay Daddy Bert Tabasa sa Tigayon ag sa mga taga Motor Pool. Ina kay Kapitan Bimboy Tamyawon Tadong ay basi kon dilipatan na sabon kita sa Lunes ag hindi nakita hikangay. Happy Chadjes yun abi sa Lunes Kap Bimboy. Sabay pa nga una kami ni Dingdong sa imong listahan. Good morning man sa mga taga Barangay Tinigaw do yun ta sa Tinigaw una agi ako sa listahan. Una ako sa listahan ni Kapitan Nini Reyes si Nanay Kap. Ag sa listahan ita pamilya Colindres ag kama naman na Spivey. Nga nagamonitor man sa aton karang pagpangalagan. Good morning ha kay Nanay Kap ag kay Tatay Kap sa pamilya Reyes. Kay Kapitana Nini ag kay former Barangay Captain Toto Reyes ha nga nagapamati gid sa aton karang programa. Ag kama naman kay Mary Ann Ratay kay Wonder Woman nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Sa may Provincial Capital ha nga nagapamati man. Iya sa may Blisite ang sa Santo Niño Village ha nagapamati gid. Iya sa may crossing Busuang, sa may crossing Bangan, New Washington. Sa may Tuting Reyes Street at sa Mabini Street, ha? Pinaman sa may Imla Serna. At kama naman sa Rojas Avenue. Nagapamati gidruaton karang mga suki. Mga security officer at bangko ha ag provincial hospital. Nagapamati man sa aton karang programa. Kay Mami Jo. Kay Jo Malapad, kay Jo Wide ha. Duda ko nagbugaw imaw eh. May anda ko nung meeting kami, may session sa nakabi eh. Kay Madam Leia Mangaw San Minyo. Rogwapa nga asawa ni nung Johnny sa Minyo. Nagatabid yun man kato no, sa aton karagapag ililimaw. Pero dali yan, ay matsa nagasinyas yun. Si Katodong Veronica C. Torres, roaton nga weather specialist ha, direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. I-check naton update it bagyo mga Katodong.
4: Radyo Todo Live Report.
0: Update ni Maymay, update ni Dolphin, nag-update ita hanging habagat.
4: Radyo Todo Live Report.
0: I-check naton Katodong Veronica, magandang umaga po, please go ahead.
5: Magandang umaga. Narito na nga ang pinakabagong balita sa ating lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, ikawalong araw sa buwan ng Agosto taong 2026. Narito nga ang ating latest satellite image kung saan may minomonitor pa rin tayong bagyo sa hilagang bahagi ng ating bansa. Ito ay si Typhoon Dolphin at kanina alas 3 ng madaling araw, ito ay huling namataan sa layong 810 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin, 155 kilometers per hour at bugso na abot sa 190 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong southwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Ito namang bagyong ito ay mababa yung tsansang muli or mababa yung tsansang pumasok na ating Philippine Area of Responsibility at magkaroon ng direktang epekto sa kahit na anong parte na ating bansa. Gayunpaman ay nahatak nga nito yung southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa may Luzon at Visayas. At dahil nga nahatak nito yung habagat, nagkakaroon din tayo ng mga malalakas na mga pag-ulan lalo na sa western section ng Luzon at nagiging maulan nga yung malaking bahagi ng Luzon, Visayas and some parts of Mindanao. Sa mga susunod na slide nga natin, ipapakita natin yung ating weather advisory kung saan nakakonsentrate yung mga malalakas na mga pag-ulan. Samantalang meron din tayong minomonitor na low pressure area sa labas na ating Philippine Area of Responsibility. Itong low pressure area na ito ay may kataasan yung tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. Ganun pa man ay mababa naman yung tsansa magkaroon ito ng direktang epekto sa ating bansa at mababa rin yung tsansa pumasok na ating Philippine Area of Responsibility. Ganun pa man, patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Ito naman yung tinatawag nating heavy rainfall warning. So ito ay nilalabas na ating Regional Services Division kapag nakita nga sila ng mga heavy rainfall sa susunod na mga oras. So ito ay updated kanina alas 5 ng umaga kung saan orange warning na sa lugar ng Bataan at ilang bahagi ng Zambales. So ingat sa mga banta ng pagbaha or pagguho ng lupa lalo na sa mga inuulan ng mga nakaraang araw pa. Samantalang yellow warning naman sa lugar nga ng Metro Manila, sa portions din ng Pampanga, Zambales, Bulacan, Batangas, Laguna, Rizal at Tarlac. So ito ay ia-update mamayang alas 8 ng umaga. So in other words, every 3 hours ina-update ang heavy rainfall warning. So ito naman yung tinatawag nating weather advisory. Ito naman ay nilalabas ng mga forecasters sa weather division. Ang kaibahan nga niyan sa heavy rainfall warning ay ito ay good for 24 hours unlike sa rainfall warning na good for 3 hours. So ito ay may 3-day weather forecast. So inaasahan nga natin. So based sa ating weather advisory, yung 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan sa may Abra, sa may Ilocos Sur, sa may Benguet, La Union, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Kapag 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan, yung flooding likely sa mga urbanized, low-lying near rivers at landslide nga sa mga moderate to highly susceptible areas. So 50 to 100 millimeters naman ng mga pag-ulan ang inaasahan ngayong araw sa Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, sa may Nueva Vizcaya, sa may Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, sa may Metro Manila, sa may Rizal, Cavite, Batangas, Oriental, Mindoro at Antique. This is for today. And for tomorrow naman, yung 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan posible sa Ilocos Sur, sa Benguet, sa May La Union, sa May Zambales, sa May Bataan at Occidental Mindoro. Samantalang 50 to 100 mm na mga pag-ulan sa Ilocos Norte, sa May Abra, sa May Kalinga, Mountain Province, Ifugao, sa May Nueva Vizcaya, Pangasinan, sa May Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental, Mindoro, pati na rin sa lugar ng Antique. At on Monday, August 10, yung malalakas na pag-ulan, 100 to 200 mm sa May La Union, sa Benguet, Zambales, Bataan at 50 to 100 mm naman ng mga pag-ulan sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro, pati na rin sa lugar ng Antique. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan nga natin yung monsoon rains. Kapag monsoon rains, ito yung halos tuloy-tuloy ng mga malalakas na pag-ulan sa May Zambales, Bataan at Occidental, Mindoro. Occasional rains naman ang inaasahan sa Metro Manila, sa May Ilocos Region, sa May Abra, sa May Benguet, sa May Tarlac, sa May Pampanga, pati na rin sa lugar ng Bulacan, sa May Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, pati na rin sa lugar ng Oriental Mindoro. At sa nalalabig bahaging ng Luzon, cloudy skies nga with scattered rains and thunderstorms. So halos buong parte ng Luzon ay maulan pa rin ang ating inaasahan, kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga advisory na ilalabas ng PAGASA. Although mas malakas yung mga pag-ulan, western section ng Central at Southern Luzon. Agwat naman ang temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 24 to 28 degrees Celsius at 23 to 26 degrees Celsius naman sa May Tagaytay. So inaasahan natin yung peak ng mga malalakas na pag-ulan ay posible today and tomorrow, although sa mga susunod na araw ay posible pa rin naman na maging

0: 26 to 33 degrees Celsius naman sa may Zamboanga at Davao at 24 to 32 degrees Celsius sa may Cagayan de Oro. Meron pa rin tayong gale warning sa Batanes at Babuyan Islands kaya mapanganib o malaot sa mga lugar na iyan sa banta ng Maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Sa Caklacan, Maynila ang araw ay sisikat ng 5:41 ng umaga at lulubog ng 6:23 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like ang aming X at Facebook account, DOSC-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin na aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna pinakahuli sa lagay na ating panahon, mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres, nag-ulat.
1: Radyo Todo Live Report. Report. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Abogid nga salamat ha kay katodong Veronica C. Torres. Direkta nga nag-report ha sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Aron ha inyong nabatian, ro detalyado, komprehensibo, todo balita, hanungod sa dagagan itapanyempo, no? Sa nakataliwan nga, 12 oras.
1: Todo Berrada. Berrada.
2: Antes ruaton nga mga nagabaga nga mga headline, pasadahan taanay ruaton nga nga mga tagamyawon total Sabado man, no, ay nagbalikat ginsanda nga magpadaga ita mga mensahe, kaya tawan taman it hustisya ag kabuhi. Good morning anay ha kay Linchin, maulan na umaga from West Grove, Inchikan, Silang, Cavite. Ayos ha. Kay Jinky Obligar Benedicto, no, from Gisi, Altabas yata ra, Ubatan, no? Kay Andro Junior Swalog, ha? Magandang umaga man, no? Kay Erbin, inaman gihapon sa Cavite, agkama naman kay Gary Apio Makawili, no? Ag kay Eric Nazario, ha, suki naton. Si Realin Sukgang, suki manaton, no? Nga taga Barangay Hugas, sa Banwa Karaita, New Washington. Kay Maricel Tolentino, ha, ginapatamyaw na gid. Ronabara Tolentino Infante Family, no, sa Palalibanga, ha, nga nagamonitor man. Kay Kagawad Jongjong Pulhensyo, ha, nagamonitor gid sa aton karaga programa. Salamat gid, ha, Kagawad.
1: Todo Berrada.
2: Kay Roy Buntugon, ina sa tindahan. Aga kama naman kay Cloud de la Vega, no? Nga nagamonitor man sa aton karang pagpangalagad. Kay Jonalyn Ricasa, no? From Villarreal Brothers, Itabakan Bukid, no? Nga nagamonitor man. Kay Belinda Castro, sigidas amana idol, no? Pag ilinugan iya sa madalag, haman inakinyo ay iyaman kamon. Kay Amalia de la Cruz Obiaga, kay Emma Vega, kay Jopel Carpio, kay Ramona Jorqueo, no? At kay Oliver Oliveros, kay Liumar Nabas, ha? Una sa Panipiason Madalag, kay GC Jess Recamonte Blancad, at kay Arcili Arellano, kay Rowilyn De La Cruz, kay Rosie M. Isog, ha? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagad. Kay Blinda Taay, no? Agi naman kay Jeremy Rapis Ripiano, no? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay Sarhinto Romel Murato, ha?
1: Todo Berrada!
2: Kapi-kapi yun sa rayang pangorason, no? Agka man naman kay Nang Hilda, kay Nung Buying, ha? Igos, no? Ina sa Tigayon. Agka man naman sa pamilya Rotolo, kay Restilin, at kay Binje, ina sa Minaliso.
1: Berrada.
2: Agkama naman kay Bayet Bautista Yamog ina sa Malinaw. Agkama naman kay Karin Amara at kay Karin Mayor nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pag-ililimaw.
1: Todo Berrada.
2: Araanay kita sa pila naton ka mga headline. Pero dali lang. Ginapananaw abi makaroon ro posible or posibilidad, no? Kon madayon or hindi, rong barangay ag sangguniang

0: kabataan election. Kasi may daywa ka version eh. Iba ro version sa Kongreso, ang iba man do version sa Senado, kuha nyo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Kuhan at Senado nga ra, mabugubudlay patara. Gabigon gid kay Senator Chis Escudero. Nga ro lima, obrahong aro apat, obrahong lima. Ha? Aghalinon by 2028 dong barangay agsangguni ang kabataan election. Dayay proposal pagang, no? Kasi, kung doapat nga aprobado gun, ha? Kasi roapat nga rin naghalinda sa tatlo eh. Tatlo anay, di ba? Naaprobahan doapat. Apat yung man, bingbingon yung mananda, tusliun yung man, obrahong limang dagun ko, no? Hey, plano na ng amyendahan, ha, mga katudo, no? Ro, nahauna yun, nga Republika Akta, nga nag-fix it election, pati sa term of office, pati ro sa pagpungko, no? Pati ro pit sa agabugan, agdag-on it election. Gusto na nang amyendahan. Ang isugod do rayang limang dag-on, mga katudo. Masugot ba ya kamo?
1: May punto ang bawat komentaryo. Kon
0: sa Senado, matsa mabuhay-buhay pa, no? I think matsa hindi madali-dali, no? Pero kung iya sa Kongreso, ay halos umabot yun sa 63. Unang duso pa lang, no? It mga kongresista ro nagapabor sa postponement. Ha? Pero bantayan ta, ha? Mas bantayan naton ro showdown iya sa Kongreso kaysa iya sa Senado.
1: May punto ang bawat komentaryo. Ay kung
0: naton pagatanawon do Kongreso matcha may chance ta, pero tanawon ta, ha? Tanawon ta, no? Kung may chance ro rayang 63 ka mga congressman nga nagasuporta.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Samtang sa pihak nga bahin sa dugang pagidnaton nga mga balita sa aton karaga mga headline.
1: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo.
0: Pero mga Todo. Local government unit, ha? Pwede gali nga magbutang. Ha? Pwede nga magbutang. It regulasyon sa isyo it live weight. It mga ginabakay nga ra nga mga buhi nga mga baboy. Kasi matsa uwa abit taripa makaon eh. Pakuntisan. Kondo sa kondo anat sambilog abimana no. 170. Ay gusto mang panabaan ko sambilog ro anas tang naganaba nga naganaba na lang no. Wout pressure baboy mga katuto sa minatuod yang. Ay nagapakuntisan man sana uwa sana bagat. Piho no. Fix nga rate paghinambal nga 170, 180, 190 dapat pagarihas tong taripa bukon it panabaan do ana itsambilog.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: So, pwede gali no nga mag-akto rong local government unit ang mga katudo. So atensyon ha, Department of Agriculture, local government unit no, ag municipal agriculturist office no, raya sa isyo it buhi nga baboy makaron.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Samtang sa pihak nga bahin, iya man kita sa karne yun, ay buhi kay naro aton nga ginaistoryahan ding dong. Ha? Iya yun kita sa karne man. Republiko, ginapahayong, ha? Ginapahayong ag dapat maging maagam, ha? Sa pagbakal it karnit baboy, bangod nga ni kukaso nga ra it African swine fever.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Ay base ba kung patay yun, karnihon pa. So meaning, double death.
1: Kita nyo nga matyaga o bun.
0: Ang tukot manami, kwalidad pero barato. Pero tanawan ninyo't mayad, haro kalidad ita karne. So no, sa OIC, Regional Technical Director, it National Meat Inspection Services, Regional Technical Operation Center, no nga si Doktor, Doktora April Chavez, no? It Regional Technical Operation Center, no? Region 6, no? Maging maselan kita, no? Dapat, siguraduhon naton, no? Ay raya nga nga chimpo makaron, no? Nga may ASF nga ra, o bisan huwa man yan it ASF, trabaho ra. At trabaho ra ko mga deputized meat inspector assigned sa mga license nga mga meat establishment, no? Like abi mga mall, mga meat shop, mga talipapa, no? Tindahan, dapat hay pang rundahan doon, rundahan ag examinon, check upon kung may mga tatak. Ruanda karang ginabaligya nga mga karni itababoy, no? So trabaho ra ko mga deputize meat inspector assign, sa mga license meat establishment nga ginahambay ko ag kama naman sa mga slaughterhouse. At trabaho po ng daro yun.
1: Berwada!
0: Sa palayas abimana sa antike, ara, may managpadaya katot minsahe. 130 live weight, no? Mga katodo, iya sa aton, may iya kunyan man kuno sa aton, nga 120, pero may nagapanaba, no? Ay mga manugbakal, iya man sa manaba, hindi yun magagtoto sa mahal-mahal itsang kiri.
1: May nagapanggapan man ito. Bawat komentaryo.
0: Mga napugong piso, 15 pisos, hasta 20 pisos mga katodo.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Pero dali yan, ay matsa nagasinyas yun si katodong John. May tatlo man niya ka mga kaso ita vehicular accident. Mga biktima higing pangdaga sa aton karanga Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. Ma-update yung man kita ha sa presyo ita buhi nga baboy. Ina sa tindahan sa report ni Katodong John, no? Sa todo bantay presyo, todo bantay supply. Ara na dong, si Katodong John, i-check na ton.
1: Radyo Todo Live Report, Report.
0: Direkta anay sa may provincial hospital sa rayang tatlo ka mga kaso at vehicular accident sa mga detalye. Katodong John, pasok.
2: Katulong dinidon, nagkabot niya sa itong provincial hospital dahil nga nga tatlo ka mga aksidente nga nagunta doon, nagkanabok niya sa itong nga may provincial hospital, no? Mga aksidente yan, nga yung tasong provincial hospital, no? Dahil nga nga anak, this immediate person kabi is, nagkabot niya rin nga nga victim at vehicular accident niya sa VR Fernando, trying tayo kunukan niya sa pagkidaron ka rin, umuro sa barangay, ito na lang ay zero, kambanuwa kita, nga linaw, nga tumpilin, sakay mo sana nga, motor siklo, ito nga, zero, pagkabit sa may barangay, bulamod na linaw, umuro na actually na king, sa inumba, o siya sa klien, sa inumba niya, alam mo nga sa klien, sa klien, dahil na nga biktima, ay din kabuligan na nga, idala iya, sa akin may doktor kayo kumukon, dahil si J.R. Fernando, ay nakaagong katulong na gulit mo na nakasari-sari ng alatro sa nakasari-sari ng pangkay kanawa sa kutin dahil nga biktima sa iyang raon sa ating mga doktor pa yung tenmukon Memorial Hospital. Alas po po, kain kayo ito po kami yung nagamakuyaro sa mga ko yung biktima ng Michael Serrato ito banwang naman siya na kutin sa kaiman mo saan ang motor siklo ito sa mga ito ay barangay distansya. Imoray na tagi tayo, imoray ita kutsi ka kung agin niya, imoray kumumbuha sa mga tingkanda yung sakay ng kumpiin. Ging respondihan man imoray ita hindi arari mo sinasunod mo, ang lubiktima ay gindala iya sa kong may provincial hospital dahil si Michael Ratio ay nakaagong katulong agin niya, mga nakasari-sari man niyang alas ko, sa nakasari-sari man ng parte kanawa sa kumpiin. Dahil nga lubiktima ay gindala man iya sa kong may provincial hospital. Dahil nga sangka nangyong giigad, no? Alas 9.50 rin sa kami, nag-abot niya rin ang minibundad sa kumpiin. Sakay man mo sana na bisikleta, at mura sinagi, at mura sa motorista. Nga kung saan kinunan mo sa motor nga, sana nga bisikleta ng nataksan na kumpiin. Yung kabulganan ng mura sa kurungagil ng nagibala niya sa ating nga may provincial hospital, dahil dahil nga nga sa Espanyol sa Latinoga, ay mura ay nakaagong katulungagil ng mga nakasal-sal ng mga nasto. Sa nakasal-sal ng pangkit ang hawa ng kumpiin. Dahil nang biktima yung buhay niya sa ating pari, the doctor ng tumbukon ng Memorial Hospital. Dahil nga tumbukon din, no, tatlo karikular na sila. Pero sa mga pagbiya sa lagyok, itatun na emergency room, itatun na may provincial hospital. Ang magkaroon nga sa mga nang full-time, ano, no? Sa ating niya sa medical ward, may 54 sa mga nang full-time, sa ating medical ward, may 62 sa mga nang full-time, sa ating medical ward, may 55 ang may dosi sa mga nga rung nakakontain sa ating makiniwan sa mga tumay sa kontrol may sisintay in ready ka nanay ang isang bilog sa mga amandong sa ating pangan sa ating mga medical ward sa kontain nakasalitari man na mula kita rung nakakumpay may mobiling tayo isipi sa mga nakakontain so matutal sa kabilugan iba no ICU ward ang ICU ward may 4 puntos disinibig kaligo isang may 3 sa mga kabilugan na nakakontain magiya sa ating mga doktor kayo pumukon Memorial Hospital. Alin sa provincial hospital niya kung nga dito no, dito tayo sa ato nga masakot sa ako natin karoon natin, kurali natin na may kalibo public na representation sa pagkakaroon ay ayakin din ko nga din daw was with kita itahayot na itdaray kita natin tambiton ay basit pagsabot pa namin ng Maria ay maunta ni Timbo kung sabit ko yung nakyaw na may matang iya mo sa bilog na ngayon ngayon sa baka nga natin kung tangkang kilo tamba nga na yung bilog bagong kiyang bigya ka na tanggap ito kilo lumarlin nga na sa bilog mga maligya aga lumarlin agrana na magtaraan ay pareha sa presyo 400 kilo. Asa-asa rin sa liyong manigabaligya ka na, 200 kilo. Maya-maya, hayalan ang sunod ka na, hay 240, rang ulo ka na, 180 kilo. Luwakong tanga rin, ito na sa liyong manigabaligya ka sa liyong, 180 kilo, agrugo rin, kay Brother Raymond, ranang gurayan, 230 kilo, katulang rin, daya, yun ang isda rin, pero rin, isda ka na, dahil kay, bakit wala na rin ang rawa, kung gano, pero pinakaabo ka rin, makarang lumagsa rin, katulang rin, no? Rupis da na pangulis ba sa mga muslim. Galing ka na sa atin na magtakan kaya ay Tenero Tango, Lucky Fortis Miller, at mga major yung mga gaban niya sa itin sa magtakan kaya. At kaya kaya ay parang gigi nila ko sa grupo, no? Nagigit ka bangko sa kakamalutod. Ay mamiling ka rin sinahalok, kananhalok, bangus, rero makikita ko parang ito na tatay nga kalibo public market, ha? Iba't ibang mga sizes ng mga bangus, ha? May ina na bangkok niya
0: Bolo intok kay mo katong din la ginapatas ay tig ano la tar kilo 120 hasta 140 kilo pro pagraya mga pwede tar sa bawan alin 180 220 hasta 240 kilo no aray ro pinakaabo makaron bangus makaron abo riya nagdagsa no abo mo siguro makaron nga nagbuhos itandang mga katangkihan no nga ay abo riya nga bangus makaron sa sulit aton nga merkado publiko at kumakilala matanin niyo ruga baligya, ay pwede matakamu ka, ayok katulong nga dilil nga ni Haya. So man, bangus gilang isda rin pinakaabok makaroon sa sud, itaton nga temporal yung may kalibu public market. Sa Pasayan, rumuwag ko na itong Pasayan, 300-350-400 so kilo, ruwato nga tahong ay 800-100 so kilo, aga ruwato karang mga karne, haya iya kita makaroon nga sa tubang itaton na mitsiksyon, nara. Doon. Ara aton nga dress checking nga akong backyard ay mo matagyapon no 200 matagyapon ro kilo aga ro aton nga native nga manok hay 380 matagyapon ro kilo pero kababot ro par sa karne manok mabakal niyo sa iba't ibang presyo pili ata kamo no kun ano gusto nga haon makaron sa parte sa manok sa aglaw makaron nga sabado no tiklon atay o isaw runa anang ulo liog o anang adidas na iba't ibang presyo ron. Kama naman ito karni ato at baboy no, ranang kasing purchap aglimpo, daya biro mga manami ng mga parts at karni at baboy no, 300-320 matagihapon ro kilo, wag matanagdaba riyaw, wag matanagtaas o ondang presyo at karni mo matagihapon no. Pero kung makilala, matanin nyo ro nagabaligya riya, pwede matakamuka, ayo-ayo no, pero kababot ro parts at karni at baboy nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo, ato ro na nga pangsisig no, para mga maskara riya, kabunog sa lablay lang, ato ro na nga sikip, pang sweet ham no, pang dinuguan para sa to panggaga no mga gawas riya abot karo par sa correct baboy na mabakal niyo sa iba't ibang presyo pili ata kamo kun ano gusto niyo haon sa parte ta karne ato baboy no kama naman do karne naton ita baka ang anwang ranang unod kara 420 matagihapon ro kilo pero kababot karo par sa karne baka ang anwang mabakal niyo sa iba't ibang presyo pili ata mo para sa aton nga amigo riya nagasablay lang ro mga karne yo ita baka ang anwang no? Abo randa ka na mga pamilya Romero ra, makilala din nato manda nga mga pamilya, aron mga anda nga panit na kalagaro, pero kung gusto ka mo matagaga, rarang siki, agranang panit, ay nakaridaro, anang maskara, ang inatawag ganda, maskara, iyata, kompletos, likados, iba't ibang presyero nga, pili, ataka mo, patahon ninyo, agaon, ginuguan, ina, kompleto riya, abo, tariyano, magaling niya sa printe, paanto rito sa likod, ay abo, tana nga, nakadisplay ng mga karne riya sa aton, na mitsiksyon niya sa aton, may kalibo, public market, sa makaroon nga, pang orason. Pagabot sa gulay, wag itang problema. Di ka na sa magbagsakan area, magpasod ka pang iya sa sod, itaton meat, aga physics yun. Abot ang gulay, rin mong mabakal ng mga binugkos-bugkos ng mga gulay. Pag gusto niyo yung mga ginatagtad, ang mga ginasinsin ng mga gulay, di ka na gilang sa kilid, bandro niya, itaton nga, physics yun, ang sa pinakalikod dito, dinaro mga binilog-bilog ng mga gulay, kay Ma'am Che, Mendoza, Malapad, no, kompleto, runa ron, abo ron. At di ka na sa ako nga ginatindugan, ay di ka na sa kilid, manos, itaton nga nga, palapos ko ni kara sa aton kilit ita aton nga mitsiksyo na ron kay Ma'am Bibi Magallanes sari-sari store no kompletos likados punong puno ron wala ka na nga napitanan nga gusto mong panakot iya mo mabakal kay Ma'am Bibi
2: Magallanes sari-sari store no adto kamo sodyong kamo ra tanan kompleto sa kadoson mga imported mga gulay o gusto mangalin sa bagyong mga gulay kompleto ron aron sa katunganan di kada sa kilid itaton nga mid section kay paring mong sa baliro nga drive P section kay ping ron aron mo naga obra eta lumpia wrapper no ang sa pinakalikod inaro aton nga nagabalik ya eta payok no ga kuskus ga puga o pwede makamo order not pang buko salad na inasa na nakahilira di karon do mga mahilig naton maglahay pinayukan nga para hindi kamo magtang di karang ilang sa kilid sa likod di taton nga mid section inasa na nakahilira sa nadi karon sa atong amigo na competitor di karon don ang pagpagwa nimo di karon sa may kilat sa cherry pala po ito ina man di karon do mga frozen products nga atong mga kakanin nakasari-sari naton nga mga kakanin no iya sa atong pinakamin building di karon atong mga grocery section no aga suwalog sari-sari store no kay Toto Andro Suwalog Junior no ay na mo gi murga barid sigura ron ang sarang tabok no kay Ron Roy Buntogon restaurant ba kana mi talaga hilira sa tadi ko no pero pag tinawyo nga pinakaabo nga mga nilaha ron na naka-display sa anang lamisa ay Roy do sa tabok ila na Suwalog sa sari store do yun do kay Bro Roy Buntogon restaurant pangmasa wat problema ka barato pero sa nasa kana mi ton kamo mismo testify kana mi ton dulasa ito kana nga gira ha ron ni Roy Buntogon restaurant. Ang inaman kaya Ma'am Ria pang Mendoza pang Mendoza no anang sari-sari store no inaman di karon noon kaya Ma'am Jocelyn Adok nga mga bugasan na no adtong kamuria abo ra inyo malibog-ibot riya pagpagwa imo sa chat sirod inaman di karon ro mga aton nga mga gulay aga atong mga ginaaga nga mga gulay abo ra mga bakal ni no sa atong amigo ro na no nga nagabalik gayit mga nakasari-sari nga mga gulay mga asin na nakikita ni mo di ko nakahilira sa daro na kompleto sa dikaro no aga adtong kamo pili at kamo ano gusto mong bako no ang dikaras katungan ni San Lorenzo Road dikara sa prutasan ni papadad sa ro nakahilira sa dari karo no kay iba't ibang nagabalik gyud prutas mga itlog agaran mga baho na tuno no kay nung bani ina nagabalik gyud sa daro na dikaro kay papadad sa anang makiping no abo sa daro na dikaro al stabok kunanda nagabaligya maroon kita mga gulay no magaling nabi rito sa may tuting registry palapos na muraya sa maya kalatsotsi no doyon do ka haba it aton nga temporaryo nga may kalibo public market palapos na muraya o di ka rasuhod lagi ka muraya sa aton nga mitag pisiksyon ag maglibot-libot ka muraya agot abo maray yung mapayan pero sa makaroon rato isda kisa umana akong ginahambal haywa pagid halos it isda kitang nag-abot na kamalamala rato malatok rin mo si ma'am sa akong likod si ma'am Nining Tolentino gilang riyaro nag-display arang bangos pero saan di karon tanan niya kay lera dati di karon purong puno sandali di karon doon makaron kay limpyo what sulod rato mga latok dahil siguro hindi na patara it otrodlo o mga alas 8 patay hindi na maabot karo mga isda nga halin sa iba't ibang nga mga probinsya katulong nga pero sa makaron wa pabit nagabot riya pero rato mga bangos sira bias diyan sa ato nga probinsya at aka na lang nga mga hawas no nga ni hayata temprano pata nagabutan niya
0: tanan abunda o mataro bangos makaron
2: abo tang bangus wat problema halos para na yas sa dito atong merkado publiko hay bangus ta katong nga jud rin naka display sa makaron ta katong nga jud nga ni haya bangus ha sa nagalibot siguro na sa atong mga kabarangayan del iba tabi nga mga nagugugugusyo nga ra agahon patasan darya wa masarap mabakal simpre sa bangus gid sanda mapamulya katong jud ang sa atong nga mga karni nga ni sigurado on pagalibot ro na sa atong nga mga kabarangayan hayro isda siguro nga madala it mga negosyante nga ra hay isda nga bangus ta pero kanami ukat problema wat kontra bisan anong klase niya ha niyo sa bangus ka na mito no wa kita problem na kabakal man gani ako sang kilo riya sa atong amigo ita aton do na nga sa ingon sa tulong gyud ang bago magistro no bago ginagrit kita happy happy sini no ag abogin niya salamat sa akong kumpare no gitaw anabi kita kahapot mga adobo

0: Marasa-rasa madandog ag mauranon nga gahon. Pero sa gihapon, mahidayto nagmahilwayon nga gahon bilog nga probinsya Daklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya, yapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay nga ginabaha-baha man. 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay, bilog nga Western Visayas. Ag syempre sa mga nakabugtaw guman, nakamukwat dong mata, hatawat panibagong kabuhi. Dapat yang angay ag bagayamang nga magpasagamat kita sa Diyos. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Pizza Hutso na kita sa buga ni Tagusto. O tatlong Domingo na lang. Pasko na naman. Ay pagpatak ita September 1, Christmas season na sa Pilipinas. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Ding Dong Rubiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkatulit mainit na gabaga. Bisan maugan. Ag magasa. Naga-aso-aso gihapon nga mga balita sa Guwag Sugurit Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Race.
0: Jet Reyes po lamang. As usual, bukas sa mga linya 268-4456 na gabaton kung may suwestiyon kamo komentaryo. Pananawan, opinyon. Unwa kamot pantel ko. Una kamo sa magayong mga sityo ag baryo. Hindi mabutit pantel ko. Importante, may cellphone signal load. Kung may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, opisyal ng gobyerno, pati sa pribado, concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay inyong mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan.
1: Todo komentaryo.
0: Siyempre sa amon ng official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Ag sundin nyo kami sa mga official website sa www.radiotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Malabasaway sa lipunan. May resbak na Radyo Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita lokal? Makarong magamig ag mauwan-ugan nga gahon it Sabado. Una kita sa panyempo. Ayara nagapila rong low pressure area. Nagapila rong magain nga panyempo. Pero sa pinakalitis update, itpagasa, habagat doon nagapekto sa bilog nga Luzon ag Kabisayaan, samtang rong bagyong dolphin sa Guwat, Pilipinas, ay una gihapon sa distansyang 810 kilometros northeast o extreme northern Luzon na bit-bit ni dolphin ng hangin nagbubaskog pagid 155 kilometros kada oras magapit sa sentro, bugso nga nagabot 190 kilometros kada oras si dolphin nagahugag southwestward sa kada sigon nga 15 kilometros kada oras.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Dong forecast weather condition sa occidental Mindoro, Samba.

0: Nogales ag Bataan, maka-experience at monsoon rains sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, ag probinsya at Antique sa Panay, may occasional rains sa Zamboanga Peninsula, Nabiling Luzon, Nabiling Visayas, Misamis Occidental, Lanao del Norte, ang Lanao del Sur, may kalit-kalit kauga nagpagdugdugdug tanan, epekto ithabagat. Samtang sa Batanes, ang Babuyan Group of Islands, may kalit-kalit man nga pagugan-ugan, ang pagdugdugdug, epekto kung extension or trap, a tropical cyclone dolphin. Ag sa nabing nga parte Pilipinas, apiktado it localized thunderstorm. May una man nga magakagaka nga mga pag-uugan-ugan. Pero sunod sa pag-asa, bangod ko nga pagbubo it kasarangan na sa mabaskog nga ugan, bilog nga Pilipinas maka-experyensya it mga pagbaha ag landslide.
1: Todo komentaryo.
0: Rohang inagbaybayon sa extreme northern Luzon, mabaskog, asa sa tumangit ka baskog. Rong baybayon, bahay mahumbakid, gabot at 4.5 meters. Sa nabiling nga Luzon, Visayas ag Mindanao, kasarangan hasta mabaskog nga hangin ag baybayon, rong maeksperyensyahan. Pero humbak sa mga nagapanagat, kaping gagamit mentok siya kang magdagat, rumbak sa Visayas, gabot it 3 metros nung kataas. To delikado gid sa maintok nga siya kang pangdagat. Samtang dong temperatura sa Metro Manila, magamig-gamig it sang kiri, 27.2 degrees Celsius. Yakaton sa Aklan, kapingid sa kabisirang Banwat Calibo, mas mainit dong tiyempo kumpara sa Metro Manila. Ay makaroon nga gahon, mauganon panyempo, agdong temperatura gabot gihapon sa 30 degrees Celsius. Hindo ng gabi magagumon. Sa gabi may pagdugdugdug sa ibang parte kalibo ag may kasunod rang ugan kapingin maglagob-nagob. Temperatura hindo ng gabi 25 degrees Celsius. Makaroon nga na 7:46. Rong temperatura sa kalibo, 27 degrees Celsius, magagumon, madugom kagangitan, actually, nagaugan nga ni. Hangin nagahuyop, southwest, 9 kilometers kada oras, bugso, tutorex, una sa mabilo, nga nagabot, 21 kilometers kada oras. Air quality sa kalibo, okay pa man. Bilog nga sa adlaw, maugano ng panyempo. Sa bilog nga Banwa it Calibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Pero ibang klase Banwa ha. Ay ama ko mo doon nagapila nga rang weather disturbances. May LPA. May low pressure area. May bagyo pang dolphin sa Guwat, Pilipinas. May potential pa nga low pressure area. Ag posibleng mangin bagyo. May another LPA pagid. Ag ara pagid. May bagyo pagid niya papasugod. Dayang Chan Home. Sos, balik kagusip. Uno, dos, tres, cuatro. Apat ka mga weather disturbances doon nagapila Banwa pasugod kong Philippine Area of Responsibility.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Yan ni kabay pang hindi magsugugod tananda ha, sa Philippine Area of Responsibility sa Gwa Pagangra it par. Kabay pa ngayon ni magsugod sa par ay pero rayngrang mga inadlaw, mga kasimanwa, sa Inaga, or base sa Basolones, mauganon gid, rong panyempo, hagos, sa bilog nga pungsod Pilipinas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ag samtang wa parong alas 8, ding dong, may nakaschedule labing nga power interruption makaroon. alas 8 base kon mapatyan gamot sa Pride Kuryente ha. Today, Agosto 8. Agaro mga lugar nga apektado kahaba nga brownout. Alas 8 marong agahon hasta alas 5 gid. Hindo nat hapon bangod kong installation of feeder metering ita feeder 2 ag feeder 3 nga ni madugat sa Pride Kuryente. Rong mga masunod sa feeder 2 rong Jaime Cardinal San Avenue, Oreta Road, Karasamaya, APC, Asia Pacific Medical Center, Judge Nicanor Martilino Street, Watts of Light Kuryente, MKWD ng opisina, Bilog gid nga ang dagaw, Kapitan Unyet, Bilog nga ang dagaw, Watts of Light Kuryente, Rojas Avenue, ag Rojas Avenue Extension, Mabini, Wamat Supply Kuryente, Dong Veteran sabi nyo, Bilog Gatoting Reyes, Inroldan, J. Magno, Concepcion, Santo Niño Village, ito tanan sa Obos da, Bakaw Sur, ag Bakaw Norte, Old Buswang, ag New Buswang, Blessed Site, Il Barrios, Obos, o Pastrana Obos, Kali Ogyunan Mabini, Aroldan, Goding Ramos Obos, Acevedo Obos, Si La Serna Obos, Oyo Torong Obos, Pook, Talipapa, Wamat Supply Kuryente, Karasamay Gaisano Grand, Gaisano Capital, Wamat Supply Kuryente, Iisyo Kalibo Aga, ANSAT, ACMC, ano pa, Kobe Street, ag San Lorenzo Drive, Wamat Supply Kuryente. Sa Feeder 3, Wamat Supply Kuryente, as alas 5 hapon, ubes alas 8 marong agahon, Karasamay Kalibo International Airport, Puokano Briones, Wakabot Kuryente, isang adlaw gid na luok mabilo, agbilog nga banwa it New Washington wala pong supply ng kuryente.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo
0: Radyo. So magapadyapad nga porsyon ita kaliborong maduga ang banwa it supply ta kuryente. Alas 7:50 banwa oras sa Pilipinas. Ano mainit nga mga balita lokal. O manganangan makamanumano ta si Mr. Ronnie Escalona. Complainant da imaw. Saraya nga natabong insidente sa Libas Banga kontra kay Mrs. Rafaelina Rimanises. Ngagin reklamo sa barangay. Una sa opisina ni punong barangay JC Morales. Nga nagatindog ban nga liga ng mga barangay president it banwang Banga, membro imo't sanggol ang bayan, ex-officio member.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Radyo Todo.
0: Konsendong kaso sa barangay nga ginreklamo ni Escalona, gin-dismiss ni Kapitan. Unang salyada po yung kuno, according kahapon kay Escalona, ay una pa nga pagpatawag, dinismiss siya gini Kapitan. Agdong rason ni Kapitan, illegal ko narong complaint. Diba, shocking? Tapos ay lack of probable cause. Diba, sa piskal man si Kwan, si Cap Jesse. Maliban sa piskal, anang hambal, what merit ko narong kaso? O daw piskal ah. Daw huwes, daw kortigid. Arong nangin desisyon ni punong barangay JC Morales Itlibas Banga. Ay mga nangan ipa-istorya naton kay Escalona kon ano gedong nagkinatabo. Pagbasig ka pamatis Kapitan JC Morales, feel free nga makipag-contact ka kap sa mong linya o 268-4456 o riyak akon, mensahe ka gang 09500-88-6660 para matawan tamin ikaw chance ha nga maka-explicar kapingid sa mga taga-Libas. Ha? kung hamanit maurar imong nang indesisyon nga nagagawa nga matsa huwis kaot imong minatood bukod kay kapitan nga dapat ay wrong rule it barangay it kapitan hay mediation aga conciliation.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sa bihag nga parte, may nabaton kami iyang sugat. Halin sa concerned teachers ko nora. Do problema, wamat nakabutang konsin nga lugar da. Kung sa Luzon, Visayas, Mindanao ra. Pero naka-address sa station manager at Radyo Todo, aga, arugin na reklamo nanda, haya parte ra sa anda nga allowance. Allowance ko no kung Department of Education, Division o Baklan. Nga hasta makaroon, wagi hapon gintao, itdeped, Dr. Feliciano Buenapiser, nanong klasing allowance da.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay ko last year pa kanong allowance da. Hindi man nabiklaro sa inyong sugat nga ra. Kunta ginaklaro man ninyo sa inyong sugat. Anong klaseng allowance? Ha? Bilog bang DepEd aklan? Ruwagid na kabaton ko nasambit nga allowance. Ay last year pa kanong rin allowance nga ra.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ang ginaakusahan ka pa, Dr. Feliciano Buenape, nga wa kagid, dong DepEd, pati ko nung supervisor, kurang eskwilahan. Hay, anong eskwilahan da? Paano na ton matawagan ag mapangutan na rung supervisor? Anong eskwilahan da? Ay, wa man nakabutang di karasa inyong sugat. Sino inyong supervisor? Nga wagid nahakat. Ay mabuhay yung kuno nga na-download dong pondo. Pero sa makaroon, wagi hapon na itao sa mga manugturo. Ay mahina kuno. Rung accounting department, itdeped, division, o baklan. O gani, Sabado makaroon eh. So palunisan na tunda.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sa bihag ka parte, balikan natin daya nga letter. Ha? Akto da pinagi kay Johnny Saminyo, letter of inquiry sa aton nga local government unit. Kapingid sa aton nga kalibos ang gunang bayan, nag-office of the mayor. Daya natuhoy ko gina-question nga legitimacy ita liderato ni Miguel Valenzuela. It kaputuda man ko no. Ruan ng grupo. Nga may nag-exist man nga kaputuda ni Mr. Wilhelm Apiliedo. Rosabat, it this officer, ag focal person, it civil society organization, kuatong yung munisipyo at kalibo, ag dong sabat man. It aton nga kalibo sang gunang bayan, pinagi kay SB Secretary Mark Silorio, ag Vice Mayor Pilip Piero Kimpo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Alas 7:56. Now, may mga barangay sa kalibo nga ko nagtaliwan nga mga inadlaw gidabati-bati nga base kon ano post dong kapitan. Makaron ro mga barangay nga ginahambag ano post say posible ha nga ano post tinigaw pagang. Tinigaw pagang. Awa pa itangagan nga nagagupok. Tagngagan nga itong nagagupok-gupok. Nga kung may kwento kay Kap Nini Reyes, daw wala na. Ha? Daw hindi ko naman dayon. Sa Naluok, may ngagan nga nagagawa. Actually, hay inkampod man ni Kap Al Bautista o galing, nagkasugot yung tarong magpamilya man. Aga donggay nasugid niya maingkwento kay Kap Al Bautista, nakipag-alyansa man. Sanang inkampod, makaron gakandidato at kagawad kay Kap Al Bautista. Soro na look, wak patat ginapanan aurang kontra makaron. Rong Briones, sinobah

0: nasugid ka kandidato at kapitan sa kaano. Pero may chance pa tayong may istoryahan da. Ay, mag-first cousin gid. Kapitan Vic Mandal, aga Mama Gina Abilio Johnson. Pwede pang may istoryahan da at pamilya. Tagan-awon ang ibang barangay, siguradong may inkwentro gid niya matabo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero ako, sigurado ako, kung ma din eleksyon sa barangay, what contra si Kap Bimboy? Tapos sila ng term. advance sa pipiesta lang, Kapitan Bimboy, repiedad. Nga, Lunes yata, piyesta sa, anong sitio baron day, Kapitan Bimboy? Ding dong. Pidat arong Pinaro piyesta ba sa Linabuan Norte? Isang kapista man lang? Buta mo ang piyesta man sa inyo. Tapos ang bago, ito na kita maagto kay Kap Bimboy. Nga piyesta man gali sa inyo. Ding dong, Robiso. Happy piyesta gin sa Linabuan Norte. Ah. Sa pagabuton nga kwan. Nga kwan, nga Lunes.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.59. Nagkakasubo with kuno si Bagsik ni Juan Dingdong sa pagtaliwan ni dating SB member Ninet Aguirre Graff. Kondolis ka na sa pamilya Aguirre. Ina sa Banuat Balay sa pagtaliwan sa pihak kakinabuhi ni former SB member Ninet Aguirre Graff. Abo ta nga mga well-known nga mga ngagan makarundong nga nagtagaliwan sa pihak kinabuhi si Doktora Melanie Tolentino, dating SB member ag Municipal Health Officer at Kalibo, hay nagtaliwan man sa pihak kinabuhi arong sikat nga engineer Manghod ni Kwan, amagugang ni Kwan Dong, ni Ma'am Lilibit Guboy Tansingko. Tapos si former Leso Mayor Fred Arsenio. Nagtaliwan man sa pihak kinabuhi.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Our deepest sympathy and condolences sa pamilya ita mga well-known nga mga ngagan sa aklan nga nagtagaliwan banwa sa pihak nga kinabuhi.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Wa man kami handa. Wa man kami gahanda. Igto ay taga-poblasyon ta kami. Sing kagaboto dong? Sa poblasyon. Si Ping Ping sa Buluwang. Eksakto. Si Naitilma Agtay Mat. Ay! Poblasyon. Mag-transfer na bika mo Taymat aga Nanay Tilma. Humalin yun na bika mo sa Linabuan Norte.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Ako sa bagay.
1: Radyo, radyo, todo.
0: Kung makandidato si Kap Nelson Bimboy Ripida dito sa Ngulang Bayan, mabuto ka man gihapon bisan sa poblasyon kalibo ka. Siyempre, bilog ka kalibo eh. Di ba ka, incoming SB member Bimbo Ripidad, dali lang dong. Hawanan tayo minsahe dong. Ako di magpila. Good morning, katodong Jujet. Pila edad, makabatot, senior citizen, nga pension, sir. Ay, say sinta ron. Social pension. Ha? Say sinta anyos. Pensioner ka na. Makabatot ka na at social pension. Dupa ko tana. Hay, may kwan ba? May bakanti ba? Abo-abo tabi nga mga senior citizen. Mas abo pangani ruwa nagabaton kaysa nagabaton it's social pension. Siyempre may qualification. May qualification. Agtapos kugang parong pundot national government. Ay nako. Dayon sa bilog sa problema. Tao kung saan upa may implementar banwa dong raya nga universal coverage of social pension. Nga tanan, nga, gaedad sa isinta, gabatot pension, pobre manggaranon. Gabaton kat social pension, eh, pariho man ang itang taxpayer. Pariho man ang kabong Pilipino, at pariho kabong senior citizen. Ay naano tabi ay may mga qualification pa ta. Kabo-abot ang qualification, pagapit-yapit pa sa guwag. Nga dapat akong tapagpatak mo sa isinta,